0: ibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kayo padayon ko mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong kabibes, si Tonton Alcos Antugop. Pero mga kabibes, ato lang yung palauman pagyod ang diskusyon sa nahitabo ni Jingo Estrada. Kay ba mo, this is really very disturbing. Kay laliman ka, ang Senado o boss ni Senate President Alan Peter Cayetano, nanawagan di ay kagahapon og silent protest gikan sa mga senador, mga kabibes. Sa ato pa ni protesta sila sa nahitabo ngadto ni Senator Jingo Estrada utro pod. Ha? Ngano man ni taong mo protesta mo nga ang krimen nga nahitabo kalabot man sa kaso nga pagpangawat sa kwarta nga iya sa katawhang Pilipinhon?
2: Arangkada sa buntag.
1: Naunsa may tao ni atong mga politiko nga sama ni ini, oy? Ha? Kana bang sobra ra nga pagka-political bias maka... Larong pagka-istorya mo ra mag makapabugo sa tao, mga kabibes. Nga ato nalang ikatawa ba? Lisudag mo ay managhan ng klasiya sa mga politiko, oy? Ha? Unya kanis Alana, Alana, kanis Alan Peter Cayetano, mga kabibes, nga mahira ba kayo muhisgo itong mga versikulos Biblia? Sama ni? Naman is 10 commandments, thou shall not steal. Di tamang hawat, unya. O kira di ay mga hawat, ha? Pagkatoy-toy klasihang mga tawhana.
3: Ay!

0: Himuon pang bayani. Unya, ang mensahe di ay kagahapon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magprotesta kuno ang mga senador. Mao di titingali nga ilang gipapag nganog aircon unya giputol pa ang wifi. Ha? Ha? Nahog lang ang murag nagbinata ba? Unya kapait samtang nagbinata sila mga kabibes. Dili lalim ang krimen nga giatubang sa ilang kauban. Kaysa ako nang gikaingon, naglambigit sa kantidad nga 573 milyones ka pesos mga kabibes. Dili tiaw nga gidaganon sa kwarta.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabibes 0792. Sir, kana si Jinggay. Gumidyante ginay 0792. Kana si Jinggay, hilig mo na siya hot dog and sausage. Dito sa Believe It, only sausage siya dito with matching baby oil. Ikaw yun ba, 0792? Intrigador, gikay ka. Sir ba? Oh, ma'am. Ah, pero akong panagap ni mo, lucky ka. Kay ano mingon magkaghatog and sausage ka vibes ha unya mingon pagikag dito sa Believe It and only sausage siya dito with matching BB oil. Kalaw man oi kanaw unsa mong gidi na Jinggoy imo pang tawag og Jinggay. Mga ka vibes ba ato laning ikatawa din eh, pero seryoso ang maong krimen, ha? Kaysa ako na laging gipanag-ing ninyo, na ang nahitabo dito sa principal sa Taytay Elementary School sa Bira, Catanduanes, ang depresya niya, walagis kumingking sa kantidad, aning Jinggoy Estrada. Kaya iya dito, kaya ba mo pilay kwarta nga naglampikit? Ang original nga gi donate gikan sa provincial government sa Catanduanes was 7,000 para ipalit og semento sa ilang classroom dito, sa ilang mga lawak sa ringan. Ang gibuhat sa mong principal, babae man siya, Rabataon, babaeng buhat, nga nataktak na servisyo niya, doon na pag-i perpetual disqualification to join public service, mapolitiko o musuod siya. Yung pagka-maestra na Papas Town. Ang gibuhat niya mga kabibes, ang kantong 70 mil pesos nga donation gikan sa provincial government, wa niya gamitang tanan. In other words, iyang gibulsa ang 5 mil pesos sa 70 mil, 2 mil ra ang iyang gipalit og semento.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang nahitabo, imbes nga daghan ang simento, sigundya sa resibo, walo ra ka simento ang iyang gipalit. O niya, ang iyang gibuhat, iyang gidoktor, iyang gimaumao ang resibo. Instead nga walo ra, iyang gipunan og numero 2. So nahimong 28 ka mga sakong simento ang iyang gipalit. Apan ang testigo sa prosekusyon tagiyas tindahan o katong nakakita nga iyang gi-fabricate na iyang gimaumao ang maong resibo niingon nga walo ra gid na gipunan lang niya og 2 mao na nga nahog nga 28.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya ang kantidad nga gipalit nga 2,000 iyang giusab. Ha? Gihimo niyang city, iyang gi-superimpose. Sa ato pa, nahog nga na gasto giniyang kinatibukan nga 70 mil pesos mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Moto nga, ang diferensya 5 mil, ragyod. Kaya ba mukun siya? Ang hukom sa Sandigan Bayan, 11 years of imprisonment. Taktak pa siya pagka maestra nya perpetual disqualification from government service, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ispoko mo na 5,000 ra, ha? O niya kaning kang jinggay. Ah, jinggay naman. Kaning kang jinggoy Estrada, mga kabibes. 573 milyones pesos o niya buhaton pang bayani ni Regal Oliva.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, unsang klasiha man ang pagka paminsada ni mo, Regal? Pagklaro ko no, diya, Yads. Ha? Nga no, good town? Abogada ka ba namang, abogada ka pa naman? Ganahan man isang himuon, ganahan isang inday. Mamayangon na lang ta, abogada, rabaka, Regal. Ha? Lali man kag, unsang klasiha na ning mga DDS karon? Matanawa. Ha? Kay gusto silang makabaos. Doon ay giumol si Senate President Alan Peter Cayetano nga usa ka subcommittee sa Blue Ribbon. Ha? Nga ang mango kay wakman matuman ang tinguha ni Senator Rodanti Marcoleta nga himong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang mango sa maong subcommittee sa Blue Ribbon nga ang tumong mao ang pag-imbestigar sa mga flood control projects controversy si Senator Rodanti Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang question ba? Unsa magyoy tumong ugtuyo ani nila? Nga klaro mani nga og sa pinulungan pag Tagalog, risbak ramani nila. Ngano ha? Kanang investigasyon sa Senado, mga kabibes, sa tinuod lang, ang katarungan ni Ana in aid of legislation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa pa man nga mga bag-ong balaod ang atong buhaton batok sa korupsyon. Nga gani kamo og kamoy matungnan inyo mahinoong inyo man hinoon buhaton nga bayani pagkatoy-toy klase ninyong mga politiko. Mao na nga ako, ha? Talawar ko ninyo. Ang dito in town, ang loy kay nga principal nga dili lang gani na kuiskuta ng pangalan, na priso o hantod ron, o siya katuig. Di prinsa, 5,000. Nataktak pa pagkamaistra, forever pa nga di na makasunod sa gobyerno. 5,000 na to, ha? Di ay Jinggo Estrada nga 500 million kapin. Kuwang nalang buhat ang statua sa mga tampuhaw ng mga DDS, mga kabibes. Una, magpa-imbestigar kita, ha, sa flood control projects controversy. Nga ba ang ilang mga nasa ilang pundok, mga nahilang pigit sa maong anomalia? Kaysa tinood lang, mga kabibes, nalambigat sa DNA si kanhi Senate President Chase Escudero, ha? O si Senator Joel Villanueva, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Rodolfo Bandala, taong bayan ang talo dahil sa mga hudas na majority black senators. I really agree with you, kabibes Rodolfo Bandala. Kawawa nga, sir, eh. Kay Lisuda, abi ka ba og anti-corruption sila? Abi ka ba og for clean government sila? Pero di ay tao nga ang pasangil, ang krimen nga gilambigit siya, nidawat og kickback nga 573 million pesos ila pang giunungan, ila pang gikuyugan sa dihang giaristo, ila pang gikuyugan paingon dito sa Kampo Krami, mga kabibes, hinungdan nga way sesyon kagahapon ang atong sidado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagkabangkaruta na sa atong sidado, mga kabibes. Ha? Naunsa na ba yung tao, no? Kita ro'y gihimong katawanan sa ubang mga nasod sa tinuod lang. Because where can you find a senate who will go with their fellow senators who is facing a crime of plunder? Matod pa sa usa ka kabibes nato dito sa ubang nasod, mga kabibes, o dunay mga kaso ngayon na ini. Ha? Maguno sa ilang kaguling kinabuhi, oy. Ilang nakusgutan ang nasod, ha? Ang termino nila dito, harakiri. Kay para nila, ha? Basta mangawat kas kwartas katawhan, tako kay ka ng krimen o kalapasan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Marvin Ladera, Sir Tonton, bayani sa kabuang ng mga DDS, bayani ng magnanakaw. Tinuod lang ba? Mauni nga para nako ang mas dako nga isyo ba? Ah, veterano naman ang sa pagkapreso si Jinggo Estrada. Ha? Ah? Kesa ako nang gikaingon lagi, duwa pa, grand slam. Katulo naman eh. Huwagin mo tagam. Abi tingali kay makapangitag lusot kay kalusot pa sa ikaduha. O usaw primero og ikaduha. Ha? Hinoon ka ng iyang ikaduha, doon na pa na siya nagungong pag-apilar ngadto sa Sandigan Bayan. Kay na-dismiss rang plunder pero ang grab charges, mga kabibes, ha? Nagungong pa ang iyang pag-apilar niya na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kung mahinomdo mo, mabitaw ni nga last week, perti panglipaya nila kay ang ni-issue og warrant of arrest nga second division. Nga gipanguluhan sa Subuanon nga si Justice Pate Ikong, mga kabibes. Ah, bailable man. But that was for grab charges. Lahi ni, plunder man eh. Muna nga ang gipirmahan nga warrant of arrest ni Justice Saldi Tres Peces. No bail. Tato paway piyansa nga gitugot. Muna nga kagabi, sukad kagabi ito na matug sa Quezon City Jail sa Payatas si Senator Jinggoy Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya mao lagi na nga gihimong bayanis mga DDS. Ha? Lalimang kag imong ingnon nga you are a brave person. Ha? Brave ng mangawat kas kwartas mga tao. Naunsa mo? Ha? Mingon dayon sila nga tumutumo or kung tumutumo. Nga apel maganeron nga napreso sa ng kanhi DPWH Secretary nga si Manuel Bunuan. Sumunay na itabo, mga kabibes. Ha? Seryoso kayo ang krimen. My God, you DDS.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga unsa naman taon mo? Now, by the way, Raba, ha? Ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte kay Bamog, unsa'y nahitabo, unsa'y latest? Dagdag malita dito sa Senado kagahapong adlawa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, literal nga malita, ha? Ha? Kaya mo kung siya suod sa malita ang ilang tubag sa Articles of Impeachment sa Writ of Summons batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang ilang awhag o ang gusto gyud ni Vice President Sara Duterte nga i-dismiss outright ang impeachment case batok niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, Naglumba lang na sila Bong Revilla o Jinggoy, mga action star actors, walay pagtagam. Sakto biya, good ka, kabayabs, Benjamin Hildore. Naglumba yun. Nagkompetensya anay. Wabitaw ikuan, way katagbawan ba? Ha? Gika ni kabayabs, Almira Hinares. Good morning, kabayabs, Tonton. Wala pagyod mauli. Yes, ma'am. Tinood, limited ang among coverage. Ang among advice, ma'am, sa atong mga solid nga mga kininiang listeners sa 93.1 FM Radio Cebu, labi na din sa atong programa, sab, palihog, kung makahigayon mo, download the FMR Philippines app diha sa Play Store, kay garantisado bisag asa mong dapita sa kalibutan, di Las Pilipinas. For as long as you have your kining FMR Philippines app, i-download nyo palihog sa Play Store. Basta magdala mo sa iyong telepono, maabot yun mo sa atong Sibya. Kay, of course, matagbuntag, I would be very happy nga magkaubanta din sa atong programa sa Arakada sa Buntag sa 93.1 FM Radio Cebu. So, mauna akong personal nga auhag ninyo. Please download the FMR Philippines app diha sa Play Store. Mauna nga, di yun mabalda inyong pagpaminaw. Basta maayo lag signal ang Wi-Fi sa inyong nahimutangan. Kanunay tayo managuman din sa 93.1 FM Radio Cebu. Salamat kayo kaninyong tanan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 4660. Pagkatuytoy jud nimo imo man i-compare ang principal og kang Jinggoy. Ang sa principal forgery man to iya og dishonesty ang kang Jinggoy. I-prove pa to. Ah, okay. Tuytoy jud ko. Let me explain.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nay DDSI. Muna'y giingon ako nga, ha? His left brain, nothing is left. His right brain, nothing is left. While his left brain, nothing is right.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pataka kamalag? Ha? It was not forgery, it was graft. Ha? Pagpangawa to. Ang kanang forgery was just an effect of what she did. Dishonesty si imong krasihang utok sa mga DDSOy. Ha? O na diha, nga mingong bitaw ko, ang kanto pagpangawat 5,000 ready print siya. So, pagkakuha na nga, iyan man itong gikawat, iyan man itong gibulsa. Di mo to iyang kwarta, kwarta mo ito sa mga tao. Unay, kamo'y managhan 4660, kamo na lang, uy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pugos ta nga ito ning, basahon ning itabo, di lang ako, basahon ng ngahan sa mga principal. Ha? Pagkaklasiha, kanang, Dirao, in affirming the decision of the RTC with modification, the graft court increase. Pastilan klasiya, ay. Lisoda ning mga DDS lagi. Ambot unsa ning otoka ani nila? Akong basahon na mga kabibes, aron maklaro ni ba? Ningon din ni ang aron ato maklaro ni aron masabtan bitaw sa mga tao. Ningon din ni ang Philippine Star. A public school principal in Birak, Catanduanes has been sentenced to 11 years in prison for alleged falsification of public documents and pocketing 5,000 pesos and government funds.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In a decision promulgated on February 12, last year, 2025 man, The Sandigan Bayan appealed a decision of the Birak Regional Trial Court, RTC, Branch 42, finding blank, di lang ako basahon ang nga sa maong principal, of Taytay Elementary School guilty of malversation and falsification under the revised penal code. Ay may dishonesty diha, kamay ba na yung pitlo ko, no?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kasi yung purjiri si imong purjiri ko taon, kaklaro ato akong gibasa? Ha? Guilty of malversation and falsification. Malversation. Hay may dishonesty diha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pataka kamalag. For the malversation offense, the Anti-Graft 7th Division affirmed the RTC sentence. Di lang na ko ipadayon. Morning klasiya sa mga utok sa DDS. Di na po skakak por siya. So, da po. Ha? Shoo! Ayaw pagbuot sa mga DDS. Shoo! Kay tili man misatisfied sa blue ribbon sa kamot paniping. Shoo! Kay ikaw. Hihi. Duterte diehard haters ko nota. Amo ni sila di ha. Ato na tanahon. Siya na inyong investigasyon. Ha? Taka man siya. Unsa man siya pagka-abogado o bagado? Kanang forgery or plunder, pareho rin na. Bray, palusot ka na lang. Dishonesty si mong pag sure, God. Pagbasa, sagot. Pag-research, sagot. Before mo mong komentaryo. Ha? Di ka ni Kabayes 460. Inani ba? Maglalis na inoon ta. Kawat mong God, whatever you will describe it. Mga kabibes, mo post ako kay nilapas na rabako gamay. Alas 8.32 na humaniini atong ipadayon atong pagtuki din sa Arangkada sa Buntag. Paliog, standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
5: Salamat kayo nalata sa katapusang portion sa tong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyo ka-vibe si Tonton Alco sa tugup. May moot ramang ko anining naa sa Picas Town. Labi na trabaho sa di sa ilang mga kuan mga ka-vibe sa ilahang troll farm. At troll man ni si kuan si Crack for Sale. Okay ra na. Mo na nga moingon mog binayran. Kay bawo na mo kinsay mga binayran. Kay troll farm man ni sila na. Mga trolls sila ba?
2: Arangkada sa buntag.
5: Matod pa diri ni Jenny Kabibes Minx Abilia gisamok nang yung kabos sa maugyod gikan ni Kabibes Benjamin Hildore selective ang gihimo sa mga majority sa ilang sympathy sa ilang duha ka member sa majority dili ba ka magselo si Bato kay wala siya ihatod sa guards si Jinggoy gihatod gyud balag walay sesyon. Tingali Kabibes Benjamin, kay bao po ang mga senador nga tingali mahog tiya sila di angay. Tanawa si Ruben Padilla ron. Nag-ong-ong ang kaso nga kanang obstruction of justice. Na worst pag yun, basig pag lahos nga to sa harboring of a fugitive mga Kabibes.
2: Arangkada sa buntag.
5: Yung ni Kabibes, 5118 mingon siya din hey Sir Tonton on sa FB account name nimo kay i-add friend ka kay mutanaw ko sa imong mga post ganahan ko nimo kay parehas tang anti Duterte just tape my name no kanang ningon mako Tonton ili sila Antonio mo na akong Facebook page di man ta magtakuban nang uban nga naa mag-alias wa oy I am very proud of who I am. So mo na kuan ha 5118 ya pagpaila lang nako just type Antonio niya akong last name ang tugup junior pagyod sa akong kaniya amahan taon nga ni Taliwan mo na akong Facebook page niya so, i-messenger ko para ma-caution ko daan palihog lang ka-vibes sa 5118 salamat kayo
2: arangkada sa buntag.
5: O niya, ato ni palaptan ang diskusyon. Inani manggod ba ka-vibes pa? Nakalaki katarungan nga, ngano ko nung ako gikumpara. Mga ka-vibes, ang isyo magundinhi, pagpangawat sa kwarta nga iya sa katawan.
2: Arangkada sa buntag.
5: Ang katong gibuhat sa principal in town, kwartam sa tus mga tao ang iyang gibulsa. In other words, pagpangawat gihapon to, it was not just a case of falsification. The falsification per se was just an after effect after packeting the 5,000 pesos.
2: Arangkada sa buntag.
5: Akong bidisayon aron masayon tanan. Ang kadtong iyang pagpalsipikar sa resibo sa gipalit nga semento. Epekto na lang to sa iyang gikawat, iyang gibulsa nga 5,000 pesos.
2: Arangkada sa buntag.
5: Nasabtan ang akong punto. Ha? Muna nga unsa may puparehas nilang duha. Akong gihimong analogy na tungod kay si Jinggoy Estrada mga ka-vibes. Ha? Kadiot lang ha, kay doon na ako'y adjustment din sa akong kaimanan. Ha? Si Jinggoy Estrada, mga kabibes. Ako ni Usbon. Si Jinggoy Estrada, mga kabibes. Ang pasangil pagpangawat sa dukwarta pinaagi sa pagdawat og kickback unya ang kantidad 573 milyones pesos.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Ang principal sa Taytay Elementary School dito sa Birak, Catanduanes, ang nalambigit na kwarta 5,000 pesos nga iya gihapon sa katawhang Pilipinhon.
2: Arangkada sa kabutan.
5: So, ang akong punto, mga kabayes, bidag nga no, di ay principal in town nga 5,000 pesos ra ang naglambigit ka kantidad na priso. Samtang di ay Jinggoy Estrada nga grand slam na sa kasong plunder, kapin sa 500 milyones pesos, gikonsinti pa sa iyang kaubang mga senador. Pagkatuytoy klase nga mga senador. O, nagkapait ba? Katuwing taong prinsipal nga gipriso na. Napapa pagkamaestra, mga kabibes. 5,000 ra kayo diprensya. Dias Jinggoy Estrada nga di lalim minilyon ang kantidad. Gikonsinti pa sa iyang kaubang mga senador, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Nagani, Rabak, ibao ba mo ang update kay ako maning naisgutan? Ang update sa iyang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Gusto ni Vice President Sara Duterte nga outright i-dismiss ang impeachment complaint batok kaniya, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: And you know, this is my worry. Og dili nila tugtan ang hearing. O dili nila tugtan ang pagpahigayon sa kaso. Ha? Tungod sa mga surambaw sa mga DDS, mga kabibes. Ang akong punto, nganong di man nyo tugtan ang hearing? Nganong di man nyo tugtan nga? Magpakita na itas ebidensya. Ha? Muna nga, kinsa manggaling mubarog dito Senado kay ang ilang baruganan, ang ilang punto, mga kabibes, ako maninggi subay. Ha? Matod pa nila, lihay na po sila sa teknikalidad, mga kabibes. Sumapa ni Attorney Michael Pua sa ilang press briefing kagahapon. Ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte, sumapa nila dunay sipyat nga constitutional, procedural og substantive defects, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Og tungod niya na gusto sa Vice Presidente nga outright i-dismiss ang kaso. I-dismiss ang impeachment. Dili nila gusto ang trial proper. Ipuno hinuo ni Attorney Pua nga they are ready to defend anytime. Muna yung nindot. Pero muingon mo nga inyong ipa-dismiss na yun. Nadlock mo si Bidensya.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Kaya ako lagi, mga kabibes, ang alang nako kalig-on kayo kana laging kwartas bangko. Tanawar gina. Kay di man mahimong mamakak ng mga taga-bangko. Doon ay at least 5 ka mga bangko ang na-identify na sa mga sakop sa House Prosecution Panel. Hindi man guna lalim kay binilyon ang kantidad unya ang gideklara ni Sara Duterte. 88 milyones ra. Saan mo na niyo ba pag-explicar? Na ang ilang original nga argumento, ilang mga palusot nga wala gina, nahurot na diha, kay mura kuno og murarag transaksyon sa GCash, cash in, cash out. Pero ang gibutyag ni Rodel Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Ang kinatibukan nga transaksyon, mga kabibes. Ha? Sanigingon. Sagdila na skakak por sila. Kaya inyo na kitang ilikay. Ha? Sagdi na sila. Ha? Pagpalit mong inyong kagulingong FM station, ay ato mo dito.
2: Arangkada sa kabutan!
5: Pagkahanta lang mo kay obvious naman ka inyong i-distract ang akong programa. Ha? Kanang mga kabibes, si Executive Director Ronel Buenaventura sa Anti-Money Laundering Council libutyag nga sa kinatibukan nga 6.7 bilyones pesos nga bank transaction reports nga nadawat sa ilang buhatan. Ang tinud-anay nga kwarta nga nasud ang inflow mukabat ngadto sa 4.4 bilyones. Ha? Ang outflow, ang na-withdraw matud pa ni Attorney Buenaventura, mobalor ra og 1.5 billion pesos. Sa ato pa 4.4 billion pesos minus 1.5 billion pesos. Kun wa pagyud ni ma-withdraw ni Vice President Sara Duterte og sayang pana nga si Attorney Manasis Carpio. Doon na pa'y nahabilin nga dili mo menos 2.9 bilyones pesos sa bangko ang maong magtiayon.
2: Arangkada sa kabutan.
5: That to me is the biggest issue. Ha? Na, muingon sila nga, gi-cash out na, gi-outflow na. Unsa malagi na palit nga propiedad? Unsa malagi gigastuan? Anong wa man gideklarar sa salin? Din man paingon ang kwarta. Gawas ka din, gikan ang kwarta, kinsay na ipasuhod sa kwarta. Unsa man ang napainginan sa kwarta? Ganong wala man gideklarar ni Vice President Sara Duterte diha sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Unya nga naman nga sa sud sa lima katuig from 2019 to 2024, wa man siya ay gideklara nga kining cash on hand o cash on bank. Sagdi lang ka, kakak for sale, clown si mong
2: arangkada sa kabutan.
5: Ngano gitaon? Magsige mong depende, magsige mong depensa ni, ha? Magdepensa mo ni Jingo Estrada, what for? For stealing people's money? For pocketing 500 million pesos? Hello? Noon sa taon mo? Para ninyo bayani ang tao nga gitumbok na doon ay kickback nga kapin sa tunga sa bilyon ka pesos?
2: Arangkada sa kabutan!
5: Paklaro lang ikap, sagay lang oi. Di ba ka ni? Mone mga kabayos ba nga, subo palang dungon kining atong mga kaigsuunan nga naa sa DDS. Wala naman, kina sila. Ha? Mayroon lagi ko, I'll go with the notion of my daughter. Dad, these are the people whose right brain whose right brain that is nothing is left. Wa kuno ina habilin. Unya ang left brain nothing is right. Why sakto ang left brain? Kay okay ra man day nilag mangawat, ha? Kanang matud pa ni Kabayb 0792 sir kanang imong gisgutan nga binilyon nga cash in bank ni Piato sa bank account pa lang na pila pod ka ang nakawat tilang cash ga wala ni agay sa bank account. Sakto gyud ka Kabayb 0792. Kana wa patakay baw ni ana. Ha? Kay mga ka-vibes, kinahanglan gyud lagi ba explicar na? So ako, if there is anything in the articles of impeachment, kanang upat ka articles of impeachment, kanang iyang pagpanghulga ni PBBM, ni First Lady Lisa, o di kanhi Speaker Martin Romualdez. Ah, klaro man to dito, video man to. Ah, kay para na ako, o nang hulga ka, hulga yun ka, there is no such thing as kanang conditional threat. Nang hulga ka yun. That is one, ligon sa na nga kapasikaran. Unya ka to laging, kailang giingonin mo 079 to nga piatos. Nga ano mo to? Nga ang gipadawat, mga fictitious nga mga tao, si Mary Grace Piatos. Unya, ang ilang ingon ani, confidential gani? No, that is not absolute. Muna, sabta ninyo mga DDS ha, labi na mga troll farm. Di ba na absolute nga confidential in nature? Kinahanglan o confidential manggaling, doon na gyoy bolt na magtago sa tinudanay ng mga recipient. Mga tinudanay ng pangahan sa recipient, isur dag sobre isilyo, itago sa bolt. Muna, igibutiyag sa commissioned audit, kawa nila matuman. In other words, ang kwarta ni paingon nga to sa mga fictitious ng mga tao. Sa ato pa, gibulsa kung si Kinsa man ang nagbulsa.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Unya, ang musuplant niya na, ang musuportar niya na, katong giganlan o Ramil Madriaga. Nga matod pa ganing Ramil Madriaga, sa akong nahibawan, si Piat galing ang kananaang kongreso. Kay dili lang 11 Diaz nga nahurot among kwarta, ako'y gisugo. Ha? Wa abtig 24 oras, akong nahatod sa tulo ka mga lugar ug ang nidawat, matod pa niya doon ay politiko dito sa Laguna, as far as I can recall mga ka-vibes ha, ang ikaduha dito sa usa ka bar sa Quezon City, nga doon ay opisyal dito sa ombudsman mga ka-vibes. Ha? O niya, lain pa sa dito sa usa ka parking lot, nga doon na po'y laing nagdawat. So, ingon ni Ana ang, ha? Ilang, nanapunay, nisamot ko nagtaas ang rating na sa harap pagkapulpul gining klasihas mga kung ano eh.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Kung sa may nitaas, 1% ra, pero klarohon ta di ha. Kaya ilaman kong bitaroon silang naratibo. Tubagon ako, di mo tamahadlok ano nilagod. Kay nothing, their left brain, nothing is right, while their right brain, nothing is left. Mabani sila.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Sakyan ta na ilang argumento nga ni Saka ang rating ni Sara Duterte. Pero unsa may unsa ba pagkasaka 1% from 28 positive 28 to positive 29. Pero sa survey sa presidential, wa pa kay sa mo anunsyo kaniadto manggood mga ka-vibes. Ang gintang ni Vice President Sara Duterte og karon mayor sa City of Naga, rather sa Naga City nga si Attorney Lenny Robredo. Gamay na lang. Dili sama kaniadto nga perting layo ay. Therefore mga ka-vibes, bisan pagkanig wa pa mo anunsyo si former Vice President and now Naga City Mayor Lenny Robredo, nakugpuruhan nga mag one-on-one sila. Matikangkang yod si Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Klaro kayo, tanawa. Ningon dahil sila nga kakamping ko. Kumana di ha? Og mapabor gamay diri sa kanang argumento sa kasamtangang administrasyon. Maingon po dahil sila nga nisuporta ko no tagtaong bangag. Kastilan po ninyo eh. Sa ako nang gikaingon lagi, huwaman ako kanunay ang sulti sa akong girespetahan akong amigo nga kanhi sakop sa media sa Sugbo nga respetado kayo. Nga si Sir Kim Abiles. Statement of facts running ato din eh. Ningong na ko kahapon kung unsay nahitabo sa Senado. Karon, nag-iskot kong Lenny Robredo. Iskot dahil sila. nga ni pabor tang Lenny Robredo. Nga nung tao mo pabor ko aning mga tawanan nga wabri kailan ako.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Ha? Nga nung tao akong isang bandera ng PBBN nga wabri sa di kailan ato. Ang ato din ni Kabibes, ang atong paghatag og isyo diha ninyo, aron kamo makatimbang-timbang sa mga isyo, inyong maaninaw, inyong maanalisar. Kay bidag nga noog tuhuan na lang ginato ang naratibo sa mga DDS. Tanawa. Tingali og wa pa ning ingon-ini nga programa, ang tanan aleluya sa DDS karong panahon.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Saom na nimo? Nga kag seryoso sa krimen batok ni Chingo Estrada unya dunay po DDS nga vlogger nga gingalan og Attorney Regal Oliva gipakasama nga bayani si Chingo Estrada nga katulo na nagatubang og kaso nga plunder bayani na para ninyo pagkaklasik pagkatulibagbag nga utok kay ra katawan. Mao na diha ang inyong guwan? Ha? Ano po lang, hagad na pagpustanay. Di lagi na, wala gitaw na gitugot sa KBP, sa masanding klase nga troll farm. Eh. Pakipustanay ko, no? Ha? At ang tanaw lang. Ha? Kung unsa magyod ang saan pagtubag ni Vice President Sara Duterte, I am very eager to see her demeanor in the impeachment court. Ha? Kay ana naman na alam mo nag mubarog na unya pohon si kanin senador ha Trillanes mga kababs ingon na lang ni ini ha ako lang lakbitan si Senator Trillanes. Senator Trillanes sa akong nasubay iyang na monitor ang dili mo menos kapin sa usa ka gatos ka mga bank transactions unya sa hearing sa House Committee on Justice nga ni resulta sa pagduso o pagpirma sa 257 ka mga congressman. About 80% of the congressman mga kabibes. Ah? Ang nabutyag dito kanang tinuod na konfirmar ang at least 19 ka mga transaksyon nga nahupta ni Trillanes nga matud pagi pasod sa bank account sa pamilya sa mga Duterte. Laliman kadili lang si Vice President Sara Duterte, hasta gani ang kamanguran, kinamangurang anak ni kanhi Presidente Duterte nga si Kitty Duterte, na pasudlan pa o deposito sa banko, gikan sa gikatahapan nga drug lord dito sa Davao City, nga si Sammy Uy.
2: Arangkada sa kabutan!
5: Ingon ni Ana, kaniadto manggod, gitao tilag maayo si Trillanes, but Trillanes was somehow vindicated. Ha? Kay laliman ka, kung unsa ang gibutyag ni Trillanes pagtanaw sa Anti-Money Laundering Council, sa executive director ni ini nga si Attorney Ronel Buenaventura, confirman nga nasuod ang mga kwarta. Apil pa si Congressman Paulo Duterte o si Davao City Mayor Basti Duterte. Silang tanang managsuon, way labot pa sa inahani Katie Duterte nga si Hanilet Abensinia nga sawa pa siya mapriso, mao'y live-in partner ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, ganahan pagita ko nga atong supayan apan misangko na sa ko sa atong oras din sa atong arangkada sa bunta. Ugma pohon magdungog na santa. Sangan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung hapon yung kabibes, si Tonton Alco Santugup nga mag-iingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyog magkabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, hangtod ugma mga kabibes. Kabibes, mauna ni!

0: Pangunahuna, daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dini mag-uul kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na!

0: Oras, mga kabibs, it is now exactly 9:28, alas 9:28 na, and you're listening to Cebu's favorite radio station.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Kabibs,
1: mauna ni!
0: Yan na po ding longest breath.
1: Martes ba yan ha? Wala ko yung longest breath karoon.
0: 9:28 ng oras, mga kabibs, on this beautiful Tuesday morning, the second day of the month of June. Kamusta, tibay?
1: I'm doing good. Happy kay na ay rollback.
0: Ay, oh, syempre, no? Dako-dako.
1: So, nakatipid-tipid na gamay.
0: Oy, if I may share, Ate Bay, gabi, ang bar sa akong motor, isa na lang, one bar na lang yun. Actually, ganing kiblat mo. Patubil na lang ako 100 kaysa mahot na ta. Yeah, 100 lang. Pero dako kay Crawlback karoon na sa diesel and
1: yes.
0: Both diesel and
1: kerosene gasoline.
0: Medyo dako ang rollback. So, good news para sa tanang mga motorista na to.
1: Yes.
0: Murag ninot ang start sa June.
1: Yes, actually. Matamag pa na yun, buyag-buyag.
0: And murag ninot yun ang start sa June, mga kabibs, tungod kay diri sa Kalandracas. Doon na dahil tayo guest.
1: Yes!
0: Yan, no? And syempre, numarag din doon ang search engine. Hindi not one, not two, but three! Tulog ang mga maanyag na bisita ang nagaroon diri sa atong tulumanon sa atong station. Station, mga kabibs, sa Bisaya, Sibyaanan.
1: Ako din mo pangutanan sa Bisaya.
0: Si Mamino, Sir Leon, mga ulota. Ano diri sa atong Sibyaanan, maka-open na to karong buntaga, mga kabibs, sa atong ilailahon. Siyempre, naana sila ay upcoming movie.
1: Yes.
0: Are you excited?
1: I'm very excited. I even saw the trailer last week pa. So excited kayo ko kapag abaw nga magas na to ang cast.
0: Yes.
1: Alina, first GL Bisaya.
0: Yeah, Bisaya movie. Because
1: yes.
0: Usually ang GL, di ba, makita na to sa mga Thai.
1: Even Filipino.
0: Filipino na apod. Pero kini first na Bisaya, no?
1: Yes.
0: I'm very excited for this one. At ang makuban live dito sa studio, si Mami Jo, Mami Lara, and Flowey! Good morning!
1: Good morning!
0: Yeah, pwede na mo, kana, paduo lang sa tubo.
2: Pwede
0: na ihikapon.
1: Pwede na siya i-adjust
0: pa sa inyo, ha?
1: Dili era.
0: Ayan, kang Flowey, kay morag nalayo gamay. Yan,
2: o.
1: Ipasa ka siya. Okay na siya?
0: Okay na siya? Sige.
1: Madungog ra. Perfect kayo.
0: Okay, so let's start. Hi, Mami Jo. Good morning. How are you?
3: Hi, good morning. Maing buntag sa tanan.
0: Yan. Okay. Yes, Mami Lara?
3: Yes, good morning. I'm proud to see you again.
0: And of course, Flowey, kamusta?
2: Yes. Maing buntag, we're so happy na yung guest dito to promote our movie, A Quiet Bloom. Hello, mga ma-cousins.
1: Ma-cousins,
2: mga ibagaw naman.
0: Okay, so let's start, syempre, mga kabayas, A Quiet Bloom. We'll be talking about that film. But before that, no, atong mas ilahilahaw ng atong mga guests this morning, no? Syempre, not both, but sila mandang tulo, no?
1: Uh-oh.
0: Three of them are part of this movie, but pasabot, medyo extensive na ilang background when
1: yes,
0: it comes to arts, and movies, especially here in Cebu, or maybe, what akibo, miss nana na sila yung mga national projects.
1: Actually, naalag yun.
0: Diba?
1: Yes. Okay.
0: So let's start with Mami Jo. Mami Jo, where did you start ba? I mean, asa ka nagsugod sa imong karera or, you know, your exposure to film, Mami Jo?
3: Mm. Okay, actually, DJs, nag-start ko sa ABS-CBN Cebu. Way back 2000. So, di na lang na ako ikuhan ako edad.
0: Oh, basta.
3: Sige. So, dito yung nag-start tanan. So, na-discover ko dito ni late director Marco Sacol.
0: Mm-hmm.
3: Then, after a big break na teleseries, so, series of teleserie, then, hantod sa na kuhan ko sa ABS-CBN. Padayon yun lang gihapon ko.
0: Mm-mm.
3: Okay. So, karon kay makita lang gihapon ko. Actually, nibalik na sa ko na sa ABS-CBN.
0: Oh, yeah. Siyempre.
3: Kay Manila.
1: Sa Alibay.
3: That's the Alibay. Yes. Auntie Linda.
0: Pero, nabay part sa imong career, Mami Jo, nga marag ni Lilo Sakal. For example, you started with ABS-CBN. And then, nabay part nga marag ni Hunong Sakal. Maybe focus on other things. And then, nabalik ka sa acting.
3: Yes, ning Lilo ko ato kadyut lang kayo. So, kay ni focus ko sa akong studies. Then, until na teacher ko, public school teacher. Actually, nag-start ang mong brigada eskwela na dito si
0: Langganeda.
3: Langganeda. Thank you kayo. Thank you kayo ninyo as our stakeholders. Then, gi-help ko balik ni Jalaika and Dan. So, dito yung nabalik na po din ako sa short films na po. Then, commercials. And with Flo, ang akong first atong kana isolation short movie.
1: Yes.
3: Then international po to siya, pilot, wow, with Derek B as our director.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Grabe, no? Imagine. Tapos, kung pa yun na, public school teacher.
1: Yes.
0: So that means you can juggle two things at the same time, no? Yeah.
1: More than two ata gali ang ma-juggle.
0: Oo, di ba?
1: Commercials.
0: Oh, napoy commercial. So, si Mami Jo. How about si Mami Lara? Mami Lar, asa ka nag-start in terms of your career sa acting or asa man ka na-expose at pag-start ni mo?
2: Actually, good. Ako nag-start good po sa ABCBN sa good.
0: Oh, ay mga kapamilya man din sila.
1: Yes.
2: Tables na good. That was yung kilat pa nga.
0: Ah, yung kilat pa. Oh. Kanang ACT ka ron.
2: Mauna. Yeah, that's, you know, remember the TV show Agik-Ik with Helma Ningo, like that. Yung kilat pa, that was wala pa ka kay.
0: Wala pa yun ko at.
2: Bata pa, wala pa ka. Very young pa kay ka. Dito yun ko na ko, nahasas din. After that, na ito yung mga...
0: Pero katong Agik-Ik ka, TV show na to? Or
2: TV show na to.
0: Oh, okay. And then?
2: Then, with Cosme, mga cast before.
0: Mm-mm.
2: Then mo to, at the same time, my husband man said, nas tutulara sa ABCBN while waiting for my husband. Mm. So, nag-shooting po at the same time.
0: Hitting two birds with one stone.
2: Yes.
0: No?
2: Mona siya. Karon, first time na pong na-comeback for how many years?
0: How many years? Kaya medyo nalailo gamay.
2: 20 years.
0: Uy, grabe.
2: Yeah.
0: Pero naagihapon, di ba? Siyempre. Innate man ang talent.
2: Akong gitry kung pwede pa ba.
1: Pwede kayo.
2: Thankful tayo ko ni Juan because si Juan yun ang contact na ko for this movie. Then. Then that's it. I'll try then. Okay man diyan, enjoy kaya po. Diba? Take ghost na ba?
0: O syempre, ang kanamagong gift and acting, innate na siya. Yes. It will never die down.
1: Pero naaral
2: na
0: So wow. Now, welcome back, no? Yeah. And murag na po diyan, more projects po.
1: More to come. Sure.
0: Yes, of course.
2: So,
0: and syempre, si Flowey. Asa ka nag-start, Flowey, sa imong acting?
2: Kung sila nag-start sa ABS-CBN, ako nag-start sa letter A to letter Z.
0: A to Z.
2: Kung sila mga kapamilya ko, mga cousins. Mga cousins, muna akong endearment sa movie.
0: Okay.
2: So, ako nag-start ko sa mga student films. So, dito ko nag-una mag-audition kay Shy Type, kay Kustanan.
0: Student films? Maybe sa... Have you done mga USJR yung student films?
2: Sa lahi siya nga
0: film schools. Pod.
2: Okay. Sa USJR, why not, no?
0: Mm-hmm.
2: Sa ubang schools, nakasaway pod ko. So, dito ko nag-start niya. Kani mga student manggod ko gyan kay mga pilubang film fest.
0: Film festival, yes.
2: Pag upay mga film fest nationwide, so kaluoy sa Diyos kasagay sa mga film fest, makadaog man, uy. Black Cow, directed by Martina Espanya. Katong Mamamayumi, directed by Sam Costanilla.
0: Oh, yes,
2: written
0: okay.
2: by Direct B. Dayon sa pamanto, katong Time Sa, directed by Dre Serna, who happened to be the same director, aning A Quiet Bloom, alongside his sister, Yami Serna. Yan na po ko'y The Deep Truth. Nga na po'y mga awards po na siya. Saka-awards sa mga film fest.
0: Okay. So dito ka nag-start sa mga student films?
2: Oo niya. First na ko din nga full-length movie. I think nila po ni Mami, no?
1: Yeah. Short films ang usually yung ginagawa.
2: Short films. Na po'y movie sa una pero kanang cameo lang or background. Kanina.
0: Supporting Lamano ra. Mulabay lang.
2: Bukubok ko rin makita.
1: Garoon siya kayo. Nakikatubang mga siya dito sa kuhaan sa cafe, no?
2: Ay, oh, kita ka sa trailer.
1: Yes, I did watch it.
0: Ako po kita sa trailer. But I'm excited.
1: It's really nice. It's really nice.
2: Thank you.
0: Okay. So, but ba, next question ako, before tamo go sa questions ni Ate Bay, my next question is, syempre, we already found out asa mo nag-search na yung career. Pero I want to discover, no, especially labi na sa katong mga yun siya lang, nangaraan na sa acting, unsa man joy mo spark or mo ignite sa imong desire for acting? At what age ka nagsugod na? Maybe sa una, sa amin na kumu acting. Kaya what the kibo? Ngayon yung mga naminaw ka ron nga, naday potential ma-artista. Ikaw, Flowey, at what age ka naka-realize ka mura, I can do acting. Pwede guro ko mag-acting. Siguro, I will make a career out of this.
2: Tinood yun na ka nasa samin magsugod as baby yads. Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month. Yes. Sige.
2: Kung sa una, kaya naganin ako mga parents, pitanawan o mga telenovela, kaya nakaila ko na Mami Anjo o ni Mami Lara. Kaya kita ko sa mga shows sa una. So, nang ambition ko, may mong Claudine Barreto sa una. Uy, katuloy yan. Show niya ang kwan ba? Itong triplet, sila nga. Tulo mo siya yung leading man, uy.
0: Ay, katong kuan?
1: Gusto magtulo pa rin mo.
0: Mo ba na siya ang sa dulo ng walang hanggan? Mo ba na?
2: Murag, saan ka man naroroon? Asta?
1: Sige, basta nga.
0: Mo ba na si Carlos Agassi iyang kuan? Dilipod.
2: Dilis lang Dieter Ocampo. Leandro Monfios. Palang guwapo. Gipakyo ni Miss Claudine Barreto. Mo ko, when I grow up, I want to be a
1: Claudine Barreto. Why not?
0: So asa magkano sir, like sa amin lang sa or oh. And then what was your first kanang first nga kanang what do you say kanang gig not gig no kanang exposure lang kanang maybe sa school at what age opportunity ana
2: sa school gina siya magsugod nang kay kanaging by group nga project nga maning kamot sa group pero
1: mga role play
2: direct ko magwrite og mga own na story pero kada kong acting kay mura siya kanang closet talent kay sa una mauwa pa ko out should ba I mean karon na man pero digit kanang mauwa kay sa parents nga boy scout leader man ko at pag elementary
1: kisa ka di rodi gin niya
2: sa pagtulong Barreto ana
0: Rico yan net so na Rico yan
1: dali boy scout
2: sa mga auto katong 2019 lang bitaw ko nag-start and I just shared it was just a random dream ko nung nag-audition ko niya random chika sa coffee shop with friends na unang dam ko jud ko audition ko bauni mauna og ni share mas lang na may audition sa mga LGBT kay usa po na sa mga rason nganong ko ka acting kaayo kay ang mga roles kanang mangita jud male female specific kay baka to kay akong first ever short film kay specific man sa LGBT so
0: yes.
2: Nasugdan dito and I found out daw jud mangita pa dag LGBT roles di
0: yeah because of the stories right now no medyo inclusive na gyud
2: yes
0: no?
2: And visible gyud
0: yes. So mo na si Mami Lar ato at what age asa man nagsuguni mong interest in acting?
4: Katong time nga nag-work nag-ibig sabihin akong husband na inspired ko kay you know yung sabi ko kung nakahimo mo magay sila why not
0: ikaw po oh, so diba? Dito ko na-try
4: dito ko na-inspired nga I'll try Jude nga muna po na-enjoy ko then doing nga as a housewife at the same time kay early marriage biya katayo kayo so murag late bloomer.
0: Kaya kung ano, because unlike others, kanang bata pa lang, acting na, isi mo ha, medyo late na, pero the opportunity was already there. Kaya ibig-sibihan na ka na.
4: Akong anak ato the time, upat pa, then hantod na, unum na. Then ang last na mong bungkag mong ibig-sibihan na wala nag-yun, tali, at all the employees.
0: Oo, napag-shutdown, oo.
4: Murag, nag-pregnant ko ato sa akong youngest karon nga. 20 years old na siya. Naa siya sa akong kuyog. Karoon siya na po akong driver. Kaya akong bana, murag, hing-retire na good, actually.
1: Who knows?
0: So, grabe, no?
1: Who knows?
4: Yeah, then wala na. Pero inspired yun ko kay doing acting bitaw, murag. Yes. Happy ba, makahappy?
0: Yeah. How about si Mami Jo? Kini si Mami Jo, kay medyo experience na medyo tayo. Asa man yun, at what age? Or ang interest ni mo or realization nga you know I wanna do acting I wanna pursue acting
1: yeah nag-start good ni siya since nagtanaw nag-yugog TV bata pa good ko so ganahan kay kustara naman tong ang That's Entertainment before.
0: Ah, yeah. Remember ko, Herman Moreno.
1: Yeah. That's Entertainment.
0: Si Kuya Germs.
1: Kaya ganahan kay Kustanan. Pag college na ako kay maaan ko 14 years old, maaan pa ko atong bata pa or mga 12. So, naagini kuha na ako papilon ko ato. Sa Cebu sila manguha.
0: Okay.
1: So, but maulig akong daddy manggid masugot. So, kilak-kilak lang ko. Wala lang. Tapos, mao na magdrama-drama ko pagka gamay na sa bata pa ko then kung imo para imo gyud ay mo balik gyud labi na passion gyud nimo ba ganahan jud ka
0: So diba maybe dili man ka sa That's Entertainment pero napailain no need na mo agi That's Entertainment diretso na film diba ikaw tibay na kay questions go
1: syempre you guys ay nagpahuway mo ka diyo and then ibalik mo aning a film no participate what made you say yes aning a film
0: anyone can answer. Pwede naman arin start of the day. Start na po din mo Mami Lar. Ikaw na po.
2: Ganun
0: na ka-yes ka. What
1: sige,
0: made you interested ani nga project?
4: Interest did go. Okay, imagine ha. Movie. TV rabi ami before. Then movie. First time pag did kong nakakambak for how many years. So, mora yun na nasa kong ulo nga. I think this is it. Is senior moment na ko.
1: Doesn't look
4: pero,
1: like it. Uy, doesn't look like
4: pero
1: it.
4: Pero I'm proud to be a senior now. Malang, palan ako, sige, basin madapa. Ah, di ba?
1: Nila talag yun. No, so amazing.
4: So that's it. Maraga. Na-excite lang yun ko.
1: And so after karon nga movie, do you see yourself nga, daghan pag movies or films nga, i-join? Or, marag, sige,
4: dili. I hope so.
1: I hope so.
2: Tingnan yung magiging hatag-hatag o mga koan ng
1: mga gig. Mga gig.
2: Ami group chat.
1: Wow. Wait, they audition dito sa igor.
0: Basig na mo, ginahan lang mong tambok ng upaw or Bato de la Rosa. Pwede na.
2: Mayroon ko, Bato de la Rosa.
0: How about ikaw, Flowey? Oh. Yeah, what made you say yes in this project?
2: Sa kanina movie, kay last year ni atin ni Mami Anjo og summer workshop, acting workshop. Yeah, murag kani siya nga movie murag kasagaran sa mga cast, gikan ato mga workshop.
0: Mm.
2: Yeah, at the same time, this is a collaboration with the Cebuano talents, both kanang new and mga iconic. So, pag-chat ako ni Mami Anjo nga, nangita mig mga mami-mami kanang ako yung gispecify na mi, pwede ka nang parehan ni mo nga ni mga kuan sa una, mga show sa una niya. Timing ba nga si Mami Lara, kay dugay nang nabalik sa acting. Mami ka na si Mami Maita mo, yes na siya. Kay we want the viewers ba, both young and kuan.
0: Yes.
1: Relate, no?
2: Makapamilyar, ganit. Like,
0: hala kita man kuan niya somewhere.
2: Kita kina silang pangan, papel lang face, makit.
1: Familiar kayo.
2: So, mo na si Miss Lara, Mami Anjo, o si Ma'am Rowena.
3: Rowena Saberon. Yeah. Amores.
2: So exciting kay ni siya nga movie kay ubay-ubay ang cast sa trailer gamay to mo nakit ano
1: yes.
2: But may mga scenes yung nga mga one scene ng mga actors but very important ilang mga roles.
1: Yeah. So nice.
0: How about si Mami Jo? Diga naman yung kag mga experience, di ba? Kung nakay catalog of the films that you did, no, or short films that you did. What made you say yes? Aning first ni mga full length film,
3: yeah.
0: Correct?
3: Oo. Yeah. Why not? Di ba? So excited jud ko pag choose nila nga apilon ko ani nga film. I thought nga kanang gamay ra gid kayo ba nga role dire, but then kanang wala ko mag-expect. I'm so grateful gud nila, especially kani si Chloe, kanang gani sila director na and Yummy. So kanang this is my first full length movie and sa cinema pa jud. So for how many years na nako ba sa showbiz at ba nga. Thankful gud kayo ko nga ginclude ko ani nila sa Quiet Bloom.
0: Yeah.
2: Pero real talk lang ba sa akong situation, gamay sa kay mga opportunity. So who am I not to say no?
0: Yes.
2: So
0: you know,
2: may offer ka na.
0: Yes.
1: Diba, grab lang ng grab.
2: No. Grab lang ng grab. So thankful kami sa V510 of yes. 510 Productions under nila Sean Redfernand sa mga magsuon na yami of Dre for this opportunity.
0: Yeah.
1: Siblings.
0: Yes. And actually, kining aning mga production no, nga is open to all of these, you know, no matter kung unsa man kanya. Siyempre, ang stories right now, very diverse naman.
1: Yes.
0: So pwede rin yun na tubutangan o ani nga character open to LGBTQ plus A plus communities no? So ana okay, my next question would be sa length sa inyong career, can you guys say that this is the biggest break so far or na ba may big break ka na ito?
3: Always good na ako ningi ako always good na ako ningi kuan good nga big break yun yung always. Bisan mo abot gani nga project. Mao gyud na per mi ang akong gi-put sa akong mind. Nga kani siya gihatag ni sa ako big break gani na ako. So I should grab this.
0: No matter how small or simple, yes. It's always a big break. Yan ikaw mami Lar.
5: Yeah, always good na. Bisag small things count through big breaks good para ako.
0: Yeah.
5: Amen. Talaga sa rabia mo ko na to.
0: Yes.
2: Yeah, we really know how to count our blessings. So opportunities like this don't knock to your door every time, no? Yeah. So aka nang break nga definition kay depende sa tao para namo basta maka-acting ni, maka-portray mi sa character. And ako mga friends proud man uy mga artista na ko. So mo mag pray and mag-wish and mag-hope lang nga successful niya mong film, supportahan sa ato mga listeners
0: sure.
2: Diha.
0: Yes. Ano man sa dyan na basta it's your passion, no? No matter how big or small, if, you know, you love what you do, it's always big for you, no?
1: Yes.
0: It may be small for others.
1: Yeah, ang ganahan ko sa mindset nila nga, every opportunity is a big break. For me. Kaya ang mindset maguda na, ihatay na ako ang best. Because this is my biggest break.
0: Yes.
1: Every time. Walay bare minimum, walay average effort, ihatay na ako tanan. Because this is the biggest break for me. Next opportunity, biggest break na po siya.
0: Tino
1: diba? Nindot na siya yung nana ba? We don't just give the bare minimum. We give our best because opportunities, again, don't knock on your doors every
0: Tino
1: day.
0: On.
1: Right.
0: Kini, before we proceed to the promotion of the film, one more question in terms of your, you know, your career. No, unsa may mensahe niyo sa mga aspiring mga artists, aspiring actors who want to, you know, go to the same direction that you went through, no? Ganahan sad mag-acting, ganahan sad mag-film. Unsa may mensahe niyo nila? Let's start with Flowey.
2: In my case, I will share something personal, no? Kay labi na kaning shy type ta usahay. So kung may mga auditions diha kanang mugo gyud mo. For example, sa kong case na shy ko pag una, nangamong ko glaing barkada, uy, kanang dungan siya
1: mag-audition.
2: So, natutay one point na akong friend, di siya kanang kilig acting ba, for the sake lang na kuyugan ko, for the sake po na gana siya makasay audition, malag siya madawat or madawat, if madawat daw siya, di daw siya mapadayon, basta kuyugan lang ko. So, might as well have that one friend lang ba nga to share your passion, if shy mo, it tells the world, kinara siya mo support ninyo.
0: So mo dyan na, usahay, usahay mas mayaning mangguyog kag isa.
1: Oo.
0: Oh, diba? You think the backstory of Christine Hermosa and Kathleen Hermosa. Diba? Si Kathleen man tayo ma-audition, yung iguyod, yung maguwang, yung manghod.
1: Yung mang, si Christine.
0: Si Christine mo yung nisikat. How about si Mami Lara? Unsa may mensahe mo para sa mga, kanang, ganahan po mo discover, mo explore og acting at a young age.
5: Mausad yun. Ako sa yun na nilang i-inspired nga. Makahimo mo magani ang uban, why not nga kita, di ba? Try and try lang good until you succeed. So, anak na good, inspire ako, especially unta akong inspire si Lara Jibs, akong anak kay siyempre siya ra may bata niya, murag, mo follow unta siya sports tip nga, mo artista-artista ginagmay, pero murag, naka-try siya gao sa shooting, murag, wala naman siya ganahe. Actually, sayaw mas passion yun niya ang sayaw.
0: Yes. Yeah, I think, siya.
5: So, muna na, ako sa, nindot yun ang mag-shooting kay makita pa ka sa TV niya, funny pa, diba?
1: Tingawgit siya.
5: Ano lang.
0: And how about si Mami Jo? Kini si Mami Jo, experience mo yun kain ni si Mami Jo?
3: Yeah, makarelate ko kang nag-flowy. Kaya nag-audition masag ko before, nga nag-kuyog. Ani kuyog-kuyog lang po ko audition. Okay? Then, mauna to siya. Sa ABS gapon to siya, mauna to siya. Ako yung nadawat. Ako sa'y nagka-break ato nga time. So, ang ako lang masulti sa tanang mga aspiring mapareho na mo, ang naasa ka na mag-arte, na para yun lang sa inyong dreams. Study hard po, then ubanan sa pagampo. Okay? Please, diligid ta mo, diligid na mo matter ko, sarag yun mong pakpak ni mo. Kaya importante ni believe kasi mukaw galing.
0: Yan, tinood na. Ano yung diba? Okay, so A Quiet Bloom, let's talk about this film. Kinsa may siya yung naka-assign, no? Si Flowey, no?
1: Yes.
0: Flowey, isa yung mga assignment. Give us a brief background about this film. Unsa may angay atangan sa ato mga listeners aning a film. Go.
2: Yeah, bisag A Quiet Bloom ang movie, akong outfit kaya siya A Quiet Bloom. Gabi ka blooming.
1: Blooming, summer.
2: As what was mentioned earlier, this is the first ever GL or Girls Love Cebuano made film. And this is suitable for the family, no? Kaya ang story ani, grabe, maka-touching. And finally, na-represent na dyan ang L sa LGBT community.
1: Yes.
2: So, I hope you guys would support this. Naami premiere night karong June 21 sa SMC side. Mga pinaka-importante sa Sunday. So, hopefully, all of you are free. Kung gusto mo mupalit og tickets, message our official pages sa Instagram o Facebook. Just search A Quiet Bloom.
0: Yeah. Okay, no? And, kinsa ila yung makauban ani? Nga film?
3: Okay, we have, Rowena Saberon, Victoria Ingram, Clay, and
2: Zidin Fernan, John Echavarria, og Marsha Borres, katong yung nakita sa trailer.
3: Yes.
2: And a lot more.
0: Katong, and a lot more.
2: Like ni Mami Owi, kadagan kadi mga cameo appearances from different talents here in Cebu.
0: Yeah.
1: It's amazing.
0: Okay. So once again, ang inyong premiere night is June
1: 21.
0: June 21, SMC side.
1: Yes.
0: Pero just in line for Pride Month, syempre.
1: Yes, Pride
0: Month. Kaig mga kalihukan, no? In terms of art for Pride Month, we also have the Hook of the Musical coming right.
1: Oh.
0: June 13 tapos June 21 pod naapod tay GL nga film. So
2: among directors sa A Quiet Bloom, usa sa mga actors,
0: sa
1: Okay, si Drayser,
2: sa Hook Up Musical.
0: Hook Up the Musical. Yeah.
2: Si Drayser na.
0: So ang ayun na tong atangan na
2: ma. Si Jackie Chan po din ay akong partner, love, nakoy love team siya.
1: Isto no.
2: Apil ko siya sa Hook Up the Musical.
0: Di ba? So Claudine Barreto na gud ka.
2: Ang good
1: pa nga do.
2: Pagdaot may plot twist sa film.
0: All right, sige, everyone invite, isa-isa lang, huma naman siya. Si Mami Lara, go invite our listeners, Mami Lara, for your
5: please
0: film.
5: Watch good sa movie na mo, ha? Please. Kay mo, no, daghan good kay mo ma-listen to learn ani nga movie.
0: Ayan, Mami Jo, go.
3: Hi, please do watch and support our first ever GL film. dire sa Cebu. Please support our own Visayan movie film. Mm-hmm. So magkita-kita ta sa June 21 sa SM Seaside.
0: Yan.
1: Wow. Kita-kits. Right. Kita-kits.
0: It's very interesting. So kita-kits dito mga ka-vibes. Before we before we go, doon na tayo pinaspasay lang ang fast talk. Okay?
1: So, lights on, lights off.
0: So, answer. And then one question and one answer each. Okay? Humba o lechon?
3: Lechon.
4: Lechon.
2: Humba lata.
0: Humba lata. May talisay. Ah, kar-kar-kar-kar ronda.
3: Yes.
0: Colon o IT Park?
3: IT Park. Colon.
0: Mas barato, no?
3: Yeah. Oh.
2: IT Park.
0: IT Park. Okay. May aircon mangod. Alimuot sa Colon.
1: Mas nice mo lang ko.
0: Sinulog or summer outing?
3: Summer outing.
4: Sinulog.
2: Sinulog.
0: Sinulog. Text or tawag?
3: Tawag.
4: I think text.
0: Text.
4: Tawag.
0: Tawag. One thing na di ni mo pwedeng biyanog mo gawas ka?
3: Akong husband.
0: Oh,
3: syempre. Nating.
0: Okay, yes. Mami Lars, ikaw?
1: One thing na di mo pwede mabiyaan.
0: Di mabiyaan basta mo gawas ka?
4: I think akong apo.
0: Apo, oo.
1: Ganahan ko.
0: Flowy.
1: Ikaw flow.
2: Makagawas ako pero before mo gawas, mag-sunscreen.
1: Sunscreen. Dahil yung sunscreen.
0: Okay. Kinsa man ang imo ang celebrity crush?
3: Ooh. Richard Yap kay same face ako ng my life.
0: Richard Yap. Oh, Mami Lar.
4: Murag ang akong bana raman.
0: Flowy, flowy.
2: Dieter Ocampo, you're watching ikaw pa rin.
0: What is your go-to karaoke song?
3: Carpenters.
0: Eh. Any song from the Carpenters?
3: I Have You.
0: I Have You. Mami Lar.
5: Greatest Love of All.
0: Wow. Chloe.
1: Sige.
2: Toxic by Britney Spears.
1: Kala!
0: As of right now, love life or career?
3: Love life.
0: Love life. Yes, Mami Lara.
5: Love life. Too.
2: Career. Love life. Huh?
0: Career.
1: Career. Career.
0: And before we finally go, let us know asa mo pwedeng i-follow socials kung naaman gani. Yes, Flowy.
2: Among name na dyan, no? Flowy Spearson. Na nasa TikTok, Instagram, YouTube. Tapos Spotify. Naku, one song sa Spotify.
1: Sige, paminawan mo na later.
0: Recording artist mo ka. Oh, diba?
2: Pag-pandemic. Rado, ano yung pag-pandemic.
0: Mami Lar, asa man ka na mo mag-follow? Na ba kay TikTok, Instagram, Facebook?
5: Murag na, aman, pero wala na ko gius lang. Housewife lang. Just contact me sa Facebook lang.
0: Okay ba sig na yung mga directors din nga na
1: kumakakuan? Yes, interested.
0: Ko. Wow. Yes, Mami Jo, where can we follow you? Nabaki socials?
3: I have Facebook, Flores Anjo, and then Joan Flores, and also sa TikTok, Mom Guapa. Please do follow.
0: Alright. Once again, mga ka-vibes.
1: Salamat!
0: Mami Jo, Mami Lara, and syempre, Flowy, thank you so much for dropping by the Rizzo Station. A Quiet Bloom, premiere night, June 21. No, SMC Side, Cebu. Siyempre, in celebration of Pride Month. Salamat, mga vibes. Ato na ta, Ate Bay?
1: Yes. Ay, shout out sa nato ito, mga vibes.
0: Okay, shout out sa nagugugo.
1: Hello ni Jojo Flores, ni Sean Red Fernan. Yes, hello ni Chelsea Britt Mendez, Chrissy Rivera, kay Claire Rojo, Lucel Gabunada, ni James Cabaron Moneva, ni Althea Batomalaki Pontelias, and ni Mario Oclinaria. Yes, salamat sa ito, mga viewers.
0: Salamat! Thank you!
3: Thank you, Miss
0: Rosel.
5: Friend Miss Rosel, thank you.
1: Thank you so much.
0: Alright, so Ate Bay, salamat once again. Thank you so much to our guest this morning.
1: Thank you,
0: maraming salamat, Ate Bay. Ato na takin si DJ Kim Yat.
1: Okay, si Ate Bay.
0: Padala sa mga dire lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: Oras Mega Vibes, ala una 4 na.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Alright, mga vibes, it is now 10:04. Ganito mga nagunang balita ro mga takna alang sa atong FM Radio News Break. Ipaigayin karong mga takna mga vibes ang Brigada Eskwela kundi in na adito karon live na nukad gikan sa Barrio Luz Elementary School or Barangay Luz Elementary School. Ato mga ka-vibes, nato mga ka-vibes si Langga Neda alang sa pagsugod mga ka-vibes karong adlaw sa Brigada Eskwela. Langga Neda, good morning!
7: Maayong buntag, DJ Kim Yat. Sabihan na natong mga ka-vibes na namina sa 93.1 FM Radio Cebu. Yes, ayo kay tang naabot din hi mga ka-vibes no sa Barrio Luz kon Barangay Luz Elementary School. Alang sa to ang serbisyong ka-vibes, nakigbayanihan gyud ang ato ang mga ka-vibes dinhi aron sa pagpangandam sa bago na pod nga school year mo ning 2026-2027. DJ Kim Yat, atong kauban din hi si Rico Mambo o si ka-vibes Tonton. O siyempre nga to ang vibe mix DJ, no? Si Rika Mambo. Kauban po ang ato ang admin finance officer Junita, ang ato ang intern nga si Gab, ang ato ang ka-vibes na volunteer si Mondi, o nga to ang producer nga si

0: ka vibes na naminaw nato. Karon ni kayo ang ato ang feeling kaya good vibes ang gihatod sa ato ang mga ka vibes from Naval Central Forces and JNT Express. Kami gyud din himoy nangunay upamintal DJ Kimian. Nagkadasingot na gali silang ga nada. Napuno pag yung pintal, no? Pero nindot kayo DJ Kimian sa feeling ba nga kanang hamugaway ang kilahan na mga colors na mong gipamili haong kay sa mga bata DJ Kimian.
1: Ah, okay.
0: Yes. Oo, unya. Siyempre, no, ang Simply Share Foundation doon na po i-hatag, no, ipang-apod-apod nga ginagmay token para sa mga bata, DJ Kim Yan, na nag-enroll, enrollment man.
1: Padahal na yes.
0: Yes, sumo nang naitabo, June 1 until 5, aside sa tinuig nga brigada eskwela, maupod ni siya ang enrollment schedule sa mga elementary schools or high schools, no, public schools. Punya, ini ka June 8, sugod na sa klase. Very warm kayo ang pag-welcome sa mga taga Barrio Luz Elementary School. Busa, murag dili, gindi kay karoon na tuiga mahitabo ni Shaky. Pag mag-tinuig na gita ini kay first time man ni nato nga ni-appeal gita sa bayanihan alang sa gitan sa DepEd, niya karon Barrio Luz ang ato ang unang gipili. Muna siya ang mga latest na panghitabo din ni DJ Kim Yat. O niya, syempre, sa mga maabot pa na itong katuigan, daghan po tag mga ingon ni Ini. Kaya nandod kaayo na kausap ito ta sa Department of Education na masiguro nga luwas, hapsay ang ispilahan kung dinibili na ito ang ato ang mga estudyante.
1: Yan!
0: Muna siya, DJ Kim Yat. Ano ka din hi sa Barangay Luz Elementary School. Kini silang Neda ng FM Radio Newsbreak. Back to you, DJ Kim Yan.
1: Yeah, salamat, Langga Neda, alang sa atong FM Radio Newsbreak. Mga ka-vibes, ang latest gikan diha sa may Barangay Luz Elementary School alang sa nagpadayon nga Brigada Eskwela. Ingon man ang serbisyong ka-vibes. At ang oras, alas G's 8 na, tingin yung mga ka-vibes ng lain pang hugnas itong mga FM Radio News Break. Karong hapon, lain pang arangkada balita sa hapon o gingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pagpaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Maayong buntag, mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras, alas 11.04 na. Ganyan na itong mga nag-unang balita arong mga taknaaalang sa itong FM Radio News Break. Update kabahin sa mga missing sa Bongeros mga ka-vibes. Niabot na sa 2,000 ka mga ebidensya ang na-recover karon sa PNP Forensic Group. Diha sa may Taali kundiin, matod pa sa ahensya mga ka-vibes, 1,400 gikan sa 2,000 nga mga bukog nga na-recover diha sa may Taali kay mga bukog sa mga tawo. Kinimatod pa ni PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio at sa usa ka press conference. Matod pa nga ang naasoy recovery gikan sa 134 ka mga operasyon. Gipangluhan sa kapulisan nga gihimo diha sa mga lugar. Kay wala ni ini, wala pa nang positibo sa ilang cross matching. Apan matod pa ni Carpio nga duna poy nga aduna nay magpositibo gihapon ni ini kon ugaling ipahigayo na ang cross matching alang sa mga DNA samples sa mga missing sa Bongeros o kining 1,400 ka mga bukog kay ilang nakuha gikan diha sa Taal Lake. Bukod rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga kababs ng lain pang hugna sa mga balita karong hapon sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, dili lang sa inyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket o nga itong mga vibe mix DJs. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.15 na. O kamo na minaw lang gi hapon sa inyong paborito ng estasyon sa radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni. Welcome sa programa mga ka-vibes, ang programa ka-vibes sa auto with yours truly DJ Sprocket. Good na to ikin your certified ka-vibes, certified lami on DJ Sprocket live with the mix and live with the microphone together with DJ, oh, pitikerong DJ. Oh, back to back our vibe mix DJs mga ka-vibes. Live na takaroon sa itong Facebook page o katong TikTok account. Og syempre, oh, sanay mga greetings yung mga pa-shoutout. E-text or itawag sa 0995-472-0802. 0995-472-0802. Bunal!

0: Lighthouse 1127 na sa kaugtuhan. Mayong auto, may pagpani auto, may pagandam sa pani auto mga ka-vibes. May pagpaminaw nila diha sa may asan eh? May siraw. Oo, nagkalisod sa Sir Virgil kaya kanang nakunoy mo sapaw. Pero karon itinaw nagbalik sa siraw. Oh, paminaw lang mo diha, paminaw lang mo. Sumpayin yung ati, antina, sumpayin. May pagpaminaw diyan ni Piscal. O may nga pagpaminaw ni Ma'am Geraldine Navaja sa CPA. O si Ma'am J, si Ma'am Melody, Maria Lourdes, o si Mananap. O gika ni Piscal. O may ngotol mo na Piscal. May ngotol diyan ni Alan Castrodes. Oo, gikan sa Anda Buhol. Also ni Sir Dexter Samolde, Sir Dax. Sa my first child co-op diyan sa my Mez One. And also hello ni DJ Jesse Mahinay. Shoutout sa akong kaubandere nga si John Miles Isula. O nasla ka rin sa my Pier Ono. Hawak mo ang beat DJ Nyor nga Lamion. Shoutout ko ni Ma'am Langganeda, Ma'am Junita, Ma'am Melody. O ni Roslyn Amistad sa Buluang Compostela. Gika ni ka-vibe Sunny Calzada. Huwag may pagpaminaw po diha ni Junwar Lisondra. O katong mga nahibulong diha, no, nga nahi mo sapaw sa tuwang signal. O kala mo, kupot lang mo diha kay ayuhon na, pohon ha. O stay tuned mo, gid mo. O gunit na mo na, gunit ha, gunit. Gunit kay karon na pa niya mo sapaw sa sunod. O mas labaw na ang mo sapaw. Oh, hi Queen. Oh, pagka perfect. Thank you. Malit na bagay, ako lang tao. Siyempre kung namin mga greetings diyan, oh. Basta akong gingon ninyo. Kuwana mo diyan, kuput lang gid mo kayo diyan. Kay mo balik rin na ato ang tinaw. Tinaw pas tubig sa Mandaue. Eh. Na signal walay mo sapaw. Kung naay mo sapaw, ayo pau. Judy Gala, mayong odo ah. Oo. O niya syempre DJ's Bracket live on the microphone and live on the mix. Mga ka-vibes. And mo-break takadali no. Kaya ato pod paminawon ang mga manindot nga sunata ni pitikirong DJ mga ka-vibes. Oo. Andam na ba mo kapitikirong DJ? Wala pa dahil lagi mo sa pagpaminaw diya ha. Mo-break lang kita kadali. Kadali lang yun. Mga 1 to 2 minutes lang. Up next, pitikirong DJ. Mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Show,
1: kabahit mauna
2: ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio
1: Show, kabahit mauna ni. Favorite music radio. Kini ang inyuang favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

Alas 11.45 na. Kamu na minaw lang gihapon sa inyo paboritong estasyon sa Radio 93.1, your favorite music radio ka vibes. Mauna ni Bangod to niya ni Debbie Obtiar. Asa man ka na minaw karon or asa mo ang lokasyon karon Debbie Obtiar, asa man dapit. And hello ni Rochelle Mariposa. Shoutout ko na sa iyang mga kauban sa DWPH Road Warriors Maintenance. Oo, mayong odton yung tanan. O sa mga taga San Valley Virama, mayong odtog ni Rodmark Faburada, ni Jens ni Otadoy sa may Barangay Adela Poro, kamutas mga Otadoy family. Mayong odton ha. May pagsayaw-sayaw dira sa may Siraw Garden. Nila ni Guyong Oga Smile ang mga trabante sa swimming pool. Ha? Swimming pool, ha? Mosoroy ko diya sa Siraw, ha? O, atong mga ka-vibes diya sa Siraw, atangit ko sa akong pagsoroy diya. Mga tagkog sticker sa mga taga-Siraw, ha? O, muanak ko, mosoroy ko. O, mosoroy ko diya. O, wa ka mag-solo nga, boss. Ako nalat nag-solo. Wa, anin si Kwan, pitikero dire. Oh, siya'y nitukar karon. Pwede karong DJ back to back. Oh, front to front yay. With me. Kung na pa may mga greetings siya mga ka-vibes, pwede mo tawag o mo text sa 0995-472-0802. Oh, katong mga ka-vibes na to di ano nga nag-all in town kay wala pa in town na ma-update sa itong signal. O, oh, kada mo ka, hold on na mo diya. O. Oh. Kupotra mo diya kay Mama Ayo rani ang ayuhonon ha. Alright. Gika sa Tagbilaran City, Bohol. Maadyong odto ninjong tanan.

May pagsayo sayo sa mga nakaroon sa Tagbilaran, Bohol, no? Again, ha, katong mga nag-all nga, di wapain taon ma-update sa signal na to. Kuwara gini yung mga, kanang kupot lang mo, stay tuned lang mo kay ma-okira ni ang tanan, ha? May pagpaminaw niya or pagtanaw sa live ni Ma'am Almira Ginares at ang Certified Ka-Vibes nga taga CCF Housing Project Florida Street o Mapad Mandaue City. Again, ha, naka-live na takaroon sa tuwang Facebook o atuang TikTok. Kung unsa ang spelling sa kuang Facebook page, maupod ang spelling sa kuang TikTok account. Dere sa Negros Daily Padjod Clear kay Napay Sapaw-Sapaw. Sige lang. John Warlison na sige lang. Oo, paabuta lang gin ninyo ang atuang pagbalik, ha? Mayong odto, ha? Onya, syempre na atay mga nanitanaw rin sa itong live. Aha. Oo. Welcome, welcome sa itong programang Ka-Vibes sa Tsatsaw to sa 93.1. Your favorite music FM radio Ka-Vibes. Mauna ni! May pagsasayo rin ni Momoy, nagkapuliki! O mayong ito po rin ni Ronnie. O pasatot ko kay Brian o kay Rappi o kay Ronnie. O may pagpamina po na ni Rodmark Favorada. Shoutout ko sa among gitarbahuan nga bakery. Ang ngalan G-Point. O asa man nidapit ng bakery nga G-Point? Asa nidapit? PT Kerong DJ live on the mix, mga kabayan.

0: Hop One. Sa inyong paboritong estasyon sa radio sa dial, sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes maon ani. Pete kayo ng DJ live with the mix mga ka vibes. Og syempre, manginabuhi na po tanong, manginabuhi sa tama ka vibes. Let's take a very short break. Unya mo balik mi ha. Daghan pa kayo mga maanindot og mga naglagubong nga mga sunata sa among pagbalik. Mo nang stay tuned ra mo diha mga ka vibes ha. Stay tuned og mo diha. Ay kami ni Pete Kerong DJ ang mo live on the mix. Pero ako ra ang mo live on the microphone. Pete Kerong DJ mo break sa takadali. And mana oh, stay tuned mo diha mga ka vibes ha.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras ato mga ka-vibes, alas 12:01 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit
4: mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

ato mga kabahans, alas 12:06 na. Og syempre, welcome sa ito ikaduang oras, ikaduang hugna sa ito programa kabahans, sad sa udto. DJ Sprocket live on the mix mga kabahans.

sa tumakabahan sa alas 12:29! May pagbunal sa inyong mga radio niya, mga kabahans. Bunal, bunal, bunal, bunal! Hello ni Johnski! Diyan sa may Labangon, Cebu City, mayong oto! Mayong oto po ni Chris Joy Gomez Pinas. Taga Ginigihaan, Ginihaan,

Sagot ko din sa Trabante, din sa Sayaw. Bantot si Bunga Bunal. Okay, hello ni Marites Marcel. Mayong untok

Maayong pagsayaw sayaw ni Jane, Liza, Shirley, Rita, Orlan. O sa mga customer nga nangaon diya karo sa may ZN, karindiriya. O, maayong otan mo, Piskal!

0: deposit rain tara. Kamu na mino lang yapon sa programa ka vibes sa uto sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Mao na ni. May pagpaniuto, may pag-udto og mayo nga pagandam sa paniuto nato diha tan mga ka vibes. Oo. Grabe gyud paningot na og sinayaw ang mga people. O ang mga persons gipaningot og pasayaw diha no. Mayong udto ni Ma'am Almira Ginares. And also ni Yumari Ranay. And ni DJ Didru. Akong amigo diha na nakaroon sa Europe. Hello. And mayong udto po nila diha sa May Hanjin. O naminos na si Nef Nilo Sunny Daniel Jeffrey. O sa uban pang namino og nagsayaw-sayaw gikan ni Piskal Bunal. O siyempre mo break sa takadali mga ka-vibes. Dapat ay lasunod kaya ito patala una. Piti Kirong DJ up next mga ka-vibes. O nang stay tuned na mo diha. We will be right back.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Show,
1: kabay, mauna
2: ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: hands up, everybody hands up.
1: Oras na to mga ka-vibes. Hands up, everybody hands up. Alas 12:37 na. O may pagpaminaw din sa mga taga-barangay Adela, Boro, Camotes. Of course, sa mga Gunato family niya, no? Si Ebertia Ellen Gunato. Si Itsunog Siyana sa may merkado sa barangay Adela. Si Erwin Lacandula Gunato. Si Redford o si Ai-Ai, maayosong od to. Siyempre, si Andot nga ara din sa merkado, no? Inubanan man ni Rika. Maayong odto Onya good PM shout out family from Farnazo and Dikilia from South Cotabato and also sa mga Ginokor family dira ha maayong odto ninyo tanan sana all cute salamat inday saya ha di na ko kalimot sa pangana. Tamo na minaw lang yapan sa programa ka vibes sad sa Uto. PTK Rong DJ Live on the mix.

0: Vibes na to, mga ka-vibes! Alas 12.53 na! Huwag ka manaminaw lang yapan sa ka-vibes sad-sad sa unto nga programa, mga ka-vibes! Huwag syempre dili makompleto ato ang programa karong buntaga or karong adlawa kung wala ang greeting, shoutout o pluggings ni PT Keron DJ. Diyan ang microphone. Hello?
1: May mo to, DJ Sprocket.
0: Mayong otopad, Pastor Pitikero.

0: Aha. Shout out dayo sa akong amigo DJ Sprocket nga naminaw karon.
1: Aha.
0: LR Yuson. Og sa akong kwan, akong kapartner dayo sa kwan na siya sa business day.
1: Aha.
0: Og ni Christian nga nasa Consolacion naminaw.
1: Kana.
0: To og ni DJ Lance Skyler, may mutko sad.
1: Mhm.
0: Lang Albert Estreno Haldo sa Cavite City may pagpamilaw.
1: Aha.
0: Oh, sa tanan na lang.
1: Ipatungo ni mong umuday hinay kay sa tunga, ikaw sa tunga.
0: Adre dre.
1: Kana.
0: Dre dre. Tungaon dai, tungaon.
1: Oh, kana. Sige.
0: Ah, si Albert Estreno Haldo sad nga naminaw karon.
1: Aha.
0: Salamat sa tanan na lang. Shout out dayo specialist sa ako ang partner day, Analisa Bro ang naglantaw sa atong live.
1: Kana.
0: Shout out dire. Og sa tanan lang DJ Sprocket kana na lang.
1: All right, daghang okay. Salamat pre ha, PT Kerong DJ. Alas 12:55 na, napatay 5 minutos padayon ang bunal mga kabay.

58 na gyud sa countdown hon. Og syempre, padong na magita magpatigho kay human na magita tong programa mga ka-vibes no. Ato ni pasalamatan si Pete Kerong DJ. Kaya iyagyo gigahinan og oras og panahon karong adlaw. Salamat, salamat. Salamat pre. O niya, syempre sa tanan mga naminaw diha nato no. Salamat po kayo. Og syempre, sa mga

0: Taffy Bohol. Og ni Benito Lombra. Maayong maayong pagpaminaw ninyong tanan diha. And mauna dyan nino. This has been your DJ DJ's Bracket Gunato, aka your mga ka-vibes. Oo. Og syempre kauban ako karon si PT Kirong DJ. Og magpatigog na dyan me. Aha. Adto na mi mga ka-vibes. Og padayon lagi mo sa pagpaminaw ha. Di nilang sino paborito ng estasyon sa radio, 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni mosunod na ang FM Radio News Break karong alauna. Huwag ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. And of course, sa alas 4 ang programang Service yung ka-vibes ni ka-vibes ni DJ Langganeta. Og atangi po ninyo ato pang ubang mga programa dire mga ka-vibes. Og ato na may mga ka-vibes, amping-amping mong tanan. Kay syempre, nga naman amping-amping man tanan. Kay love-love, kukamong tanan. Adto na mi.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes. On top na yun. Walay awas, walay sobra. Ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

Mayong hapon, ka-vibes, aniya na ang mga nagunang balita. Ining adlawa. Usa ka lola patay human maapil og kasunog sa iyahang payag.

0: At ang oras mga kawimes, alauna 39 na sa kahaponon. Hello, sto mga kawimes karon, kumusta og maayong hapon sa tanan? O niya, syempre, kamo na minaw, kamo na mate sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kawimes, mauna ni. Okay, oy, kumusta ang tanan na ito mga kawimes karon? Kumusta nga ito mga higala, ilabi na sa adlaw nga Martes Paskang, Paspasar, Gids Pagdagan, sa panahon apan. Oy, kaganina mga kawimes, dito po tagikan dahil sa kaniang Barilos, no? Diha sa may eskwilahan sa Barilos, mga kabibes. Tungod kay, karong adlawang Martes, Pizza 2, nagpahigay yung tag-service yung kabibes. O niya, namintal ta dito, namintura ta dito kay lagi. Hinangat naman po usab ang pagbalik sa kanaang klase, mga kabibes, no? Nagkuanta dito, kanaang brigada eskwila ta. O niya muna, nindot ta kayo o kanaang mga pintura ang mga kuan dito, no? Ubang mga kanaang ilahang classroom dito ang uban, mga kabibes, na ato apong na pintalan pod gaganina, no? Ani ko ana kayo kanang hayag na kay tan-aon. Amo na niya usapon na sa makakuan pod makapainganyo sa mga estudyante nga kanabitaw mo ganahan sila nga mo kuan, ganahan mo eskwela mo rag kanang maghinam-hinam nga mo tungha ba? Maghinam-hinam nga mo eskwela karong Lunes na ba ang kanaang ablis klase, no? Amo kay labi na tan-aon nila mo rag hamugaway na kailang classroom unya nindot tagig mga pintal mga kabibes, no? Sumuna karon nagpahigayon ta og serbisyong kabibes. Unya to pa gani dito sila si DJ Langganida. Napagani sila dito si Kabibes Tonton o niya si Ma'am Junita o si Ma'am Kuan, Ma'am Miludz na apa po dito o anduha ka Gabriel, no? O ga syempre Uncle Boy, pasok! Okay! Alright, kumusta nga itong mga kabibes karon? O siyempre, sa mga naminaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu, kabibes, mauna ni. O nga siyempre, welcome sa atong programa ang Request 931, sukad na sa launa sa hapon, ngari sa alas 4 mga kabibes. Anya, siyempre, di po ta malimot sa nga manghinaot na matag-adlaw nga naamo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas o manghinaot usab kita ngang adlaw nga Martes, mamahimong malamboon o malamporson alang kanatong tanan nga mga mamumo. Hello sa tanan, kumusta mo? Mayong hapon unya karon di ang taod-taod ang atong sinder mga kabibes kay wapa man si Miss Iba, no? Basig to pa dito sa kaniang barangay o sini Barilos, no? Unya mo ni ang atong sinder karong hapunan mao ni si Dodong dai mga kabibes, no? Di naman si DJ Pamela. Ay DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
1: Vibes, gonna me now. Karong nga po na, syempre, ako na po usap si DJ Pamela, ang inyuhang dalaging ding, apan si Miss Eva. Wala pa naabot si Miss Eva, tungod kay, murang naapa dito sa atong ipahigayon ang Cool Boy, nga service yung ka-vibes niya sa may Barrio Los, no? Nanala sa itong mga ka-vibes, gonna me now. Karong nga po na, ang atong sinder, ang ato, karon nga koan, ang magpabuhagay. Andam nga mo share sa iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa ginabuhi. Maugining si koan, Dudong. O niya, nagtago lang sa pangalan nga Dodong ang Cool Boy nga 26 anyos. 26 anyos dahil nga taga Barili. Dahil ni Sir, kanaang Sir Kuan, kanaang Virgil. Mauna si Dodong ang atong sender karon ang Cool Boy.
2: Okay, unya muna, ugon siya pagkaunsa, ha? Nga nung naabot sa punto nga si Dodong, nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ni iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi nanhala. Karong taod-taod, ha? Abli ang atong numero, nga 0995-472-0802. Hala, sige, text na. Text na sinyo. Apan sa dili pa, ang ato sa mga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro mga kabibes. DJ Rico Mambo.
0: Okay, odiya mo na sa ito mga kabibes. Karo, hala, sige, pag-usgin ninyo mga radio. Kay hantod patangan to sa kuan, ha? Oh, nga to pata sa alas 4 sa kahaponon mga kabibes nga. Mag-uban-uban. Ini nga to ang programang Request 931. Oga, syempre, kamo din hakaroon pahimutang mo pagkusgin yung mga radio. Ilabi na sa mga kabibes ato karoon mga taxi drivers, ato mga grab drivers, uncle boy, sa mga habal-habal drivers, sa mga bus drivers. Di as may North Bus Terminal o sa South Bus Terminal. Hala, sige. Pagkusgin yung mga radio kay hantod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ini nga to nga programang Request 931 mga kabibes. Ang atong sender karon ako balikon sa magkausa mao kining si Dudong. Ang atong sender mao kining si Dudong nga 26 anyos nga taga Barili. Og unsa pagkausa ang anong naabot sa punto, naabot sa higayon nga si Dudong nakahuna-huna man og babuhagay, nakahuna-huna og pag-share iniya kasinatian sa gugma karong taon-taon atong himay-himayon ha. Apan sa dili pa mobalik ta karong taon mga kabibes. Nga atong oras alauna 45 na. Dinhilang sa tumaboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna ni eh.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nalapasan na tayo sa atungan dun. Para, para! Mauna ni!

Radyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Atong oras mga kabayabs, alas dos, jes na sa kahaponon. Oy! Mustamos man mo madiha mga kabayabs. Ako balikot sa pagkausa, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 diin sukad na sa launa sa kahaponon. Nganhi na sa alas 4 mga kabayabs. Siyempre, sa mga nagtikaw-tikaw, ining adlaw nga Martes mga kabayabs, live na dito ha sa itong FB page. Palayog lang tag tanaw din ha, palayog lang tag lantaw din ha. O niya, palayog na po tag follow, like, o share mga kabayabs sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre sa mga nagtanaw na karon, sa mga naglantaw na kay live naman ta, on air po ta ha sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayabs. Og syempre aniya na, DJ Rico Mambo o Miss Eva. Okay, ako sa ningingo ni mo hang microphone din na naman din si Miss Eva. Itaod ang ko andin ha. O sige ka na. Okay na ka na Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay na, sige. Ay, paglangay lang. Ay, aron sugo na yun ta. Sige.
1: Ay, mainit ka ayo. Bago ha? Ko magkukuna, aboy.
0: Sumagikan ka dito sa kuan. Service yung kabayab sa Bariolos, no?
1: Yes.
0: O, niya muna. Namintal na ka dito.
1: Oh, nagkabulit pa ganin niya akong kamot.
0: Mitaw, no? Pero muna, nindot po kayo mga kabayab. Sino ka ka nabitaw nga kuan. Makatabang po ta. Makakuan ta, Miss Eva, ba nga. Makaingon ta nga ka na ang labi na padong na hinangat na ang klase, no?
1: Mm-hmm.
0: Makaingon po mga estudyante inig tungha nila nga, wow, ganindot sa mo ang tulunghaan, no?
1: Yes.
0: So, muna. Sige. O, niya.
1: Live data ka ron sa TikTok.
0: Uy, live po dito sa ito ang TikTok mga kabayabs. 93.1 gihapon, no?
1: Mm-mm.
0: Atong TikTok. Sige niya, karong hapon na mga kabayabs, ang istorya ka, agi sa kinabuhi ka, agi sa gugma, kabahin ni Nikoan. Sa nga na ni Miss Eva.
1: Si Dudong.
0: Oo, oh, no, sa Miss Dudong dahi.
1: Okay. Na problema sa iyahang girlfriend.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes.
0: Sa ito pa, hinigugma pa niya.
1: Oo,
0: hindi pa niya ka na ang di pa sila kasado.
1: Pwede pa niya siya mo quit.
0: Pwede pa mo lift. Ano, lift na bro. Sige. O niya, syempre sa mga nag-tanaw ka rin sa itong FB page.
1: O sa TikTok.
0: Tanaw sa itong TikTok. Pwede mo nga mo comment din na sa ubos mga kabayab. Sa aron na tugya po ng mahatagan. At ito na mabasa gihapon. Okay. O niya, ready na ka Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, sige din na ito maglangan pa. Mga kabayab, ani ang kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi, nining atong sinder, nga si Dudong. O sa gabay tisayas anyos nga taga-Barili. Ani ah. Mayong hapon mga kabayabs. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa ato mga kabayabs nga maghatag bulawanong pangunahona, nining ako ang kasinatian. Mga kabayabs, mga DJ, tagua lang ko sa pangalan nga Dudong, 26 anyos og taga Barili. Akong problema mga kabayabs kay ang akong uyab nga sigig ingon nga unsa may gusto nimong kanon. O niya, inigtubag na ko og bisag unsa lang masuko man hinoon. Mahurot na lang ako ang sweldo og sigig grabpod para lang mahilom ang iyahang baba og ang iyahang tiyan. 26 anyos na ko mga kabayabs, mga DJ. Imbes nga magtigom ko, magtipid ko aron magkatigom para sa magtigom ko para sa balay. Ganahan magugko nga makaangkon og kaugalingon akong panimalay. Apan nahurot man sa food trip. Kanabang sige na lang og kaon, sige gasto basta kay dunay sweldo. Aw kaon gidayon. Sige og food trip nga siyaray mabusog. Unya akoy tigbayad mga kabayabs. Unsaon kahanin nako ang akong uyab,

0: Ay, love, musta magalab? Musta man imo hangguan? Musta man imo hang buhay-buhay?
1: Okay na gihapon. Humana di ko pa enroll.
0: Eskwela pa day ka?
1: Yes, may eskwela pa ko.
0: Nagdahaw man kukuga na ang dugay na kani-graduate kay... Murag di man maklaro si mong naong nga wapag ka ni-graduate.
1: Ay, kagrabe sa niyo mo love ko eh.
0: Ay, bitaw ka na. Joke, Raya, yun na pa. Unsa naman na ikang guwana? Unsa naman na ikang graduha day, love?
1: Graduating na.
0: Graduating sa kinder?
1: Hindi, uy.
0: Ka high school? High school? Sa ba?
1: Sa college. Ikaw ba? Murag dili ka uyam. Ganun, dili man kasweto na ako.
0: Umag yun na. Umag ko magdahom day nga. Murag, muna makaana ko ba nga dali ragyo day ka panahon. Kaya nagtuo. Umag ko kani ato nga high school pagkapan day college naman day ka, no? Pero, sige lang. Usa naman lang kahon natin mo, love. O sunod, wana. Mag-OGT na ka. Human, wana.
1: Ang
0: kuhan
1: siguro, love. Ang height na ko. Mo'y pang kinder.
0: Bitaw kay dugay-dugay naman pugas kalibutan apan murag wag yun ka mutubo gaayo no? Pero sige lang. ang importante nga kana ang importante guwapa lab maoro na oh.
1: Maog yun.
0: Yun na pa kana ang unsa man sa may wa kay plano din han wa kay plano mula ang kay sulod man ako
1: maogay ni love nga naagid ko diri ganahan ko mo ato atong bagong open gani nga restaurant
0: mga onday ta abi na kong ganahan lang ka nga maglaglaag lang ba surusuroy explore
1: kapuyan
0: ba
1: kapuyan man ko ang laag-laag love oy nga ganahan ko kaon-kaon di ko anong laag-laag
0: amo ba yes. Sige may noon ha kay ini kahuman ni mo kaon kariyan na pong ako akan on. Sige bitaw lang maglagaw na ta kay aron magkakaon ka
1: kanang di dita mga gasakay
0: pwede na may motor pwede rin magmotor na ta aron madali ta ha
1: magmotor na lang ta.
0: Sige Og mo to mga kabayem nga nakabantay na gyud ko. Ning ako ang uyab nga paskang hiligag yung kaon-kaon. Pero mo to nga ako manguyab ako na lang gyud pagpasagdan. Kay mali pa ra man pug ko magtan-aw niya nga kana bitawng makaingon ko nga kuan gyud ba kanang makaingon ta nga kusog gyud mo kaon. Mahingaon gyud kay naarabay uban nga magdi-di mo kaon. Mo to nga ako lang gipasagdan. Apan mao na yadto ko ga sa ilaha labi na padong na sweldo. Magsigi kayo miglaag. Nagingon ano yung mga panghitabo mga kabibes. Kana ang love.
1: Yes?
0: May kay... Ito ko ikuan ni mo ba? Sweldo man ako. Kana ang... Unsaman...
1: Sagunsan may... nag-iimong sweldo love, no?
0: Dali ra kay Kinsina man. Kinsina man o niya gawas pa na. Kana ang naapo ko yung mga incentives. Muna nga... nagplano lagi ta ko nga nagplano unta ko ba nga magtigom ko kay ganahan ko ba nga ganahan ko nga kanang makaangkon kog akong kaugalingong panimalay ganahan ko nga makatukod og ako ang tahanan ana
1: Ay naku nimo love kalayo pa ana oy kibaw ka kanang sweldo nimo mas maayo pa imo nang i-enjoy kanang food is life baya.
0: Food is life day, ha? Pero,
1: yes.
0: Maumanggod na nga kung manggong na huna-huna ba? Kung naabot sa kong huna-huna ba? Kanahanot ako nga kanang makatukod ko panimalay la ba? Muna nga magtigom unta ko. Kanahan ko nga makatigom ko kay aron magkuan ba? Puhon-puhon, makatigom na ko, makapamalit na ko mga materialis balay kay mahal ra ba kayong materialis karon da?
1: Unya na huna-huna, alam. Ang atong huna-hunaon nga ma-enjoy ta diri sa kalibutan. Layo pa kayo nang magtigom ka para sa balay.
0: Maubahan
1: na. Mas maayo pa love. Ado ta sa kuan ay sa may iskina gani sa kuan kanang sikat yung kananan ba diya sa syudad.
0: Nanapod ay ganay bawaan nga bagong abli diya.
1: Seafoods.
0: Seafoods na po.
1: Oo. Kana love, nindot ka ayo. Sige na, naman kayo motor. Mag-joyride ta.
0: Maubahan.
1: Oo. Inighuman, muhapi ta dito para makatilaw ta silang mga bagong seafoods. Sige na love.
0: Kana ang
1: unya na nang tigom-tigom oy, naunsa man ka oy, mga unsa ta ba?
0: Maumang ka nanala. Sige, doon na lang ta. Og mao ni mga kabibes. Atong tungora, wag yung kukapugong sa kuang hinigugma kay lagi, uyab ko na ako god. Nangulit, kuan man ko ka na ang nangulit ako kung kuini. So muna, ako na lang yun po siyang ipaundayunan kay nalagi ko na po sa bagong nahibawaan nga, nag-abling nga pagkaunan, sipods na po ko no. Mao to nga, ako lang ipasagdan, pero mao na, ako siyang giingnan nga magtigom na ko kay gusto ko nga makaangkon, o ako ang kaugalingong panimalay. O gunya, sunod adlaw ni anak, sunod buwan ni anak mga kabayab, swildo na sab na ko. Mauto nga, wag ko ka sagang ba? Kay wana ko musulti niya nga din, swildo na ko. Apan ako may giyo naunahan, o gunya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabayab.
1: Love, aligodiri, dali. Dali tayo.
0: Nanaman ka lang.
1: Ato na dito sa unahan. Nanasay bagong butol-butol dito nga pagkaunan.
0: Nanapunay pagkaunan.
1: Dali na ba? Ali, doon na kaayo. Dali tayo. Pagdali na ba?
0: Kanaang...
1: Guyuro di ka ron.
0: Kanaang love. Kanaang... Di pwede tayo sunod. Di pwede sunod sweldo na lang ta mga on. Kay... Ang ako magong sulido garon, gamay-gamay ra ba kay may overtime. O niya, maulag ito, nagplano pa ko nga magtigom kay 26 anyos na ko, idad pa doong na ko matiguang taon ini.
1: Ay, naunsa naman ka love, oy, o niya, ako kay gigutuman ko, naglaway d'yo kuha itong mga nangaon dito sa gawas. Narayod sa unahan, o niya, kibaw ko nga paborito po ito ni mo. Unsa may ganahan ni mo love? Unsa ganahan ni mong kanon?
0: Okay raman ko na may utan din ha. Okay ra utan, munggos lang ako niya. Sing pansit niya, kuan, pansit niya. Balik 20 lang pansit, okay ra kuan.
1: Kabarat ana love, oy. Ayaw ana, ato lagi ta dito sa kuan. Bagong office, ay open ba? Nga kuan, budol-budol. Sige na love.
0: Di ko katigom ani day kalakihan ning mahal man kay bawa man kang mahal gyud na di napita pagkauna na.
1: Naunsa man ka oy, ayo lagi na ko nauna ang tigom nya usa pa sad, enjoy lagi ang ato ang kinabuhi mientras na ata dris kalibutan ato nang ikaon. Go
0: mao ba?
1: Oo.
0: Dala.

0: Benga ka vibes. Ao gini, bao gini na problemahan ako garon ini nga kong hinigugma. Nga paskang paghahilig gaon. Unya, mao lagi na ganahan unta ko ba nga makatigom ko. Ganahan ko nga magtigom na ko ginahinay kay aron makatukod ko og ako ang kaugalingong panimalay. Aban ang pangutana ini, usa man ako pagkatigom kung ang akong kwarta, ang akong sweldo mahurot lang sa sige na mo pangaon. Mahurot lang sa grab firme. Sige lang palit mga ka-vibes. Mga DJ, unsaon gahanin ako? Ako ang uyab. Unsaon ako pagsulti? Unsaon ako pagpasabot kaniya nga dili siya masakitan o dili siya malain dirin ako? Palihog daw ko be, advice daw ko ninyo be mga ka-vibes. Unsaon manin ako karon? Digin ko katigom o maoning kalakihang paskang hiliga gaon. Nga kada sweldo, wag yung sipyat na ang ikaon ni Mayra Bagbratuhon. Nga doon bagay sa mahalon mga ka-vibes. Unsao man nina ako kung uyab? Unsao man ako siya pagsulti nga? Dili siya masakitan? Tambagi daw ko ninyo. Kini na lang. Inusuki nga tigpaminawan ning nabantog na kayo ng programa sa radyo. Ang request na 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Dudong. At ang oras mga ka-vibes, alas 2:23 na sa kahaponon. Oy, mawala to ha. Ato na to siya ang istorya ni Dudong mga ka-vibes. Miss Eva?
1: Yes.
0: Mawala to ang istorya sa kaagi gugma ni Dudong iniyang hinigugma karon. Yang uyab nga murag pong paniya murag kuan man. Kana ang hiligag kaon ko na Miss Eva.
1: Kung sa kanino, tambok baka ni?
0: Na, depende man siguro Miss Eva.
1: Na ay kuan, kanang gamay na may, pero hilig kaon. Yung kaon. No?
0: Na may uban nga kanabitawang bisong kaan ka ba? Uy, asa mang butang ni mo imo kinaon nga halos magkasigil
1: ka basi na sa buhok.
0: Sige magkagkaon apan di ay wa magkamuda wa magkamuda ko daot magyapon ka. Sumuna sa ito mga ka-vibes garo na mina unsa may inyong mahatag advice unsa may inyong mahatag nga bulawanong pangunaon ni Dudong sa mga buwagan lang kanini Miss Eva o gusto siya magtigom kayo magsige siya inani mo na nga di yun siya katigom kay at tumagin siya nguya pa doong kwarta. Oh, mauna bitaw no. Sama na ni atong akong kuan pud Miss Eva to kung igagaw nga nalipay siya nagbuwag siya siyang uyab kay makakaon na siya siyang kwarta ka ng klaro kay
1: sa una. Sweldo.
0: Kada sweldo pud kay sa una ko no. Ini kuan murag di mag-apiki gid sa kwarta la pero may labi nang naato yang uyab kay murag ato gid dito mahapak ba tanan. Mao ni sila kaagi ni kuan Dudong. Oh, nga kana ang si Dudong pugar na problema kay kada sweldo lagi niya. Murag dali kay makaditik yang uyab niya dito dayon. Oh.
1: Pero DJ Rico Mambo, maayo na lang na kay nangayo rag pagkaon, wala nang ayo pang bayad sa kuan, eskwelahan. Oo.
0: Oh, no?
1: Nabiyay uban nga mga shoulders sa ilang uyab. Oo.
0: Oh, alam mo na nga uyaban ta gasto ko sa akong pagtungha.
1: Oo, okay. Kita na may mag-post ani.
0: Ang liso na na ang nag-aapan na Miss Eva, ini-graduate og biyaan ka.
1: Oo, mauna. Oo, na ay jud daghan na hitabuan na.
0: Daghan kay na nga kana pag human og eskwela.
1: Gibiyaan.
0: Oo, human og abi kani nakahuman nakagraduate na wala na. Di na magpakita.
1: Oo. Mo gani na ang uban nga ilahan na lang pabuntisan kay para sure ko lagi yun ba. Oo, ingon ana na lang yun.
0: Sumuna no sa tumang ka-vibes garong naminaw, sumay inyo ha sa tong FB page Miss Iba, way mga nag-kuan din ha?
1: Kuan. Naa si Sir Remy, Remly Proveda. Maayong hapon, boss. Naman siya.
0: Oy, may hapon. Musta magka din ha, boss. O, niya muna, no, sa tuwang mga kabayams garon. Ikaw, Miss Iba, unsa ang mga kanini. Kay, siguro, nahigugmang yun siya, Miss Iba. Kay, di man siya ganahan nga masakitan. Unsa ang kanini pag... Unsa ang kuno niya pagbadlong, unsa ang niya pagsulti yang hinigugma nga
1: dili ma
0: musurrender kan si mana siya ingnon kaniya ba nga di na tapalabi ay anak ha.
1: Kuan, ako adi diri ko mambo kung ako si Dudong unya ang akong uyab kanang palakaon ug wala koy kwarta gyud ako siyang ingnon nga kanang gibudget na ko akong kwarta na atay gamay makuha para kaon at the same time nagtigom pod ko ay
0: ingnon lang niya nga kuan maglungag ng tagsaging.
1: Ingon ana pod DJ Rico Mambo nga muingon siya nga pwede ako na lang magluto para mas sweet maka gani kuan. Na ginunay na.
0: Di, gawasan ng inanam sweet-sweet, maka
1: save. Oh, okay. Ako nalang magluto. Lutuan nalang di ka.
0: Ang pangutana ron. Ang pangutana
1: kung kamao siya muluto.
0: Gawasan ng kamao ba siya muluto. Mm. Ang pangutana na og mukaon ba po siya niluto. Kay, basi ginahan ko siya ito ka nang naagil sa mga hiligrabagrab po. Ala.
1: Kaya na.
0: Ginahan ko siya ito mga fast food chain. Kaya na lamian ko yung mga luto mi si iba.
1: Ang bitaw. Kaya na mga panandalian na ba.
0: Kaya mahalon mang giguno mukaon. Giguno niya. Ana lagi siya saon. Una niyo. Yung permaminti nga mahalon mukaon. Wag gid siya matilog sa sweldo, wag gid siya matigom kay mahapak gid to tanan sa kaon kuno mi si Eva.
1: Oo. Pero mao lang ini ingon ani na lang magkuan siya magpa-as if siya nga iyang gi-check ang diet plan ana. Iyang ingon dito nga bawal ka ani. Bawal ka ani. Oh, para dili makuan. Oo, makaguba ni sa imuhang lawas.
0: Ingon niya nga kana ang bawal ka ning kuan ha sipod sa nga kana kuan kay kasagaran sipod mahal mi si Eva kana mga alimang.
1: Oo, kana tinuon.
0: Alimango, pagkamahala gid ana.
1: Dili ka pwede nga magpalabi ani kay ma-allergy ka. Ana ba yun na lang hadlok.
0: Dili ka pwede kay mabaga mo dako imong bukton, murag bukton sa limango.
1: Ingon na una lang siguro niya pag-istorya.
0: Iyan na lang atik-atikon. Kay ug mao lagi na iya na problemahan gid ta. Sa man ni og maginani padayon sa ingon ani, wag gid siya mahimo. Wag gid kwarta na mga kuan. Ano siya, good PM DJ Rico Mambo. Akong ikatambag sa sinder, magpakawala siya sa iyahang magpakawala siya sa iyang kaugalingon para makasabot ang iyahang uyab para makasaving siya sa iyahang umaabot nga panahon. Giga ni Clifford.
1: Maingon na lang siya nga.
0: Huwag ito ay kwarta ron.
1: Wala biya ko'y kwarta. So,
0: apan, maayong makuno kay maniid mas iba ilang sildo niya.
1: Oo.
0: Pero, mga sildo naman dahil ka di ayaw.
1: Mao na lang lagi siguro na. Kanang iyahan na lang prangkahon. Oo nga. Ingon na, wala nag-chay kwarta. Kung dili mo sabot, nahala, pangitaglain.
0: Na lang.
1: Simple okay. Na kaayo.
0: Og ingon na nga magpadagyo gani, siyempre uyab nimo, magpadagyo gani, unya mo na, og na kay mga pangandoy, na kay gusto nga maabot sa mga kinabuhi, nga mag, siyempre, og magsige pataka kagasto din ha. Awas good kay kagamot. Mo na nga, unsa pa may imuhang magasto sa kanang imong giplano nga butang, sama na magpatukod gagbalay di, magyog ka basta-basta gid ana nga.
1: Oo, kay mahal na kay materialis
0: mahal kay materialis mas iba, lansang pa lang, wala.
1: Yes, usa pa lang ka lansang, wala na. Abot nagkuan siguro ang
0: pila ng sa kalibo ni mo kuha mo na kayo na slansang labi nagdepende po sa imong balay o muhimo lang kagmurag kurong din ha okay ra siguro sa kalibo
1: kurong
0: kana murag kurong sa manok
1: palitan na rin ako kawayan oy.
0: Palitan lang kawayan lipak lang ka din ha kanang igor ka maghigda di ka kabarong
1: bitaw no nya, ikaw di Jericho Mambo kung ikaw si Dodong.
0: Muna, ako ang una na dudong kuan gyud. Ako yung magbilin gyud para ko. Dili gyud ingon ako nga kani ako ning igahin para sa tong kaon ug dinik aygo mo ni.
1: Kasoy ba ka DJ Rico Mambo nga mo gasto sa imong uyab kanang sweldo nimo ana.
0: Kana ang
1: mo ingon baka nga kanang mga unta sweldo. Dito ana.
0: Oh, dili man kay ko manghagad mas ibag kaon labi na katong uyab pa sa una. Murag wag kay ko'y hilig nga mga unta sa iyan na ba?
1: Kamu ni DJ Rica.
0: Kami na noon.
1: Mukuan mo o kaon.
0: Okay ra kay kami naman yun. Nag-asawa naman gimi, ipo naman gimi. Pero katong nag-unapong katong kaniadto nga uyab-uyab, bamurag wag kay ko'y hilig ng mga
1: mo-invite o kaon.
0: Kasulan ko anang kay gasto. Pero na ka nagingon ni... Kanang giingon ni kuan, gasto kayo, samo kay ba? Gasto kayo niya.
1: Bitaw mo.
0: Magkaambot lang, lahi mang lalaki, pero paras ko ang murag way poser ba? Murag,
1: ngayon naman, nagigikaon man.
0: Nagigikaon, pero muna, kanang murag tanaw ng ko ba nga, o gusto na ko ako lang, o ako rin ka ang kaon.
1: Kahangol.
0: Hindi, ganun dahil, pwede magkumukaon. Ganang usahay, magkaon ko ka ng
1: kuan.
0: Ako rin,
1: picture-picture ka diha nga, nikaon ka diha niya.
0: Di mas ako hindi ko picture kay may bawaan man. O niya, gawas pa na, Miss Eva, maikog ko magsigig post sa Facebook na magkaon ko nga kuan kay naman tayo mga, atong mga kuan ba, kaliwatan ng taon nga naglisod, makaingon, maluoy po ta. Muna nga, talagsar yung kay ko mag-post ka na magkaon.
1: Karon, kamo ni DJ Rica, okay na kaayo.
0: Oo, siyempre kayo.
1: Nga magpost og mga laming pagkaon.
0: Usahay raman po. Panagsarag yun. Di po ingon nga permaminti yun. Kanang tag sa maka, sa aswa katuig, na ikaduha ba ron? Inanara. dito. So, sumunan, no? Sa tumaga kabayan, sa ganun na minaw, unsa man yung mahatag advice, bulawano, panguna-una.
1: Mm-hmm.
0: Sa to ang sender, karon nga maokini si Dodong. Okay? O niya, sa to pagbalik, karon to daon mi si iba, mag-aoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela, ha?
1: Okay.
0: Sige. Sa tumaga kabayan, sa ganun na minaw, sa tumaga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text, 0995-472-0802. Text na. O niya, syempre, sa mga naminaw, sa to ang nagtanaw sa itong FB page, ato naman ang iyo, pangato ang live, mga kabayabs, balhin mo sa ito ang kuan, radio, di ba kaha, pwede mo nga mo, kanaang mo chatin ha sa ito ang FB page, no? On sa inyong mahatag nga, bulawanong, panghuna-huna advice, nining atong sinder nga, usa ka 26 anyos nga taga-Barili nga si Dodong. Okay, Miss Eva, sa ito ang pagbalik, kaoban na nato si Uncle Boy, si DJ Pamela. Dinihilamang na, sa ito ang paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Request 931, sukat jalao na hantod sa alas 4, ang atong oras, alas 2:32 na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni
3: Kabays! Kabays! Kasama sa
4: Request 931 93.1
5: Maanani.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nagka-vibes. Ania na ang labing ulahing panghitabo nining mga orasa. Rehistrasyon sa National ID sa Sugbo gilusad na karong adlawa.

ulit ko mga ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: At oras mga kawives, alas 3:33 na sa kahaponon o buwan na tayong oras panahon sa tuwa programang Request ni Triwan diin sukad. Sa launa mga kawives, hantod ta sa alas 4 sa kahaponon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Mayroon, sa ito mga kabahims nga namina, salamat kaayo. O niya, syempre, on sa may imong masulti, Miss Eva, sa ito ang sender nga si Dodong.
2: Kung may naman kong advice.
1: Ah, man na rin. So, ako na lang. Ako na lang masulti ni mo, Dodong. Ako anang, oyab, babitaw mo, Ana. O tanaw ni mo nga, mapurdoy ka na imong oyab, yain na lang. Oh, ngito na laglain nga uyab nga kanang makaingon ka nga mura og kanang dili ka mapurdoy kay tan-aw na ko nga si Dodong murag taas na og paglantaw sa ugma niya Miss Eva. O niya, karon niya nginigug mamura og kuan lang kanang diha ba ganahan siya nga kanang kanang giingon nila nga 1 millionaire lang nga di magunahon na nga naa diay. Di magunahon na nga kana bitang magtigom, di magunahon na nga magkuan sila Miss Eva. Mo na, yang uyab kay kaon ano, naman ang ginaon na pud ay.
2: Wala kaon jud kaayo no.
1: Kaya na. Sumo na tanaw ni mong maapiki gud ni mong bulsa perme. Kuan na lang na oy. Dispatsar na lang na may daghang taon din na ana na lang.
2: Kanang naay daghang taon di mo kaon.
3: Mau na, oh. Labi na, mangita na lang siya ka na tao nga magsigig diet, Miss Eva.
2: Oo, oh, kana, para oh. Makatipid.
3: Oh, kanang inig panghagad ni mo nga mangaon taday, mo ana nga di lang sa ko, kay nag-diet man ko. Oo, oh. Oh, muna nga, kana nalay pilia, kana ang siya nga ni Dodong, kay kana kasi mong uyab na, buslot ang bulsa ni mo ana, kay sige magkaon na, mura nagbaboy de. Oo. Oh. Pero nagbaboy imong uyab dahi kay hangkuan mo na kana ang siya ngini hingaon man. Sumuna, sunod, makauyab ka. Sakto tong giingon ni DJ Pamela, pangita na lang og uyab nga kana ang nag-diet perme. Kanang wala magkuan, nagsige lang og tipid sa kaon kay aron di mo tambok, Miss Eva. Sumuna, ngita na lang kagsiksi, dinain ang mga dagko-dagko. Sige, salamat kayo niya muna to. Wala naman tayo kong oras. Kayo na, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dali na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon. Dali sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang Inday sa kahaponon. Inday Eva, selfie! Bye and good afternoon! Mga ka-vibes, amping!
1: May na, sa ito mga ka-vibes, nga naminaw, karong nga po na, ko na lang usam sa DJ Pamela, magingon, stop thinking and then start doing, kang salamat, o mayong hapon, kanatong tanayin mga ka-vibes, Uncle Boy!
3: Okay, unya na pa'y gidadalig suwat si Mami Lord, kaya na ako no siya, pas unya, Miss Eva, ipaliwag ko great Miss Eva.
2: Unsa man na, ikuha na diri sa sulod.
3: Sige, ikuha sa niya, ikuha na. Asa E plus, unsa man ang E plus paint?
2: Yes, A plus paint.
3: Oh niya, ka nang ubos.
2: Didi na mo. Happy birthday. Kinsa nang pangan?
3: Man pintura. Unsa?
2: Isud na ni Rita Rungan abi.
3: Pintura dai si.
2: Asa man jud mi mubasa? Plus
3: ka to ubos goro. Happy birthday pintura man mga bitaw. Nahala sige unya. Samtang nagsuot si Mami Lord sa iyang ipag-greetings kay muna pong niya birthday sa iyang manghod baro no? Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di Bataros. Okay. Niya DJ Rico Mambo.
0: Okay, niya muna. Sige. Kana, dako nagyugay na. Siya, rog di kaya po na makitaan. Sige. Ito sa i-greet ko noon ni Miss Eva.
2: Okay.
0: I-greet ko Miss Eva.
2: Happy birthday, BB Bro Haron Lau.
0: Oy, happy birthday, BB Bro Haron Lau. No?
2: Happy birthday.
0: Happy birthday.
2: Yes. Mayong
0: pagsaulog.
2: Iksuon na siya ni Ma Melody.
0: Iksuon ni Ma Melody, no? Kana ang mayong pagsaulog si mong adlaw nga natawhan.
2: Yes.
0: Karong pizza dos ning bulan sa Hunyo. Tuig 2026. BB Bro Haron Low.
2: Lau?
0: Lau, okay. Kuglong. Okay, sige. Bawa na to, ma'am. Happy birthday, ha? Sige,
2: thank
0: salamat
2: you.
0: Kayo. O niya, wala naman tayo kong oras. Ako na lang masulti ni Mududong. Kuha na lang, no? Kato na lang giingon ni Uncle Boy. Pili na lang ato. Ato bakam toong pamila ni Uncle Boy. O sa ito mga kabahib, sige naghatag. Karo sila bulawano panguna-una. Wala naman tayo kong oras. Ako na lang usab. Si Jericho Mambo, magingon lihok na. Mintra sa iyo pa. Mintra sa bay panahon. Napay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabahibs. Alas 3:38 na sa kahaponon sa dipatang mubiyas kanginan magbiling taog mga maanindot ng mga sunata. Then hilamang na sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabahibs, mauna ni. At oras alas 3:38 na.

0: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Sayo na ta vibes.
1: DJ drop the bass.
0: Party na ta vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs tugs nga maka good vibes. Ka vibes set sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungkot. Isa-kunsa, iskutan, lalisan. Isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
1: This is FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye. Kung bigot ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kasama sa awan.
5: Ngoon na ni.
6: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Uno, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

Cebu Kabisayan ug tibuok kalibutan dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka vibes kini inyong ubos nga alagad, your pambansang tamsi tambok nga sexy langga na da sa 93.1 your favorite music radio Cebu. Ka vibes. Mauna ni. Uy, grabe. Grabe ka good vibes. Overflowing with good vibes. Ang akong kasing-kasing. No, tungod kay, nindot kaayo ang amuang experience sa Barrio Luz Elementary School. But syempre, before ko mo share unsa kanindot, unsa kadanghan, overflowing good vibes ang among nasinati dito sa among experience. Hello, usas, ato ang mga ka-vibes. Kung diin naglanog-lanog ta, pinaagi sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, maayong pagpaminaw ninyo kung asa man mong bahina din he, sa Cebu City. Sa mga ka-vibes na to all over the world. Tonight, all over the world. All over the world karon. Ah, ngano man, because you can vibe with us anytime, anywhere. Unsaon man, pinaagi sa atuang FMR Philippines app. Sa mga wa pa naka-download sa atuang app, very easy. Unsaon? So kung Android ang inyong gamit, Android ang inyong cellphone, tablet, diba? So pwede. All you have to do is to go to Play Store, search FMR Philippines. And then click download. Inig ka, ma-download na siya, ma-install na siya mga ka-vibes. Click open. Then makapamili na dayon mo kung sa inyo hang vibe. Tinagalog ba? Binisaya ba? Hiligay nun ba? Diba? So natay Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagkatag ang ato ang FM radio stations dinhi sa Pilipinas. And ang good news is that you can vibe with us anytime, anywhere, bisan naa mo sa laing nasod. For as long as naka-download mo sa ato ang FMR Philippines app. And syempre, ganahan yung kumagdahom ko ng hinaot ko nga kami ang inyuhang pinakapaborito, 93.1 FM Radio Cebu. Maayong pagpaminaw sa mga ka-vibes nga nagtan-aw pud nato pinaagi sa ato ang official Facebook page. Moni ang 93.1 FM Radio Cebu. Naka-live na ta. Wapalagi ni appear din he. Hinay atong internet. Unsa man jud. Ay na. Naka-live na ta mga ka-vibes. Go click our official Facebook page. Kay na silang ganeda fresh na fresh. Murag wala gipaningot. Diba? Hala na sila Isla Bonita sa ato ang live. Hello to you, La Isla Bonita. Kisa man sila Isla Bonita, syempre. Ang ato ang very charming. So, way pagbayas-bayas. Very accommodating. Very buutan. Excel-up hairstylist. O, at kuan ni sila. Trainer ni sila, no? Ato nakauban ka ganina. Hello to you, La Isla Bonita. Fresh ra ko, La Isla Bonita. Mura nagwala, nagkadusingot ka ganiha. Diba? O, Almira Henares, hello to you. Thank you so much for watching our live. Palihog og share sa ato ang live, B. Aron daghan ang makakita sa ka-fresh nilang ganeda. Nandot man ang makasabwag ta o good vibes. Pinaagi sa ito ang freshness. Oo, diba? So go ahead and share. And not only that, no, naapod tayo Instagram and TikTok na ata sa at FM Radio Cebu. Maayong hapon pag-usab ka ninyong tanan. Thank you so much for watching our Facebook live streaming and sa pagpaminaw via 93.1 sa dial sa inyong mga radyo ug sa ato ang FMR Philippines. Super fresh. Thank you kaayo, La Isla Bonita. Ngayon ko si mong name, La Isla Bonita. Very Madonna. Oo, diba? Kanang, speaking of that, no? Kanang La Isla Bonita, mura og opisyal na nga gideklarar ni Pag-asa na rainy season is here. So, mura og out na ang ato ang mga summer outfits. Pwede rag yun tamag ka ng summer outfit kung naata sa beach. Apan kung wala ta sa La Isla Bonita, yes, ato mga pangmalakasan nga, panang ting-uwan, no? Ako nag-mention kagahapon because every once in a while, mag-uwan.
yan. Apan wapon na magpasabot nga tugnaw, no? Init ko, no? Kung walay uwan, init gihapon. Pero habagat is here, mag-amping ta kanunay, labi na, kung magsugod na ang klase. Diba? So, naiuwan, naibaha. So, nindot nga, andam gyud ta sa ting uwan, mga ka-vibes. Karong taod-taod, sa ato ang arangkada balita, doon natay news update, of course, sa pagpangandam, karong ting uwan. Kay magsugod naman po ang klase, mas maayong maging andam ang mga ahensya sa gobyerno. No? So, ang PNP nangandam po para sa ting uwan. And dili lamang ang PNP, apil syempre ang DepEd. All the more, dapat ang Department of Education mangandam og insakto. Syempre, kay ganahan man tang magpakabana sa komunidad, ganahan man tang mga lagad nga walay pagpangalagad nga walay pagduha-duha, di ba? La Isla Bonita. Oh, so ang mga pagpangalagad nga atong gibuhat naay kalabutan sa pagpangabli sa ato ang school year 2026-2027. Busa ning apil gyud ta sa Brigada Eskwela and ang ato ang gipili nga eskwelahan mao ni ang Barrio Luz Elementary School. Mga taga Barrio Luz Elementary School, magingay. I hope you're listening. I hope naminaw mo. Kung doon na may time, pwede sa magparamdam mo sa tong Facebook Live. Ngayon, promise ko nga i-shoutout na ko sila. Atong i-shoutout. Unahon na itong shoutout ang inyong grabe kabuutan and the welcoming kaayo, no? Sa Sir Nelson Badana, ang inyohang principal. Principal sa Barrio Luz Elementary School. Hello to you, Sir Nelson. And ang very maabi-abihon, grabe ka maati manunon. Gimake sure good niya nga okay me, okay ang tanan atong partners. Maayo kaayo nga nakighimamat og nga tubang sa tanan, no? Ma'am Cecile Talisaysay, siya ang in charge pod sa Brigada Eskwela sa Barrio Luz Elementary School. Daghan kayong salamat, Ma'am Cecile. Special shout out to you. And syempre, ang mga good vibes kaayo ng mga maestra deha sa Barrio Luz Elementary School. To Patentes Almi, hello to you, Ma'am Patentes Almi. Ang iyahang bana ko, no, kay super fan. Kanunay ko nung maminaw og 93.1 Favorite Music Radio Cebu sa Sakyanan. Hello to your husband, Ma'am Almi Patentes. Daghan king salamat. Napa good vibes kaayo ni si Raquel Yodico, Ma'am Raquel Yodico, si Jonah Felayson, Ma'am Jonah Felayson, daghan king salamat. Si Ma'am Cherylyn Bores, hello to you. Unya si kani ganahan ko siyang name, Ismokoy Esteva. Oh, Ismokoy Esteva, hello to you. And tanang kindergarten teacher sa Barrio Luz Elementary School, ang hinaot ko nga nahimamat tamong tanan kaganiha, aman pipila lang, no, kay busy kayo, kay ongoing po ng enrollment. O kinig yun, nakatilaw yun mi siyang lamian nga ginamos, Rodora Piala, Ma'am Rodora. Grabe, very halin ang ginamos over lunch, no, with the kanang pipino. Daghan king salamat, nabusog jud mi ang imuhang ginamos kay kas kaayo og mais. Kapila gyud ko nagbalik-balik in town. Puera Buyag, Rodora Piala, daghan king salamat. And naapay lain, syempre kinakusgan nga lain man kinakusgan nga special shoutout sa nagluto sa humba nga lata pa sa tanang lata. Lata pang DJ kanang Inday Pamela. Oh, pinakalata sa tanang lata, no? Ang nagluto kay si Julius Ceballos, ang bana na siya ni Ma'am Doris Ceballos. Thank you so much. Na-appreciate gid na mo ang lamian kaayo nga humba. And ang very sweet kaayo niya, very kanang busy kayo ba? Grabe kayo mutabang, ug mo assist, andam kanunay mo assist mga lagad. Lucelle Pilotos, daghan kayong salamat. Very sweet girl si Lucelle Pilotos. Thank you so much. Please know na na-appreciate gyud mo namong tanan gikan sa kinailadman sa amo ang kasing-kasing. Grabe gyud mi ka grateful, ka mapasalamaton nga naila-ila mo namo, nahimamat mo namo og kamo ang eskwelahan nga among gipili. Kay grabe mi ka welcome, grabe mi ka appreciative ninyo, grabe pud mo ka appreciative namo. So daghan kaayong salamat. Ingon si Marlene Ramirez, loved it. Thank you so much, Marlene Ramirez. Si Jomar Lami, shout out Jomar
Omar Tagamo from Talisay City. Sa mga taga Talisay, kumusta nga to ang signal din ha? Maklaro pa ba silang ganeda? Jomar Lami. Lami. Mas ganahan ko ani Lami. Di parehas ni Sprocket Lamiun ra, no? Mas labaw yun og Lami. Ang Lamiun medyo layo-layo gamay. Shout out sa mga taga Talisay. Labi na ni Jomar Taga at Tagaamo di ay. Tagaamo. So sweet. Hello to you guys. Daghan kayong salamat. If wala mo'y gibuhat, wa mo'y lingaw karon, please join our Facebook live streaming kay maghisgot ta og all good vibes nga pagpangalagad. Abil na ni Ana mga ka-vibes. Syempre atong hisgutan ang ato ang pakig tambayayong no sa atong pipila ka mga partners aron mapahigayon ang ato ang bayanihan spirit nga tinuig nga gibuhat sa Department of Education dinhi sa DepEd Region 7. Grabe, halos tanang eskwelahan, tanang public schools andam na sa ilahang bayanihan no. Every time makaagimi og mga public schools, busy kaayo, daghan king tao, bibo kaayo. And ingon ana pud ang amuhang naimong experience sa Barrio Luz Elementary School. Very early pa lang kaganinang buntag, nag-abot-abot na ang ato ang mga partners because karong adlawa, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, maoy naa dito. Maoy na nga timan aron mangandam sa bagong school year. Okay kaayo, ingon si JR Chuyan Kulango. Hello to you JR, thank you so much. So, very early in the morning, naabot na dayon ang Naval Forces Central. Bali, Naval Central Forces. Naval Forces Central. Ayan. Pero, ayaw magkabalaha, bisan mabali, di ko malimot ninyo, nakatanom na mo sa kong kasing-kasing. Ito ang mga masaligan kaayo ng Naval Forces Central. Thank you very much. Very early kaayo sila. Appeal po sa mga early bird, syempre, ang JNT. Daghan kaayong salamat. Unya, nagtuo ko og upat lang sila. Kinana, normally, no, sa to ang outreach na lay upat. Kaganina, murag full force. Murag ka nang tanan sila sa opisina na habwa, no, para mo appeal sa ato ang bayanihan kaganiha sa Barrio Luz Elementary School. Daghan kaayong salamat. And then, very early bird pod ang ato ang mga ka-vibes from Salon de Rose. Lain nga very early ang ato ang suki o atong favorite ka-vibes. Walay lain. Excel Up Training and Assessment Center Incorporated. I hope ako masayop, no? Sa complete nga pangalan. Pero Excel Up, please know na grabe mo na mo na na-appreciate kay kanunay gud mo nga naaandam nga mga laga. Daghan kayong salamat ninyo. And syempre, bit-bit na mo ang mga gasa, ginagmay nga gasa, no? Gikan sa Simply Share Foundation. O niya, kini dili ginagmay, dili gamay among bit-bit apan daghan o bugat nga mga galon sa pintal. O niya, nindot kayo, very bright colors nga paints, no, ang among bit-bit nga gikan mismo sa A+ Paints. Daghan kayong salamat. One of these days ato na silang gi-invite, ano, ka aron atong mas mahimamat, mas mapangumusta nato sila tungod kay grabe sila ka kanang ilahang focus, no, to also help this year's bayanihan sa mga nagkadaiyang public schools. Dili lang Barrio Luz Elementary School ang ilahang gihatagan og pintal, doon na po ipipila ka mga tunghaan dinhi sa Sugbo ang ilahang giprovidean og pintal aron maka-repaint, makapamintal, aron mas mapanindot sa mga nagkalain-laing eskwelahan ang ilahang mga classrooms or ilahang kanang sa gawas outdoor, no. Daghan kayong salamat A+ Paints. Elmer Parba, shout out ko ni Seth Yu and Jade Store sa Greenbelt Drive, Barangay Quiot, Cebu City, from Usuki Ota, Japan. Baguio diri sa amo. Grabing kusuga, taghoy ang hangin. Really, asam na dapit? Asa Japan? Elmer Parba. Hello, Candy Herrera. Good afternoon. Si Chef G. Kitoriano. Shout out to Chef from JNT Express. Hello to Chef K.
G. Kitoriano. Maayong pagpaminaw. Gikan sa JNT Express. Ito ang mga ka-vibes. Okay, ayan ko naman shout out, no? Luag ang atuang servisyong ka-vibes this afternoon because we will just be talking about ang atong experience karong hapuna sa atong gipahigayon nga bayanihan, tabang, ato sa Barrio Luz Elementary School. So, mauna siya mga ka-vibes. And of course, aside from that, na mauna na akong giingon, ang PNP nagpalig-on sa pag-andam alang sa ting-uwan o posibleng bagyo. Human, opisyal nga natapos ang ting-init, gipalig-on sa Philippine National Police kon PNP ang ilang mga pagpangandam o mga lakang sa pagtubag sa mga kalamidad aron maandam ang ting-uwan, aron maandam sa ting-uwan o sa posibleng mga bagyo nga makaigo sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Matod ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., andam na ang tanang police regional offices ug mga unit sa tibuok nasod sa pag-atubang sa mga hagit nga dala sa dili maayong panahon. Giingon niya nga ang pagtabang panahon sa kalamidad kabahin usab sa responsibilidad sa kapulisan gawa sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Gipasabot ni Nartates nga ang matag pulis dili lamang tigbantay sa seguridad kundili kauban usab sa pagpanalipod sa kinabuhi sa katawhan ilabi na panahon sa kalamidad. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., gisiguro sa PNP nga ang tanang ahensya sa gobyerno magpabiling alerto, hiniusa ug andam sa pagpanalipod sa mga komunidad labi na sa mga lugar nga delikado sa baha ug uban pang kalamidad. Lakip sa gihimong pagpangandam sa PNP ang pagpaandar sa Disaster Incident Management Task Groups sa mga lugar nga dali maapektuhan sa bagyo ug baha. Gipahimutang usab ang mga command post, gipalig-on ang koordinasyon sa local disaster management offices ug padayon nga gibantayan ang mga linya sa komunikasyon aron masiguro ang paspas nga pagresponde. Gipalig-on usab sa PNP ang ilang early warning ug public alert measures. Dugang police visibility ug pagpangandam alang sa posibleng preemptive evacuation sa mga komunidad nga adunay taas nga risgo. Nakaandam usab ang mga rubber boat, life-saving equipment, medical kits o communication devices alang sa dali nga deployment kung adunay emerhensiya. Sa panahon sa bagyo ug uban pang kalamidad, mutabang ang mga pulis sa pag-evacuate sa mga residente, search and rescue operations, paghatag og humanitarian assistance ug pagpalig-on sa seguridad sa mga lugar nga grabing naapektuhan. Matod sa PNP, kabahin kini sa ilang padayon nga programa aron masiguro ang kaandam, maayong koordinasyon ug paspas nga serbisyo sa panahon sa emerhensiya. Gipasalig usab ni Nartates nga magpabi ng PNP nga andam sa pagtabang sa katawhan sa matag unos og kalisdanan. Samtang misulod na ang nasod sa ting-uwan, gipamatud-an sa PNP ang ilang dedikasyon sa paghatag og paspas, matinud-anon og makatawhanong serbisyo alang sa kaluwasan sa tanang Pilipino. Good job PNP, daghan kay salamat sa kanunay nga pagsiguro nga luwas ang atong komunidad. And yes, no, I think it is expected sa mga inganani bitaw nga agency, ahensya sa gobyerno, BFP, PNP, Air Force, Navy, aside nga they make sure na sila tagsa-tagsa ka responsibilidad sa tuang komunidad, aside from that specific tasks, no, silang tanan all together is expected na dapat andam pud sila to protect us from the different disasters. So nindot kayo nga si PNP nagparamdam na karon na nangandam na sila or andam na sila, dili kay nangandam pa lang, andam na sa ting-uwan. Ingon si Chef, no, wala na pintalan ma'am kay mamintal ta og balik. O bitaw sa mga wa mapintali, mamintal og balik si JNT. O mangutan na lang kun naa pa arangkada balita sa hapon. Salamat. Yes, Candy Herrera, naa pa arangkada balita sa hapon karong taud-taud. Atangi Candy.
Betaw sa mga ka-vibes na to din ha, nga I'm sure doon na mo'y resources, doon na mo'y mga kahimanan, doon na mo'y extra or enough budget to share. Nindot kayo if ato siyang ma-share sa community, no? Unya karon ang labing kanang urgent is ang pag-make sure nga anda mga tuang mga iskwilahan, no? Anda mga tuang mga iskwilahan nga mo kanang welcome sa ato ang mga estudyante sa school year 2026-2027. Umanay atong gisiguro karon. Maayo pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes sa nga kanunay nga doon na bitay mga kanang pagpangalagad nga gipahigayon, 'di ba? So ang mga nagkadaiyang pagpangalagad nato dinhi sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, no? Every month na siya mga ka-vibes. So depende og unsay ato ang urgent lagi nga need. So right now kay back to school man ta, mao ni ang pagsiguro nga naka-provide ta og tabang sa mga public schools nga nanginahanglan pod sa ato ang pagpangalagad. Apan, of course, atangin ninyo sunod buwan, lain na po. Diba? So sa mga ka-vibes na to, na naminaw na to karon, nagtanaw sa to ang pagpanibya, kung doon na mo'y kayang ma-offer, no? Doon na mo'y pagpangalagad nga kayang i-provide, welcome, open, ang 93.1 Favorite Music Radio Cebu sa inyuhang nagkadaiyang tabang pwedeng idunol, ihatod ngadto sa komunidad. Sama na lamang sa PhilHealth, no? Nga kanunay gyud nga andam. Mohatag og 100,000 alang sa treatment sa early stage prostate cancer. Mohatag ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth og 100,000 pesos nga cash assistance alang sa mga lalaking adunay low ngadto sa intermediate risk prostate cancer ubos sa Z benefit package. Ang maong benepisyo mahimong ma-avail sa mga miyembro nga lalaki nga sitin taanyos paubos nga mugamit sa mga PhilHealth accredited healthcare facilities sa tibuok nasod. Sakop sa package ang gasto sa hospital room, tambal, laboratory examinations, operating room o professional fees atol sa pagtambal sa pasyente. Gidasig usab sa PhilHealth ang mga lalaki nga magpa-check up o magpa-screen o sayo aron mas dali matambalan ang sakit o mapahimuslan ang anaang medical assistance. Nindot kayo ni nga balita tungod kay doon natay lain na pod nga mapahimuslan gikan sa PhilHealth. Apan of course we pray, no, nga wala untay daghang mga veil because that will mean doon ay daghan or nag-increase ang ato ang numbers nato, figures nato sa doon ay prostate cancer. But if ever katong mga doon na, then doon na mo'y 100 doon ay prostate cancer, doon na mo'y 100,000 pesos nga assistance nga pwedeng mapahimuslan gikan sa PhilHealth. So all you have to do sa mga ka-vibes nga naminaw karon is go check the official Facebook page of PhilHealth or di baka ha, personal nga bisita ang mga opisina. Doon na sila mga satellite offices. You can check that out also. But if you check the official Facebook page or the website, I think na dito ang kompletong detalye kung saan nga makapadangat na sa to ang concerns. Kung doon na may mga pangutana, pwede. But of course, you can always ask here, no? Sa 93.1 FM Radio Cebu, kay doon naman tayo connections or communications with the different government agencies. Pwede na yun kami ang mangutana para ninyo. But of course, every once in a while, ato na silang imbitaron. So inyong atangan, so that kung doon na may pangutana, ato silang mapangutana. But if it's urgent, anytime, gi-commit na sa to ang mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno na andam yun sila nga kanunay nga muhatag sa tubag sa mga matagpangutana o kung mahimo na agyudayon sila ay matubag. Apan og dili dayon nila ma-provide ang answers mga ka-vibes, they make sure na ilahamong hatagan o kanabitawng enough time para mabalikan mo sa gikinahanglan ninyo nga mga answers sa inyuhang different concerns. Alas 4:54.
Siyempre sa mga ka-vibes na to, pag-usab, daghan king salamat sa mga nahimo na tong partners. Alang sa atuang gipahigayon nga serbisyong ka-vibes this year, no? Daghan kaayong salamat, A Plus Paints. Thank you so much, JNT Express. Daghan kaayong salamat, Naval Central Forces. Thank you very much, Simply Share. Daghan salamat, Salon de Rose. And daghan kaayong salamat, Excel Up Training and Assessment Center. Sa mga ka-vibes na to, ongoing pa ang enrollment sa Barrio Luz Elementary School, June 1 until June 5 ka na. So this is the second day. Kaganina, doon na natay mga nakita, no, ang mga nagpa-enroll. Kuyog ilang ginikanan, o niya, ang atuang mga estudyante nga na-enroll din ha sa Barrio Luz Elementary School kay na ay libreng haircut nga na-avail. Oh, so ready na gin sila, inig ka Monday. Monday, inig sugod sa klase sa mga public schools. Kuan na sila, mga guwapo-guwapa na sila og samot. Ang mga maestra, maestro, nga grabe kabisi kaganina, ning tabang sa pagpanglimpyo, ning tabang sa pagpamintal. Nya, busy pa gyud sa enrollment. Kanang good job ninyo. Daghan kayong salamat sa inyuhang kanang pagpangalagad. No? Nindot kayo atong mga maestra. Of course, aside nga andam, busy sila prepare para sa pagtudlo, inig-open sa new school year, busy po sila og make sure, no, nga ang mga bata na enroll og tarong. And atong atanga ng mga updates gikan sa Barrio Luz Elementary School tungod kay atong i-make sure nga kanunay sila nga kanang mahatagan bitaw sa assistance nga pwede natong ma-provide. After all, sila nga tuang partner alang sa tuang Brigada Eskwela 2026. Katapos ang 4 minutos, mga ka-vibes. And syempre sa mga ka-vibes nato din ha, ugmang adlawa, doon natay mga espesyal nga bisita, mga inspiring success stories ni sila sa mga ginagmayng patigayon. Mga ginagmayng patigayon nga nagmalampuson sud sa pilakatuig, mga ka-vibes. No? Doon natay mga pagkaon nga gihimo nag yung negosyo. Unya, grabe na himo ni silang comfort food, ang uban go-to food, favorite food, diba? So, daghan kaayo nga ingon ni Ana na nagmalampuson sa ilahang negosyo. Appeal na ni Ana, mga ka-vibes, no? Ang uyong og lumpia. Doon na tayong mga bisita ugma nga grabe gyud nga nakapabusog. Dili lamang sa itong mga tiyan. Appeal na usab sa itong kasing-kasing tungod sa ilahang inspiring stories. Unsa may nagpaluyo sa ilahang malampuson nga negosyo, atong mahibaw-an ugma tungod kay atong makauban ang tag-iya sa Bernard's and Cheng's Ngoyong and ang lumpia ni Sinyang. Ugma ka na, mga ka-vibes, din sa programang Serbisyong Ka-vibes, alas 4 sa hapon. Speaking of PhilHealth, DJ Langga Neda, thank you kaayo sa 93.1 FM Radio Cebu kay naka-avail ko sa Yakap PhilHealth. Makatabang na ko, 8 days na ko sab the Maayo Hotel. Almira Henares, I hope you're okay. Kita ko sa imo ang post, Almira. Naa pa ka sa hospital or nakagawas na ka? No? Kini si Almira, grabe yung ginimagpahibaw. Pero yes, I hope you're okay na, Almira Henares. Hello, Erichville! Mayong hapon! Kenneth Corvera is watching! Hi, Kenneth! Yes, Kenneth! Oo, kanang kauban mini si Lucelle, amo ang gipamalihugan to also help reach out to you para sa amo ang concern. Kenneth Corvera, special shout out to you! Oh, Karaga team! Uy, favorite na namo, kanunay namo ipatukar ang O Karaga songs here sa 93.1 FM Radio Cebu. Kasi pwede mong ma-invite namo guest. Welcome, Madari.
Ayan, so tomorrow, ato ang pagpangalagad, mga inspiring success stories, no? Atong atangan, ilailaho na to, o hibawa na to, ang nagpaluyong kanang kalampusan sa maong mga negosyo. And ug uban pa natong na-discharge na si Almira. Praise the Lord, and I hope you're okay na, Almira. Chika ta later. Ayan, so ugma na mga ka-vibes. And of course, atangin ninyo ang lain pang mga ginagmayng negosyo, ginagmayng patigayon nga nagpadayon, no, nga naningkamot aron syempre source of income ang uban, passion, no, and at the same time nindot manggod nga mudungan bitaw ka ingon ana naman ron, no, daghan na kayong mga negosyo, ginagmayng negosyo dinhi nga nagmalampuson sa Cebu. So more of that dinhi sa programang serbisyong ka-vibes atangi. Okay, so atangin ninyo karong taod-taod, arangkada balita sa hapon, musunod na. Ingon man sa bang arangkada balita ni Ninia Corpus o Jack Batalyones. Ayaw pod og sipyata ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, aron nindot ang inyuhang good night sleep. O, diba? Paminaw lang sa evening vibe. Alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Samtang mubalik, silang ganeda ugma alas 4 sa hapon. Sa lain na usab nga pagpangalagad. Hinahinay tag-aginod sa unahan, apan sa dili pa ayaw kalimot, alas 4 sayo sa buntag. Buntag na vibes with DJ Sprocket. Inikalas 9 sa buntag, arangkada sa buntag, kauban si ka-vibes, tonton. Nga pagasunda ni Ate Bey, yung DJ Kim yan sa programa, ang Kalandrakas, alas 9 sa buntag. Mubalik si DJ Sprocket, alas 11 sa udto, alang sa ka-vibes, sad-sad sa udto. Og ang grabe ka lingaw, masaliga nato, no, nga ka-vibes, DJ Rico. Mambo, kauban si Inday Eva Selfie, Pamela, and Uncle Boy sa programang Request 931 ala una sa hapon. Kanang tanan, uban pa ang good vibes nga programa dinhi sa inyong paborito, 93.1 FM Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini silang ga nada amping.

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon, ka-vibes. Adlaw karon nga Martes, Hunyo 2, 2026. Kumusta man ang atuang budget para sa gasolina? Doon ay dakong pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Sumala sa Department of Energy, kung magikan sa Department of Energy, ming ubos og 4 pesos and 76 centavos matag

0: Music Radio.
1: Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: June 2, 2026, Martes. Sa ikalawang sunod na araw, absent pa rin ang majority block sa Senado, kaya wala na namang sesyon. Pero kami dito sa Arangkada Balita, always present para maghatid ng mga bago at maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
4: Senate Majority, no show pa rin ngayong araw sa Senado. Sandigan Bayan, iniurong sa Webes ang scheduled arraignment ni Senator Jinggo Estrada kaugnay ng kasong graft. Law Professor, sinabing kailangang magbitiw sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano upang maibalik ang integridad ng Senado. Malacañang, nangangambang hindi maipapasa ang top priority bills ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaguluhan sa Senado. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. At Home Alone Nariles The Reunion, mapapanood na nationwide sa June 17.
2: No show na naman ang mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. Dahil dyan, iisa na ang sigaw ng mga miyembro ng minorya. Mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
5: Ninia, hayagan na ang nanawagan ang Senate Minority Bloc na bitawan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Kanina ay humarap sa atin ang 11 miyembro ng minorya at kinastigo nga yung ginagawa ng mayorya na hindi pag-attend sa sesyon lalo na ngayong hapon. Naniniwala ang mga miyembro ng minorya na nilabag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan sinasabi na maaari lamang ipostpone ang sesyon kung meron o consultation o pag-uusap at recommendation sa pagitan ng majority at minority floor leader. Bagay na hindi nga nangyari ngayong hapon. Absent kasi sa plenaryo si SP Cayetano pero present naman ito sa kanyang FB Live at sa social media at doon siya nagpaliwanag na yung kanilang ginagawa ay isang forma ng pagpoprotesta and at the same time ginagamit nila ito bilang parliamentary tool para nga mapanatili or hindi mawala sa kanila yung mga komite. Lalong-lalo na yung sinasabing Blue Ribbon Committee dahil ito ay nakatakdang magkaroon ng pagdinig din sa Webes, no? Pero buwelta ng minorya, wala naman silang pinipigilan na pagdinig kahit pa sa ibang komite or sa Blue Ribbon Committee man yan. Anya, wala rin katotohanan na merong alok kay Senator Jinggo Estrada na umanib sa kanila sa minorya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, araw-araw nasa 25 million pesos ang ginagastos ng Senado para lamang magawa ang mandato nito. Pero ano pa nila ang silbi ng kanila ng Senado kung hindi nga nila magagampanan yung pag-aralan at maipasa ang mga iba't ibang batas. Pakiusap naman ng minorya sa ilang miyembro pa ng mayorya na kung nais nilang magtrabaho ay bukas umattend sila sa session. Ani ng minorya tatanggapin din nila kung sakaling may mga miyembro ng mayorya na lilipat na sa minority. At wag lamang daw si SP Cayetano banat ng pabirong-biro ng ilang mga minority senators kanina dahil nga tila hindi na magbabago yung pag-iisip nito pagdating nga doon sa nangyayaring kaguluhan sa institusyon. Ninia?
2: Oo, Angela. Kumusta naman ang signal ng wifi dyan sa Senado? At ang temperatura, balita ko, pinatayan daw kayo ng aircon.
5: Ninia, kahapon no, yung nangyaring insidente, ito ay sinabi nga ng ilang miyembro ng minorya or ilang senators no, na nangyari sa loob ng plenary hall. Pero ayon sa isang lumabas din na memo naman kanina, ay hindi naman daw totoo or ayon sa staff ng mismong Senate, ay hindi totoo na nagkaroon ng internet interruption and at the same time, yun din nga, pagpapatay ng aircon ay wala naman direktang directive daw galing mismo sa any other member ng Senate, whether it majority man yan or minority. Ninia?
2: Oo, okay. So, hindi totoo na pinatayan ng aircon at wifi dyan sa Senado.
5: Tama niyan yun. Yung nakalagay sa memo na yun, ang sinasabi ay hindi nagkaroon ng interruption base na rin sa pag-aaral ng mga staff na concerned with specifically doon sa electricity, sa internet, ay hindi naman nagkaroon ng interruption. Sabi pa nga nila, ito daw yung high time na maraming gumagamit ng, what they call this, ng wifi during that time sa loob ng plenary hall. Niya?
2: Kasi may sinabi si Senator Raffy Tulfo na wala rong aircon and walang wifi dyan sa, nung hindi nagpakita yung mga majority block. But anyway, kumusta naman yung mood ng ating mga senators, yung mga tao dyan? Dahil ayan nga, no, walang nangyayari sa loob ngayon.
5: Ninya, no, for instance, yung mga minority members kanina, ay kitang-kita mo naman kanila, sa kanilang mga mukha yung pagka-dismaya, no, dahil hindi nga na naman natuloy yung dapat na agenda ngayong araw. May iba't ibang mga panukala kasi na nakalinya na sana, yung iba for third reading na sana, yung iba for interpellation. At the same time, nakita rin natin yung ilang guests dito sa gallery na ang plenary kanina na sila yung mga nakapila sana for naturalization, no? But at ayun nga, dahil nga hindi natutuloy yung session, ay walang nangyayari o nakatenga pa yung kanilang naturalization. Pero nung nakausap natin sila kanina, sabi naman nila, wala silang magagawa dahil hindi naman nila control ang nangyayari sa loob nga ng Senado. And at the same time, willing naman silang mag-attend kung kinakailangan para lamang makamit yung naturalization na yun. Ninya?
2: Okay, so ngayon nandyan pa yung minority block, Angela, at ano raw ang balak nila?
5: Ninya, sa ating latest info kanina, no, pagkatapos nung nangyaring yung kanilang press con kanina, ay umakyat sila, I think sila ay nagkaroon ulit ng pag-uusap ng caucus, no, and I don't know if yung iba ba ay umalis na or they left the premises already. But at the same time, nabanggit din ng ilang senador kanina, katulad na lamang ni Senator Kiko Pangilinan, na isa ring abogado, no, at sinabi niya na talagang i-exhaust nila lahat ng legal remedies. Kung kailangan iakyat ito sa Korte Suprema, gagawin nila. Pero for now, pinag-aaralan nila yung gagawin, and at the same time, isa rin sa kanilang inaabangan ay kung paano nga yung mangyayari bukas, dahil pagdating after tomorrow, no, sinidiyan na magkakaroon na wala nang magiging sesyon, so matitenga lahat ng priority bills and other bills na kailangan pag-aralan at ipasa sa plenaryo. Ninya?
2: At kailan uli sila magbabalik pag ganon?
5: Ninya, yung para sa bukas, no, so inaabangan niya kung bukas magkakaroon ng sesyon o hindi. And at the same time, hindi natin alam kung ano yung magiging, sa totoo lang, no, kaming mga miyembro din ng media, talagang blanco rin kami kung ano na bang mangyayari. Dahil nga kung mangyayari yung sindi, ay magkakaroon, pag break kasi, ay pwede namang magkaroon ng committee hearings. Yun nga lamang, syempre, at the same time, isa rin sa tanong natin kanina sa mga senador, ay ano bang magiging papel ng mga komite kung magkakaroon man sila ng meeting, wala naman, para kumbaga walang patutunguhan yung kanilang pag-uusapan sa komite kung yung mismong sesyon ay hindi nila maayos-ayos. So yan yung mga bagay na inaantabayanan natin, dahil syempre hindi lang naman itong drama yung talagang dapat trabaho ng Senado. Nandiyan tayo para, or nandito sila yung mga senador at yung miyembro ng media para bantayan yung mga panukala na dapat sana ay nakikinabang yung ating publiko. Ninya?
2: Alright. Maraming salamat, Angela Babad.
3: Pinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbabasa ng sakdal laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: Pasado alauna ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Suot ang uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology at nakaposas. Ilang minuto naman ang lumipas bago dumating si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na nakasakay sa wheelchair. Gayunman, hindi natuloy ang arraignment at pre-trial ng dalawa para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod sa mga nakabinding motion, naghain din ng panibagong kahilingan ang kampo ni Estrada. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Noel Austria, nais ng senador na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig ng hindi naka-uniforme bilang person deprived of liberty at hindi rin nakaposas. Sabi pa ni Austria, Nakapagpiyansa na si Estrada sa kasong graft at kasalukuyang nakakulong kaugnay ng hiwalay na kasong plunder na nasa ibang debisyon ng Sandigan Bayan. Nais din ang kampo ng senador na payagan siyang dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video teleconferencing upang magampanan pa rin umano niya ang mga tungkulin sa Senado. Wala namang pagtutol dito si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco, ngunit inatasa ng depensa na magsumiti muna ng formal na motion. Samantala, kapwa humili ng postponement ang mga kampo ni na Estrada at Bunuan. Dalawang beses na sinuri ang blood pressure ni Bunuan. Ayon sa CIBG, mayroon itong hypertension at diabetes, kaya kailangang bantayang mabuti ang kanyang kalagayan. Dahil dito, nagkasundo ang kanyang abogado, mga doktor mula sa PNP General Hospital at ang hukuma na hindi muna siya maaaring maari ngayong araw. Sumang-ayon din ang kampo ni Estrada sa pag-urong ng pagdinig. Dahil dito, itinakda ng Sandigan Bayan ng arraignment at pre-trial ng dalawa sa Webes ng hapon, June 4. Sa umaga naman, ang kaparehong araw nakatakda ang kanilang arraignment para sa hiwalay na kasong plunder. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Nakalabas na mula sa PNP General Hospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na tumaas ang kanyang blood pressure. Agad din siyang hinatid kanina sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
6: Iprinisinta na sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ito'y nang makalabas na siya mula sa PNP General Hospital. Alauna 32 nang ilabas si Bunuan mula sa PNP General Hospital para ipresenta sa korte kaugnay ng tinatawag na return of warrant. Kahapon inilabas ang warrant of arrest laban kina Senator Jigo Estrada, Manuel Bunuan at ilang pang DPWH official. Idiniretso si Bunuan sa CIDG para sumuko, pero matapos ang pagproseso sa kanya, nakaramdam si Bunuan ng pagtaas ng blood pressure na umabot sa 192/100. Kaya imbes na sa Sandigan Bayan para sa return of warrant, agad siyang idiniretso sa PNP General Hospital na nasa loob lamang ng Kampo Krame. Sabi ni Police Colonel Dr. Cleto Manongas, Director ng PNP General Hospital, nasa normal na ang BP ni Bunuan na nasa 130/70. Binigyan na din ng clearance si Bunuan na fit to stand trial. Ipinapaubaya naman ni Manongas sa Sandigan Bayan ang desisyon kung isasailalim si Bunuan sa hospital arrest. Si Bunuan ay sinamahan ng isang doktor at isang nurse na magmo-monitor ng kondisyon nito habang hinahatid sa Sandigan Bayan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: NBI sinampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay na umano'y disinformation sa Senate shooting.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
7: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong Bukas Center.
8: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
9: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Kwentong kanto.
18: Ganyang-ganyan ang nangyari sa akin.
17: Labagan ng komentaryo.
19: Bakit ikaw ang gustong banatan?
20: Baka ba?
17: Real talk. Wala kang ligtas.
21: Ano klase ng partner ng
17: sa 4 alas.
22: Si RTV na kami.
17: Kasama si ng Dr. Guido David.
23: Ano ibig sabihin?
17: Michael Fatin.
24: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
17: Alan Herman.
25: Lalong maingay.
17: At Ronald Liamas.
26: Magkakamon ng debate.
17: Ano ba ang issue ng bayan? Walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: kanya yaring mahalaga. Ora-orada, ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: ng Minority Bloc noong nakaraang linggo. Hindi naman sumipot ang mga miyembro ng mayorya sa Senate session kahapon at ngayon. Ano nga ba ang epekto nito sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte nitong nangyayaring power struggle sa Senado? At dapat ba maparusahan ang mga senador na nag-boycott sa sesyon? Kumuha tayo ng reaksyon mula kay dating Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Thank you. Good afternoon. Thank you for inviting me.
0: Yes, una, Senator, nakikita niyo ba yung mga developments na every week na lang may panibago nangyayari? Ano po ang reaction niyo? May walkout? May boycott?
1: Mabuti sinabi mo every week. Mm-hmm. Because pag wala nang dumating si Cayetano at yung mga sunod-sunuran na mayoriya, ang nangyayari sa atin ay talagang wala nang rule of law doon sa Senado. At nakagulo na, it has become pointless at nagbabawian sila. Mm-hmm. Eh kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinedia yung session. Unconstitutional yan. Mm-hmm. At ang lalabas dyan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we're not yet paralyzed. Mm-hmm. May paralysis na tayo ngayon eh, di ba?
0: Oo nga po eh. Bali, hindi nga ho nakaka-function na ng maayos ang Senado dahil sa nangyayari. Tama po.
1: Tama yan. Mm-hmm. At makikita mo, pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House. Mm-hmm. So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad. Mm-hmm. So, pero hindi yan ang hinahabol natin eh. Mm-hmm. Makinig lamang ang magmamayan at magmasid. Ano nangyayari sa Senado ngayon? Mm-hmm. Sunod-sunuran lang yung mga tao sa majority. Ewan ko kung it's a reflection of kakulangan nila sa sunod sa Constitution. Mm-hmm. As sinasabi ko, even in the kingdom of the blind, even the one-eyed man is king. Mm-hmm. Isang tao lamang ang nagpapaikot sa kanila at sumusunod sila na hindi sila papasok. Mm-hmm. At bakit ganun? Dahil lamang sa kagustuhan nila, marami. Magmula nga nang dumating, murang patungo tayo na haharangin nila yung impeachment. Mm-hmm. At ito ay may habit na si Cayetano eh. Sa House, ganyan ang ginawa niya nung speaker siya.
0: Opo.
1: Nung pinapalis siya, in-appoint, sasabihin ko ng in-appoint, dahil nakialam ang presidente na hindi dapat makialam, mm-hmm. si Duterte noon, nagkaroon ng agreement, gentleman's mm-hmm. agreement di umano, na 15 months si Cayetano, after 15 months, uupo si Velasco, di ba?
0: Yes.
1: At nangyari, nung dumating na yung 15 months, ayaw niya na. At ang sinisigaw niya nung araw, pareho na naman ang sinisigaw niya. Kung kayo ay may numero, mm-hmm. change na itong speakership, di ba?
0: Oo nga po.
1: At nangyari, sabi niya, nagkagulo na rito, may violence na. Katulad doon sinabi niya last week, ina-attack na ang Senado. Doon naman sa House, sinabi niya, dinestroy ka na yung mga pinto, may violence na. Mm-hmm. At pagkatapos later on, nagmukhang tanga siya, nasabi kong tanga at talagang insincere because nung sinabihan siya ni Duterte, tumigil ka, nag-apologize siya kay Duterte. Mm-hmm. At sabi niya, hindi niya raw na masyadong nahagip, mali raw siya doon sa pag-handle niya ng issue at doon niya lang binigay. Mm-hmm. So nagulo ang House, ngayon naman ginugulo ang Senado. At nung minsan siya inaalis siya sa Senado, anong ginawa? Yung accusation ngayon, na pinutol yung internet, na pinutol yung air conditioning, yan na naman.
0: Opo.
1: So this guy is a creature of bad habits. Dapat tanggalin na talaga yan. Sinabi ko na last week, tanggalin na yan. Mm-hmm. Because pag ganyan, parang cancer yan eh. Mm-hmm. Tanggalin na yung cancer bago pa kumalat.
0: Senator, ganito, I'm sure at one point nagkasabay kayo sa Senado ni Senator Alan P. Nagkasabay ba sa isang term po? Ano pagkakilala niyo sa kanya? At kamusta yung Alan Peter Cayetano na Senator Alan Peter Cayetano na naabutan niyo noon at dito sa nakikita niyo yung Senator Alan Peter Cayetano na ito?
1: Hindi ko na kailangan yung pasamaan dating niya eh. Mm-hmm. Sinabi ko na yan sa speaker sa House. Mm-hmm. Dumating sa Senado, ganun na naman ang ginawa. Sa akin, foolish, immature, and unstatesmanlike. Mm-hmm. Pero mo ipiliti mo yung buong bansa, lahat ng mga general na ipopromote, hindi ma-promote, walang commission appointment. Uh-huh. Lahat ng batas na dapat gawin, hindi magawa, is sa health, sa education. Eh, anong mangyayari sa bayan natin? Why do we elect people? Ito'y dapat hudyat sa bayan na maghalal kayo ng taong may talagang kakayahan, hindi lang kakayahan, may moral leadership and courage, hindi yung retaliate ng retaliate para lamang sa kanyang ego.
0: Opo.
1: This guy has a very big ego, hindi nakasya sa Senado yung ulo niya.
0: Mm-hmm. Tsaka ano ho, di ba? Dapat bilang leader, dapat pinag-unify nyo po eh. Yung Senado, pero hindi eh. Siya pa yung lumalabas, well, yung lumalabas na namumuno dito sa boycott.
1: The first job of a leader is to unite, to create order and harmony.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun ang ginagawa niya. At dalawa ang mukha niya eh. Kumisan, nagko-quote ng Bible.
0: Mm-hmm.
1: Kumisan, mukhang mabait, lubong luhod. Pero sa totoo lang, look at the actions. Ang action niya ay talagang pahamon. Yung nga sinabi ni Senator Pimentel na dati Senate President, talagang hindi mo mapipigilin. Dahil palaban ang tingin niya sa kanya eh. Kala niya matapang siya doon eh.
0: Mm-hmm.
1: At makita mo, pag nasalita, kala mo may hinahon. Din, pero ang totoo niyan, masyadong malalim ang laro niya na talagang ginugulo niya ang isipan at ang unity ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: Mas mataas yung interest ng publiko kaysa sa interest niya.
0: Mm-hmm.
1: At nakikita na nawawala ng pag-asa. Hindi ba tayo nahihiya yet?
0: Opo.
1: Pero may presidente ng Vietnam, isang bansa, pupunta sa Senado, kinala sila.
0: Mm-hmm.
1: Kinala sila. Nakakaya yun. Dapat happy siya. Bibisitahin siya. Mm-hmm. Pero ano nangyari? Kinala sila.
0: Mm-hmm.
1: Dahil magulo siya. At, yan ang problema.
0: At kahapon nga po ay nung dumating si DILG Secretary Remulla ay nakipagsagutan pa siya dahil gusto niya ay escort palabas si Senator Jinggoy at ayaw niya iparesto sa loob po ng Senado.
1: Kaya nga, abogado pa naman siya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang nangyayari tuloy eh, may lawful orders eh.
0: Mm-hmm.
1: The very beginning, ha-arresto si Bato, mm-hmm. inaarang na nila. Ay, kaya nga, dapat, ako sa akin, pagkakasuhan ko rin niya si Cayetano dahil hinarang niya yung lawful orders ng, na dapat arestuhin.
0: Mm-hmm.
1: At ngayon na naman, inaharang na naman niya. Kunyari, sasabahan niya pa. Pagwapo pa siya, sasabahan niya si Estrada.
0: Opo.
1: Eh ano pang ginawa niya? Ano sinabi ni Estrada sa kanyang speech? Hindi ako magpapasweldo sa Senado. Hindi ko ako maghingi ng proteksyon. Sino ba ang nagbigay ng proteksyon kay Bato?
0: Uh-huh.
1: Di ba? Ang Senate President? Di ba? Kahapon, uh-huh. yan na naman ang sinasabi niya.
0: Uh-huh.
1: Hindi dapat gawin niya dito sa Senado. Are you above the law? Napaka-basic yan. Yan ang una. Kaya tayo may batas para pareho ang trato.
0: Uh-huh.
1: Hindi ka special. Hindi ka anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kaya ang Diyos may law.
0: Uh-huh.
1: May moral law to do good and avoid evil.
0: Senator Gordon, yun pala, no, tukol doon sa sahod na yan, ang sinasabi ni Senator Jinggoy ay voluntary na ipinasususpindi niya ang kanyang sahod. Ano ba talaga? Talagang sinuspindi dahil nasangkot siya sa kaso or pwedeng voluntary ba ito? Ano po ba talaga ang totoo dyan?
1: Kung ayaw niya tanggapin,
0: mm-hmm.
1: hindi mo tatanggapin. Meron kami noong araw, di namin tinatanggap, di ba? Maliit na ba kayo sa akin yan eh? Mm-hmm. Ang issue doon ay yung paglabag nila sa batas.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, defense yan eh. Pagka nagpupunta ang polis at ginagawa nila lawful duty, ang presumption,
0: mm-hmm.
1: they're doing their good duty.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang presumption. Eh bakit mismo presidente ng Senado, haharangin niya? Eh nakita na may mga president yan. Okay. Hindi na nga pinayagan na sila Laila de Lima. Nagpakita, sinasabi ko, man up.
0: Mm-hmm.
1: Para sila marunong maging tunay na lalaki. Na katulad na limbawa ni Leila, nagsumaba siya sa Juan. Si Lagrianes, kinulong.
0: Opo.
1: Eh, ang dami na lang ek-ek na talagang hindi dapat. Nakakasakit lang at nai-stress ang tao sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Ang trabaho nila, dapat magpakita sila that we are one country.
0: Mm-hmm.
1: I appeal to all the members of the Senate. Mag-meeting kayo.
0: Mm-hmm.
1: Unite. Pag-usapan nyo, itong gagawin natin, hindi yung pinag-aawayan nyo yung inyong personal interest.
0: Mm-hmm. Senator Kenito, may binanggit kayo na paglabag sa konstitusyon na itong pangatlong araw na nga na hindi pag-adjourn. Kundi ako nagkakamali, ito yung Article 6, Section 16. Kung sakali ho ba nilabag nila itong konstitusyon na ito, sino ang pwedeng magreklamo? Pwede ba yung minority ang magsampa ng ethics complaint laban sa kanila?
1: Ang House. So even a member of the minority can do that.
0: Mm-hmm.
1: Because ang nagiragawa nila, what are you trying to avoid?
0: Mm-hmm.
1: Ang ina-avoid mo, magkaroon ng paralysis, hindi gagalaw yung legislative mill, yung trabaho ng Kongreso.
0: Mm-hmm.
1: Ay, yung trabaho ng dalawang Kongreso. Dalawa yan, ha?
0: Opo.
1: Lower House at Upper House. Pag hinaharang mo yan, pipigil yan.
0: Mm-hmm.
1: At ano mangyayari? Sinabi ko na, maraming batas na hindi mapapasa, maraming committee hearings na hindi magagawa, yung mga appointment ng mga kawalian ng gobyerno katulad ng mga sundalo hindi mangyayari. Mm. That is paralyzed and preventing the government to move. Mm-hmm. Kaya makikita mo, ano nakatenga, yung magnakarta ng barangay health workers, mm-hmm. at the hospital detention bill, yung confirmation ng ibang AFP generals, yung bill is granting citizenship, yung Senate impasse also comes as a chamber prepares to tackle Vice President Sara Duterte's impeachment, mm-hmm. as well as looming budget deliberation for the 27th National Expenditures Program.
0: Opo.
1: Eh, lahat ginagawa niya, labag lahat dyan, hindi niya magagawa yan. Senate President ka pa naman, dapat ikaw ang timon. Mm. Ikaw ang nagpapatakbo para bumilis ang legislatura. Mm-hmm. Eh, ang itinuro ko ito, political maneuver, ilalagay mo si Marcoleta para kunyari hahabulin niya yung flood. Eh, siya mismo eh.
0: Mm-hmm.
1: Si Project, siya mismo, si Marcoleta, nagdala ng testigo na palpak. Di ba?
0: Opo.
1: Di na nag-appear pagkatapos, peke pa yung kanyang notary public.
0: Mm-hmm.
1: Eh bakit? Yun lang eh, pwede questionin na eh. Eh pinipilit niya, maglalabas raw na magpapakita raw ng batas na nangulimbat yung sa flood control.
0: Mm-hmm.
1: Pero tignan niyo yung kanyang press conference. Kaya na, pinapanood ko siya doon sa isang sinasabi niya, nakakaawa ng bayan, nakakaawa ako sa bayan. Pero mo sinasabi niya, masawa ba yung kumuha ng pera?
0: Mm-hmm.
1: Ang ginasus ko naman, kaya lang hindi ko ni-report dahil yung kahilingan no mga tao. At sinabi pa niya, oh, tanggapin mo na yan. Hindi ka makakabayad. Ang utang mong utang na loob. Ano ibig sabihin nun? Pagka may kailangan yung mga nagbigay sa kanya balang araw,
0: mm-hmm.
1: eh talagang sisigilin siya ng utang na loob.
0: At nakompromiso na po siya.
1: Correct. At yung ba ipapakita mo na ilalagay mo, mm-hmm. eh talaga lalabanan ka ng mga senador yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: And ito, Senator, ganito, dahil nga sa every week na lang may nangyayaring sitwasyon dyan sa Senado, natatakpan na yung mga ibang issue. Kasama na dyan yung nalalapit na impeachment trial. Kasi dapat hindi rin natin makalimutan nasan na yung investigation doon sinasabing naging shooting. Kung sino ba talaga ang dapat managot doon? Kung talagang stage ba yun? Tama po ba?
1: Alin, namalagot siya?
0: Yung doon po sa yung sinasabing stage na shooting, nalala niyo po?
1: No, oh, yeah, yeah.
0: Diba, wala na ho na balitaan kung may internal investigation na ginagawa.
1: Hinugulo nga nila eh. Ang panila eh, confuse the enemy.
0: Mm-hmm.
1: Divide and rule. Yan ang mga ginagamit dyan. Lahat ng tinuro sa kanya ni Machiavelli.
0: Mm-hmm.
1: Na i-divide mo, confuse mo ang tao para mawala. Eh dapat yung kanyang sergeant at arms na point. Halata-halata naman eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaklase ni Bato. Sus Mario Joseph, inilagay niya. Wala pang isang araw, dalawang araw, nagkagulo na, nagpaputok. Mm-hmm. Yun lang, magpapaputok ka ng maraming tao doon. Eh kung talagang totoo may putok at inunahan mo, di maraming namatay sa media.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Kaya nga po.
1: Bakit mo, yan talaga, huwag natin, itignan natin ang totality ng nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Na talagang ang pakay ay guluhin ang Senado, tilag guluhin para hindi na matuloy ang impeachment. Eh samantalang 72% ng bayan nata o 79% mm. gusto matuloy yung impeachment.
0: Opo.
1: Pinoproteksyon niya. At alam ko pinapakita niya, sunod-sunod na siya talaga.
0: Mm-hmm.
1: Noong nanggulo sa House, inapoint na nga siya ni Duterte.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nasabi niya, sorry po, di ko lang naintindihan ang issue. I apologize. Sorry. Opo. Sa atin, sorry ang bayan.
0: Opo. Huling mensahe na lang po ulit, Senator Gordon, kasi marami na rin talaga humihingi ng resignation ni Senator Anand Peter Cayetano. Ano po mensahe nyo sa mga current senators po, pati na rin sa ating Senate President?
1: Totoo lang, sinabi ko rin 3 days ago, ako nauna dyan. Maganda rin sinabi ni Pimentel. Hindi naman yung unu-unahan. Tama yan. Dapat mag-resign. At dapat ang appeal ko doon sa members sa majority, meron pa naman matitunod doon, eh pigilin nila yung kanilang namumuno sa kanila at nilalagay ang bayan sa peril, sa danger, sa kaguluhan. Dapat mag-appear sila na tigilan na yan at maging statesman sila. At nakita nyo ba yung sinabi ng mga pamilya ng mga dating senador bago mag-Barcelo? Hindi sila umiiyak, hindi sila nagugulo, walang putukan. Eh talagang ganyan eh, ilan sa loob ng isang linggo ng magmula na dumating yan, naging salot na yung Senado.
0: Okay, nako, maraming salamat po Senator Richard Gordon sa inyong oras na binigay dito. Maraming salamat po sa inyong insights at magandang gabi po.
1: Talaga, nakakasikip ng dibdib. Very frustrating.
0: At talaga nakaka-disappoint po bilang kami mga taxpayers din po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: God bless.
2: Inilitaan niya ng Senate Minority ang mga panukalang batas para sa mga ordinaryong Pilipino na naantala dahil sa pamumulitika ng mayorya. Kasunod na rin ito ng pang-iisnab ng mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Dina, nagkaisang humarap nga kanina ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc at inisa-isa nga nila yung pagkadismaya pagdating dito sa mga batas na hindi na makausap dahil sa ginagawa ngang pang-hostage umano ng mayorya pagdating dito sa mga batas at ginagawa nga nila ay pinupolitika lang ang buong Senado. Ilang mga Senate bills rin ang hindi napasadahan ngayong araw dahil sa boycott ng majority bloc. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nangihinayang sila dahil maraming batas ang kailangang maasikaso. Hinintay ng minority bloc ang mga mayorya sa senator, pero ayon kay Senator Kiko Pangilinan, may abiso umano sa Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Montales na hindi tuloy ang session ngayon. Hindi rin daw nirespeto ng mga senador sa mayorya ang kanilang institusyon, kabilang sa nantala ang Philippine citizenship ni Benny Boatwright III at ni Matthew Ramos. Maging ang amendment sa Senate Bill 1511 ni Senator Risa Ontiveros na naglalayon na proteksyonan ang mga pasyente na hindi makabayad sa mga ospital. Nasa linya rin sana ang Magna Carta for Barangay Health Workers, pati na ang Senate Bill number 1990 para sa mga agricultural and fisheries cooperatives. Pag-uusapan rin sana ngayong araw sa sesyon ang The Indigenous People's Rights Act of 1997. Lahat daw na mga yan na nasa agenda, hindi umusad dahil umano sa boycott o pang-iisnab na ginawa ng mayorya. Narito ang payag ni Senators Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan.
4: What happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules of the burden.
5: Yes, Yun ang araw, sir.
4: Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
6: Hindi pa lang kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana ng Justice. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Dapat dun sa walong naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makapakikinabang sana ang ating mga magsasaka at magsasaka at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan.
3: Niya tinawag nga rin ng mga ng Senator Minority Bloc ang ginagawa ng Majority Bloc na pang-isnab na pagtalikod sa trabaho dahil nanghihinaya nga sila dito sa mga batas na dapat ipapasa na ngayong araw. Niya?
2: Oo, JM. Kanina kasi si Angela na nandyan rin sa Senate, ano, tinanong ko siya about yung balita na pinatayan ng wifi at ng aircon dyan sa Senado. Ano? At sabi niya may memo na nagsasabi hindi naman daw ito nangyari. Ano ba ang totoo, JM?
3: Niya, iyan din yung nilabas na memo kanina ng Senado na, na hindi tinataliwas nila yung sinabi ng nasa minority senators na yun nga pinatayan sila. Pero base dun sa ilang mga nakita natin na videos online, pati na rin yung mga videos ng mga katulad ni Senator Risa Ontiveros, pati na rin ni Senator Rafi Tulfo na yun nga pinatayan sila ng ilaw at yung iba nga ay nagrereklamo dahil pati yung wifi daw nawala. Pero nagkataon lang daw yan base dun sa memo na inilabas ng Senado at hindi daw yun na kumbaga tinaliwas nila itong mga sinasabi ng mga senador. Pero kanina nung na-interview natin to si Senator Erwin Rafi Tulfo ay kinonfirm naman niya talagang nagkaroon nga ng kumbaga pagpatay ng wifi pati na rin nung aircon dito sa loob ng plenaryo niya.
2: Kasi alam nga naman nagsisinungaling at nag-post pa sila, hindi ba, JM? Pero kahapon ba yan o yung ngayon? What about today? Yung no-show na naman yung majority block. Ano ang sitwasyon dyan sa loob ng plenaryo?
3: Kanina ninya ay isa-isang ang dumating itong mga senador dito sa plenaryo, especially yung sa minority block dahil nga absent yung nasa majority. Pero kanina wala namang nangyaring pagpatay ng aircon pati na rin ng wifi kasi medyo mabilisan ng bandang mga pasado alas 3 lang, mga 3:18 ay nagkaroon na nga ng confirmation na hindi na nga daw matutuloy ang session, sabi ni Senator Kiko Pangilinan. Base na rin yan doon sa abiso daw ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Secretary. Ninya?
2: Alright, maraming salamat, JM Pineda. Pag-usapan naman natin ngayon ang mistulang power struggle dyan sa Senado kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga tagapakinig.
2: Okay, kanina narinig niyo po si Senator, former Senator Dick Gordon, ano? Inaasahan ko ngayon kung ano naman ang sasabihin mo. Pero kanina, nag-post ka na sa iyong social media, tinawag mong disgrace si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit niyo po nasabi ito?
7: Well, unang-una, di ba, halatang halata na kapit to ko sa kapangyarihan to si Alan Peter. Matandaan natin ha na hindi lang to unang beses ang ginawa niya. Dati, doon nagkaroon sila ng struggle doon sa speakership niya with Velasco. Ang ginawa niya, kinuha niya pa yung seal ng House of Representatives, no?

0: ng Peter, ang tinitingnan niya lang ay yung sarili niya, kasama yung mayorya na sumusuporta sa kanya, at wala na silang pakialam doon sa welfare ng mamamayang Pilipino. Ngayon, ang sinasabi nila na nakakatawa is, eh, nag-walkout rin naman daw yung minority. Una, ang layo naman na pinag-walkout ka ng minority, di ba? Technical rule yun. Kumpara doon sa kanilang hindi pagpasok na hindi mo alam kung anong dahilan. Yun yung una, hindi yun independent. Pangalawa, huwag nila ikukumpara yung sarili nila sa minority. Bakit? Majority sila eh. Ibig sabihin ko, majority sila, sila ang may control ng floor, sila ang may task na mag-make sure na yung mga priority measures nila bilang silang majority ay maipapasa. Ngayon, bakit di sila pumapasok para maipasa yung priority measures nila? Yung minority can walk out all they want. They're the minority. Ang trabaho ng majority is to hold sessions. Ang trabaho ng majority is para ipasa ang kanilang priority bills, no? So kung merong may trabaho dito in particular na ma-maintain ang session ng Senado, sila yon. Hindi ng minority. They are not apples to apples. Magkaiba sila ng role. Ang majority nagko-control ng Senado, ibig sabihin sila dapat na nagpapaandar ng Senado. Pag hindi umandar ang Senado, most likely kasalanan ng majority. It's all a reflection of poor leadership.
1: Oo.
0: Kung ikaw ay Senate President na hindi makapag-maintain ng quorum, eh may malaki ang problema mo.
1: Ayun nga, at ngayong 11-11 na ang bilang. Majority pa rin ba si Alan Peter or si Senator Alan Peter?
0: Eh kaya nga ayaw magpatawag eh, no? Kasi natatakot yata sila eh, na biglang baka nababalitaan rin naman nila kasi hindi naman yan mga living under a rock, di ba? Alam siguro nila na meron ng gusto mga bumaliktad dahil naman, kung matagal ka ng senador at talagang kahit papano, eh gusto mo namang protektahan yung institusyon ng Senado, you really cannot accept the kind of Alan Peter Cayetano na kunyari, pinoprotektahan yung institusyon ng Senado, pero lahat ito palusot lamang. Pinoprotektahan niya yung kanyang leadership, no? So, sa aking palagay, mukhang hindi na siya majority, kaya ayaw niya magpa-call ng session kasi patatanggal na siya bilang Senate President.
1: At may mga nagsasabi na dapat mag-resign na siya. Ano po ang masasabi niyo dito?
0: Dapat sa lalong madaling panahon kasi sabi ko nga lagi ninyo, no, it's all a reflection of leadership. Kung hindi ka man lang makapag-hold ng session, which is the bare minimum, bulwagan dapat siya na pinag-uusapan ang mga polisiya para sa sambayan ng Pilipino, at hindi ka man lang makapag-hold ng quorum, makapag-session, eh mukhang wala kang silbi bilang president, bilang Senate President. No, tandaan natin ha, there are instances in our life na kahit gano'n tayo kagaling, kung tayo ang divisive, kung tayo ay hindi makakuha ng suporta, eh baka pag-isipan natin at mag-reflect tayo, baka tayo ang problema, at mas maganda siguro na ibigay na lamang yan sa iba, no? Pero ang ina-assume kasi natin, eh may hiya si Alan Peter Cayetano, no? So kung magre-resign ba siya, kahit na manawagan tayo lahat dito, no, magre-resign yan only if it benefits him at only kung meron na silang plano sa mayorya. Pero hindi yan magre-resign as if nagsasacrifice siya, no? Never yung mangyayari kay Alan Peter Cayetano kasi kung nagkukot ka naman ng Biblia at dinadamay mo ang Diyos sa mga kabalustagan at kahibangan mo, eh malamang, no, wala ka ng konsensya, no? So he will not resign, and if he does so, it's also because of his selfish interest and nothing.
1: At sa gulo ng majority at minority ngayon, kakayanin ba ng bagong Senate leadership maging patas at independent sa impeachment trial ni VP Sara?
0: Actually, Ninya, gusto ko nga i-correct eh, no? I don't think gulo ito ng majority at minority, ha? Gulo lamang ito ni Alan Peter at ng majority. Yung minority pumapasok eh. Yung minority wanted to discuss yung provisions first, pero pinipilit niya mag-divide the house na eh. Diba? Gusto magtrabaho ng minority. So ito ay hindi gulo ng minority at majority. Gulo ito ng majority, gulo ito ng leadership ni Alan Peter Cayetano. At kung magkakaroon ng bagong Senate President, eh sa aking palagay, eh pwede magkaroon ng chance, no, na maging patas para sa impeachment. Pero for so long as Alan Peter is there, eh kita naman natin, di ba, yung araw na kinuha niya yung kapangyarihan, yung araw ay nagbobotohan ng Kamara. The purpose of this is really to actually block the impeachment or to at least make sure that he is the presiding officer para masuppress yung mga ebidensya. Hindi dapat tayo pumayag.
1: Sa tingin niyo po ba ay hahantong talaga sa hatulang trial na ito o madadaan lang sa legal technicality at delay na naman ng kampo ni VP Sara?
0: Nananalangin tayo, no? Kasi lagi ko sinasabi, Ninya, no, na we have to make our institutions work, no? So ibig sabihin, yung institution natin kahit na ganyan yan, no, eh kailangan we have to go through it. Kaya nga si Laila de Lima, kahit na hindi siya nag-expect noong una ng patas na trial kasi nga political persecution, she underwent the process and she fought through the process. Tayo rin

0: Siguro no, kahit na ganyan yung Senado, kailangan manalangin tayo at umasa tayo na kaya nila maging patas at ipaglaban natin na maging patas maging patas sila. Kung hindi, we have to go to the streets and we have to find to make our institutions work.
1: Okay, and lastly po, bakit malaking legal at political statement na sa regular jail dinala si Senator Jinggoy sa halip raw na sa Senate custody o sa VIP custodial center?
0: Well, malaking statement yan, pero nakakapunta ko lang doon sa Payatas 3 weeks ago. Alam mo, okay ha, okay yung jail cell na yan kumpara doon sa mga regular jail na makikita mo, makikita mo doon sa mga presinto. Maayos naman yung kondisyon nila doon, no? Hindi sila overly cramped, no? At maluwang naman doon, no? Having said that, at least hindi sila sa VIP custodial center. Sana ganyan, 'di ba? Na makikita natin unless may life threat sa kanya, may threat sa kanya, para nangyari kay Laila De Lima noon na talagang kalaban siya ng administration. 'Di ba? Eh dapat talaga sa regular cell yan. So at least makikita natin na medyo patas, pero I would suppose, no, na mayroon pa rin special accommodation yan dahil siya naman ay senador ng Republika. Pero at least nandun siya sa regular na kulungan.
1: All right, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.
2: Samantala, itinanggi ng Malacañang ang paratang na nanghihimasok ito sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Ilang araw matapos ang abulan sa loob ng Senado, putukan na hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Ganito naman ang eksena sa Senado kahapon nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Magulo, nagkasigawan hanggang tuluyang iniwan ng mga senador na kabilang sa majority block ang Senado sa gitna ng kanilang sesyon. Para kay Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaglalaban lamang nila ang pagiging independent ng Senado. Pero binultahan ito ng Malacañang.
4: May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate.
5: Senate independence? Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? San ba nakialam ang Pangulo?
3: Gate pa ng palasyo, hindi dapat gawing kanlungan ang Senado ng mga may pananagutan sa batas, kahit pa man isang senadora.
5: Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwede ganun. Lahat po dapat patas.
3: Dahil hindi nagpakita ang mga miyembro ng mayorya sa sesyon na matapos arestuhin si Estrada, aminado ang palasyo na may pangambang hindi maisa sa batas ang mga priority bills ng administrasyon na layong makatulong sa bayan.
5: Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
3: Para sa palasyo, hindi dapat talikuran ng mga senador ang kanilang tungkulin para lamang sa naturang isyu. Iginit ng Malacañang na magpapatuloy ang kooperasyon ng ehekutibo sa Kongreso kahit sino pa man ang mamuno sa hangaring na maipasa ang mga top priority bills.
6: Samantala, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi hahayaan ng minorya na walang mananagot sa nangyaring Senate boycott.
7: Siguro, next move is we'll think kung ano yung pwede namin gawin para naman yung mga abala na ginawa nitong majority may balik sa kanila.
3: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kasunod ito ng paggamit ng Meralco ng mas mahal na diesel at liquefied natural gas bilang panggatong. Nagkaaberya kasi ang transmission lines ng NGCP na nagresulta sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid nitong Mayo. Buwaba naman ang singil ng kuryente sa Visayas dahil nagkaroon ng serye ng yellow alerts doon. Nabawasan kasi ang binabayaran ng line rental dahil mas kaunti ang inaangkat na kuryente mula sa Luzon at Mindanao.
1: Isinusulong ng DepEd sa National Brigada Eskwela ang digital learning na layong gawing mas accessible ang edukasyon sa mga mag-aaral. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
8: Mas pinag- pinagtibay ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang isulong ang digital learning sa ginanap na National Brigada Eskwela 2026 sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Sa pamumuno ni Education Secretary Sonny Angara, binigyang diin niya sa kick-off program ang kahalagahan ng mas pinalawak na bayanihan sa pagitan ng pamahalaan, lokal na opisyal, pribadong sektor at komunidad upang matiyak ang kahandaan ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase.
9: Sabi ni Yusek Peter, ika daw ka ng classroom. Minimum, mahina na yung 30 million. Bibigyan po natin ng 30 million worth of classrooms dito sa Kabadbaran City.
10: If we want quality education, we really must concentrate on our schools.
8: Isa sa mga tampok ng programa ang presentasyon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DepEd at mga national partners na layong patatagin ang institutional support para sa mga programa ng kagawaran at mga inisyatiba sa paaralan. Bilang bahagi ng modernisasyon ng edukasyon, inilunsad din ang DepEd Caraga Blended Learning 4.1 na naglalayong palawakin ang flexible learning system sa rehiyon. Kasabay rin ito ang turnover sa mga tablet nang magpapalawak ng access ng mga mag-aaral sa digital learning tools at resources. Ayon sa DepEd, ang mga inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawing mas inklusibo, makabago at accessible ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng matibay na partnerships at teknolohiya.
11: Talking about priorities, actually we have a lot, but knowing that there are a lot of students, every year, every school year, the enrollment is increasing. That's why our priority with my co-principal is the building. We need a lot of buildings. That's why we want to partner with our sponsors because we want this to be realistic. Lack of classroom, that's one of the things that we need to improve in order to take away the shifting.
8: Pinuri rin ang kagawaran ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan, stakeholders at volunteers na naging katuwang sa matagumpay na pagdaraos ng Brigada Eskwela 2026 kick-off sa Caraga Region. Mula sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nanguna ang National Capital Region sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2026. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
12: Muling ipinakita ng mga atleta mula sa National Capital Region ang kanilang galing matapos tanghaling overall champion sa katatapos na Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Prosperidad, Agusan del Sur. Second placer naman ang Calabarzon at pumangatlo ang Davao Region. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Sonny Angara sa pagtanggap ng Agusan del Sur sa lahat ng delegado.
13: The theme of this palaro is not written on a banner. It is written in the stories that we have all witnessed. These are golden opportunities to unlock the future. Here they were earned, training after training, dream after dream. At ngayong linggo, isang lalawigan, libo-libong pamilya at libo-libong atleta ang nagpatunay po niyan. Maraming salamat, Agusan del Sur, DepEd Caraga at sa lahat na naging parte nito.
14: Standing here today, I am both honored and humbled by the opportunity to welcome and host the Palarong Pambansa 2026 in our province. We have long looked forward to this moment, and now that our time has come, we are committed to living up to your expectations.
12: Nakatakda namang isagawa sa Quezon City ang Palarong Pambansa sa 2027. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen matapos ang ilang dekada. Buena mano naman dyan ang ilang Manileño matapos ganapin ang special screening ng Home Along the Riles, The Reunion sa Metropolitan Theater. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
15: Naaalala niyo ba ang pamilyang nagpatawa sa ating kanya-kanyang mga tahanan? Magbabalik ang pamilyang Cosme ng Home Along the Riles, the reunion sa big screen. Ginanap nitong gabi ng Lunes, June 1, ang kauna-unahang screening nito sa Metropolitan Theater sa Maynila, na mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang pumili bilang pagbibigay pugay sa legendary King of Comedy na si Dolphy.
16: Bakit met ang kanyang pinili? Because according to sa kwento niya rin sa akin, Dolphy was born and raised in Tondo, making him a true Manileño.
15: Dumalo mismo sa screening ang mga cast sa sina Van Dob at Jenny Quizon, Boy 2 Quizon na siya ring direktor ng pelikula. Present din sina Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez, Maybelline Dela Cruz, Dan Cruz at Sita Astals. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Van Dob Quizon kay Yorme.
17: Mayor, sa mga nanaroon, days mo lang kami binigyan ng venue ngayon. Ngayong gabi, binigyan mo kami ng pagkakataon makabalik. Makabalik tanaw at makauwi. You gave us a piece of our history back. Maraming salamat po sa pagpapahalaga na legacy ng aking ama, si Tatay Kevin Cosme.
15: Nagbalik tanaw din si Quizon sa kanyang naging experience noong bata pa siya nang isinagawa nila ang sitcom. Ang kanyang ama raw ang kanyang naging inspirasyon para humusay sa pag-arte. Mapapanood naman ang Home Along the Riles, the reunion sa June 17 sa mga sinehan nationwide.
18: Home Along the Riles, Home Along the Riles ang the best.
15: Ako, si Just Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Yan, lumaki ako dyan.
19: Oo, yun. Sama sa childhood kaya, natin yung Home Along the Riles na yun. Oo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
19: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Senate President Alan Peter Cayetano pinagbibitiw ng minorya.
22: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
23: And lahat, kita namin, umalit ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
21: Pagbasa ng saknal sa kasong graft nila Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Punoan, ipinagpaliban ng Sintigan Payan 2nd Division.
24: Ay, labanan naman ang mga person.
21: Lalaki, ginilitan at inuntayan ng sunod-sunod na saksak habang nakalive sa social media. Bilang na mga nasawi sa pagguhok ng gusali sa Angeles City, 20 na may-ari, kontraktor, kinasuhan. Sanggol, inuntog hanggang mamatay at isinilid pa sa sako ng kinakasama ng kanyang tsuhin. Janine Gutierrez, sinelyohan ang pagiging kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa patuloy na sigalot sa Senado. Hindi na naman nagsesyon ng Senado ngayong araw. Imbis na buksan ang plenaryo, sa social media nilabas ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga bintang laban sa minorya. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado?
2: Alvin, imbis nga na maghintay sa wala gaya nitong Lunes, ay maaga pa lang nagpasabi na ang mayorya sa minorya na hindi sila darating sa regular na sesyon ng Senado ngayong Martes. Huling dalawang araw na ng first regular session ng 20th Congress bago mag-adjourn si Neje bukas at bago bumalik sa ika-apat na Lunes ng Hulyo sabay sa State of the Nation Address ng Pangulo. Alvin, imbis na buksan nga ang plenaryo, nag-live sa social media si Senate President Alan Peter Cayetano. Una, sinabi niyang sinikap ng dating liderato ng Senado na nasa minorya na ngayon na pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 at mahinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal.
3: So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee.
2: Alvin, alas 3 ng hapon, dumating ang mga minority senators pati staff ng Senado at mga bisita. Pero gaya nitong Lunes, walang sumipot mula sa mayorya.
3: May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally.
2: Alvin, ayon pa kay Cayetano, mula na magkapalitan, hindi na natapos ang tangkang bawiin mula sa mayorya ngayon ang liderato. Git niya siya mismo alam kung paano tinangka ng mga nais mabawi ang liderato na ipitin umano si Senador Jinggoy Estrada.
3: I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying.
2: Alvin, sabi ni Cayetano gusto na mayoryang tiyakin na walang nakakapanghimasok sa Senado. Kaya ang minorya pumasok ng lounge. Alvin, kanina umaga ilang beses rin sinubukan ng media na kunan ng pahayag ang mga taga-mayorya. Pero paiwas ang sagot ni Senate President Pro Tempore, Loren Legarda.
4: Will you attend today's session, ma'am?
5: Will you cover my hearing on basic...
4: Yes, ma'am, we're covering from
5: above. Very good. Yes. If you cover this adequately, I will watch your report.
2: Alvin, tinawag naman ni Senador Panfilo Lacson na dereliction of duty o pag-abandona sa trabaho ang di pagsipot ng mayorya sa sesyon nitong Lunes at wala itong kinalaman sa paninindigan para sa kalayaan ng Senado o hindi pagsunod sa batas. Lunes ng gabi, kinundinan ng 11 miyembro ng Senate Minority ang mayorya dahil para sa kanila malinaw na protesta sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada ang tinawag nilang boycott ng mayorya.
6: Kaya ang ginawa nila Ngayon lang, rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kayo nasasama sa pag-boycott?
7: Nakakahiya po dyan, iboboycott, so hindi ko kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Pangalawa, hindi ka papasok, supportahan kayo. Dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun?
2: Alvin, mga dalawang oras din naghintay ang buong minorya kagabi habang wala ang mayorya pati mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat magbukas at mag-preside Lunes na sesyon.
8: Handa kami mag-session, kailangan magtrabaho. Depende sa niyon, sa majority.
9: Tapos pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi.
2: Alvin paliwanag na mga opisyal ng Senado, nag-trip ang isang circuit breaker kaya nagka-problema ang kuryente sa aircon. Tinanggi naman nilang pinatayan ng wifi at nagkataon lang anilang marami gumagamit ng internet. Samantala, ang ekonomistang si Professor Solita Monsod na dumalo sa sesyon nitong Lunes kasama ang asawang si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, dismayado.
10: They're supposed to stay each other the way the Senate is now. The brazenness about their their desire to have what they want. They're not thinking of the Filipino people at all. At all. You know, they're just saying, you know, the lies that are being carried out.
3: Majority Leader.
2: May po na rin, Alvin, na lalo nagkakawatak-watak ang Senado sa ilalim ni Cayetano.
11: The head of the institution should never seek to divide the House. It should unify the institution. It seems gaslighting for me that the responsibility of the independence of the Senate now falls into the minority.
2: Alvin, nagbabala naman ang palasyo sa epekto sa ekonomiya na nangyayari sa Senado.
12: Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
2: Alvin, pati ang sandatahang lakas, nagsalita na. Limang opisyal ng militar ang hindi ma-promote dahil hindi masalang sa commission on appointments. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP na ginagalang nila ang democratic processes at rule of law at hindi sila makikialam sa politika. Alvin, sa ikalawang Facebook Live kanina, giniit ni Senate President Cayetano na ginagawan talaga ng paraan para mahawakan sa liig ang Senado. Hinikayat niya ang minorya na makipagpulong bukas ukol sa mga agam-agam nila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muli niyang giniit na walang kinalaman sa impeachment ang pag-upo niya bilang Senate President at tiniyak niyang tuloy ang paglilitis. Pero pinatutsadahan niya ang mga nagpapa-resign sa kanya.
13: Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba ang binigay niyo, resign kagad? Resign kagad, may judgment na kagad. Pero ngayon nakita niyo, iba.
2: Alvin, may mga patutsada rin siya sa magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo.
13: You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo, di ba?
2: Alvin, pino na rin ang Senate President ang pananahimik na minorya sa kaso ni Senador Estrada at sinisi niya rin na minorya kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments dahil hindi nga sila magkasundo sa hatian ng mga uupo rito. Alvin?
1: So RG, parang safe na ba ni-assume ng taong bayan na mukhang hindi sila magkakaroon ng sesyon hanggang sa mag-break sa Friday?
2: Palagi namang posible yang nga palagi namang posible iyang sinasabi mo, pero pwede pa rin naman sila magsesyon hanggang bukas kasi bukas ang last day, no? Ang congressional calendar kasi ang sinedya adjournment nila papatak sa end of this week o sa Friday, no? Pero alam naman natin na walang sesyon pag Biyernes at or 4-day work week nga ang Senado pag Biyernes at hindi naman din nagsesyon ang Senado pag Huwebes. So in effect, ang last day talaga nila ay bukas. So bukas malalaman natin kung papasok sila. Usually pagka merong sinedya adjournment, eh meron silang mumunti o maliit na programa kung saan kinikilala nila ang kanilang mga nagawa noong nakaraang taon. Ano? So ayun ang aabangan natin at titignan natin kung matutupad ba yan tradisyon na yan. Alvin?
1: RG, pakipaliwanag mo nga, ano yung kinatatakot ni Senate President Alan Peter Cayetano na sabi niya baka mawala yung liderato nila sa mga komite? Hindi ko mag-gets yun, paano mawawala?
2: Okay, Alvin, kasi tandaan natin ngayon, ano, ang kailangan ng kapag ka merong maliwanag na mayorya, halimbawa merong kantresing senador na present on the floor, ang pagtatalaga ng committee chairmanships, napakasimple lang yan dahil nga basta may 13 ka, mayorya ng 24, pagka binasa yan sa floor, elect lang ng elect. But dahil nga sa nangyayari ngayon, dahil nga walang senador o may dalawang senador na mayorya, balikan natin, no? Dahil sa nangyayari nga ngayon, 13 ang senador ng mayorya, 11 lang ang minorya. Dalawa doon sa 13, wala. Yung isa,
1: nakulong.
2: Hindi na nagpapakita si Senador Bato de la Rosa. Si Senador Estrada naman, nakakulong. So in effect, 11 na lang din, gaya ng minorya, ang mayorya. So tabla sila. Pagka, at dahil nga sa nakikita natin ngayon, parehong wala ni isa sa kanila ang mikakayahan na magkaroon ng quorum o makabuo ng 13 at mag-isa at makapag-sesyon, ano? Pwede nilang gamitin leverage yan o pwedeng gamitin ng minorya na leverage laban doon sa mayorya para makahingi o makakuha o makapuwersa ng mga pwestong gusto nila. Kasi nga, wala naman din mabubuo ang mayorya kung wala yung minorya. So nandito sila ngayon sa isang sitwasyon na sabi nga ni Senador Marcos nung isang linggo, kailangan nilang tikisin ang isa't isa. Alvin?
1: Isa na lang, RG, may mga nagsasabi naman, pakipaliwanag mo nga kasi ikaw witness ka, nandiyan ka, diba? Ano ang diferensya ng pag-walk out ng minorya nung nakaraang linggo sa hindi naman ngayon pag-attend ng mayorya sa sesyon?
2: May mga nag-aambing nga diyan kasi na may mga nagsasabi na parang gantihan daw ang nangyari. Pero nga sinasabi nga ni Senate President Cayetano kanina, yung ginawa ng minorya dahil in-invoke daw nila yung kanilang rules nung nakaraang linggo para hindi magkaroon ng quorum at hindi matuloy yung botohan tungkol doon sa panukalang amyenda sa rules para sa electronic voting. Ito naman ang sinasabi ni Senate President Cayetano, ginagamit din nila yung parehong rules sa quorum para naman na hindi nga matuloy yung sinasabi niyang balak ng mayorya. So parehong patakaran tungkol sa quorum ang pinag-uusapan pero magkaibang aplikasyon. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz! Iginiit ni Vice President Sara Duterte na kailangang protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon sa bansa gaya ng Senado. Sa gitna po ito ng serye ng aniyay mga nakagagambalang pangyayari sa Senado. Kabilang ang pagsilbi ng arrest warrant kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong graft at plunder, ayon sa Vice Presidente, may mga hakbang anya para inihis ang atensyon ng publiko mula sa kontrobersiya sa flood control. Pilit din anyang isinusulong ang isang impeachment na may bahid politika at walang sawa rin anya ang tangkang pagkamit ng mas malawak na kapangyarihan gamit ang charter change. Una ng pinabuluanan ng mga senador at kongresista na may kinalaman ng impeachment sa charter change habang tinawag ni Pangulong Marcos na fake news ang mga paratang na isinusulong niya ang tsatsa para mapahaba ang kanyang termino. Sa huli, sinabi ni Duterte na dapat nakatutok ang pamahalaan sa pagresolba ng mga problema at hindi sa pagpapatahimik ng mga kritiko.
14: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
1: Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ni Vice President Duterte ayon kay Balas Press Officer Jose Claire Castro, nakabase sa mga ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa ilang majority senators. Nakababahala din anya ang pahayag ni Duterte dahil tila pinagtatakpan niya ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga kaalyado niyang senador.
15: Matapos ang ilang araw na tensyon sa pagitan ng majority at minority senators, nanawagan na ang solid Block 11 na magbitiw bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kinundi na rin ng minorya ang umano'y sunod-sunod na paglabag sa Senate rules na tinawag nilang impunity. At live mula sa Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nagtulak sa minority para manawagan na magbitiw si Cayetano?
16: Karen, nanawagan nga ang minority bloc na magbitiw na sa pagiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos hindi muli dumalo sa sesyon ang mayorya ngayong Martes. Pasado alas 3 ng hapon nang sabihin ni na Senador Juan Miguel Zubiri at Francis Pangilinan na hindi na dadalo sa sesyon ang majority bloc matapos makatanggap ng mensahe si Senate Secretary Jose Luis Montales. Ayon kay Montales, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing no show ang mayorya. Agad nagpunta ang minority senators sa Senate Lounge para magpulong. Matapos ang ilang minuto, humarap sila sa media at kinondena ang di umano'y paulit-ulit na paglabag sa Senate rules ng mayorya.
17: What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply, because its presiding officer refuses to leave.
16: Panawagan ng minorya magbitiw si SP Cayetano.
17: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
18: At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya, hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamunod.
19: At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position.
16: Nanawagan ang Solid Bloc 11 o Minority Bloc sa mga kapwa nila senador na gawin ang kanilang tungkulin lalo't maraming nakabinbing trabaho.
19: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utility, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na approve, walang resolution na approve. Sayang ang bayad ng taong bayad.
20: I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is.
16: Nanawagan din ang minority sa majority na lumipat na sa kanila.
21: Para lang si Alan Peter. Lahat, lumipita namin, sumalit kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
16: Ayon kay Senador Rafi Tulfo, may 3 hanggang 5 na posible pa ring lumipat sa kanila. Naniniwala siya na marami pa rin sa mayorya ang may sense of responsibility. Marami rin umano sa majority ang nagpapadala ng mensahe kay Zubiri para sabihin gusto nilang magtrabaho at hindi maintindihan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. Punan ni Senador Rafi Tulfo, sa plenary hall dapat magsalita at makipagdebate si SP Cayetano at hindi sa Facebook.
21: Kinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka.
16: Itinanggi naman ng minority na hinahadlangan nila ang anumang committee hearing, partikular ang nakatakdang Blue Ribbon Committee sa Webes tungkol sa flood control scandal. Pinabulaanan din ng minorya na may nanakot kay Senador Jinggoy Estrada para talikuran ang mayorya para hindi ituloy ang kanyang kaso. Pag-usapan umano ng minorya ang lahat ng legal na hakbang na maaari nilang gawin para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Kabilang dito ang posibleng ethics complaint o kaya ay paghahain ng kaso sa Korte Suprema. Karen, huling session day na bukas bago mag-sine-die adjournment ang Kongreso. Magbabalik ang session sa July 27. Samantala, sinabi ng minorya na kung walang Senate President ay maaaring Senate President pro tempore ang maging presiding officer sa session. Si Senador Loren Legarda ang may hawak ng posisyon na yan. Kung wala ang Senate President pro tempore, maaari daw ang 2 Deputy Majority Leader. Pero sa mga oras na ito ay wala pa rin natatalaga na Deputy Majority Leaders. Kaya bukas, Karen, ay hindi pa rin natin tiyak kung magkakaroon ba ng quorum, kung dadalo ba ang mayorya at kung sino ang magiging presiding officer. Karen?
15: Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa puntong ito makakasama natin si Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, magandang gabi po sa inyo.
22: Ms. Karen, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga
3: nakatutok dito sa inyong programa.
15: Senator, mabilisan tayo, no? Alam niyo na po ba kung dadalo ang mayorya bukas sa isa pang sesyon bago mag-sinedie?
3: We have no idea, Ms. Karen, kasi so kaya nga nanawagan na kami kanina na kung maaari pumasok sila dahil marami po kami mga trabaho pa na nakabinbin. We have a lot of bills on the floor na kailangan pong aprubahan. Ngayon, hindi po nila pagpasok, ibig sabihin, itong mga panukalang batas na ito ay hindi po gagalaw. Wala po pumapasok sila dahil wala po kaming quorum, dahil 11 lang po kami.
15: Ipaliwanag po ninyo, no, Senator Tulfo, sa social media, sinasabi ng ilan, una namang nag-walk out ang minorya. Gumaganti lang ang mayorya at nagbo-boycott. Ano ang kaibahan ng walk out ng minorya at boycott ng mayorya pagdating sa proseso sa isang sesyon o pagbubukas ng sesyon?
3: Mabuti na banggit mo yan, Ms. Karen, kasi pareho naman po defending, ika nga, what we did was to defend, at pinakaiba lang po, ay we have to defend the institution. We have to defend the Senate rules. Sa kanila naman po, pag walk out nila, and they are defending, ika nga, yung pagka-aresto po kay Senator Jinggo Estrada, saan naman po ang hustisya doon? They're not defending, they're protesting kasi hinuli po isa sa kanila at nabawasan sila. Real talk lang tayo, Ms. Karen. I mean, para maintindihan ng mga kababayan natin, yung walkout po namin, kasi gusto nila i-divide ang house, magbutuhan kami, para ika nga, pwedeng magbutuhan yung mga katulad po niyan, mga kasamahan namin na nakakulong, na pwedeng bumoto. Eh, wala po sa rules yun eh. Eh, gusto nilang gawin pong rules. Eh, kailangan, bago po gawin yung aprobahan, kailangan pagdebatihan, kailangan diskusyon. Hindi, sasabihin po agad ni Senator Alan Peter Cayetano, let's divide the house. So, gusto niya pong i-railroad. Gusto niya pong i-quick fix yung i-railroad po at kaagad na magkaroon ng botohan. Eh, syempre, talo ho kami. Yung sa kanila naman po, nag-walk out sila, eh, ika nga, protest, nagpo-protesta po sila dahil kinulong po isang kasama nila. Eh, ba't nula ho sisisihin sa amin sa minority kung may warrant of arrest po yung kasamahan nila sa majority? Dapat hindi ho. So, yung amin po, we're defending the institution, we're defending the rules, Senate rules. Sa kanila naman, it seems like they're defending yung pagka-aresto at kumukontra sila sa pagka-aresto po kay Senator Jinggoy.
15: Oo. Pero, Senator, linawin nyo, yung walkout nyo kasi sa minority, the session already started. Ang boycott, isang paglilinaw, hindi pa nagsimula ang sesyon. Hindi kayo makapagsimula ng sesyon.
3: Tama po yun, Ms. Karen. Tama po yun, Ms. Karen. Kasi nga, ang nangyari nga doon, gusto niya po kaagad i-shortcut na ipasa po yung through voting, magbutuhan kami, ipasa po yung rules na yun, i-apply na namin yung rules na yun, idagdag yung rules na yun na ika nga, pwedeng teleconferencing lamang ang botohan ng mga senador o pag-attend ng sesyon. Eh pumalagho kami dahil wala pong diskusyon, wala man lang debate. Ang tama po, dapat dindaan po sa proseso, pag-usapan natin sa floor and gusto niya magbotohan. Siyempre outnumbered ho kami. Anong gagawin nun namin? So, napilitan po kami mag-walk off. Yung sa kanila naman po, ibang iba eh. Boycott po, hindi po sila pumasok. Hindi man po sila nagpaalam.
15: Okay, Senator, nanawagan ang kapatid po ninyo, si Senator Raffy Tulfo, na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ba ang pananaw ng buong minorya o ng kapatid lang po ninyo, sir?
3: Tama po yun, kasi sunod-sunod na po ang paglabag niya sa mga rules po namin sa Senado. Una po, Section 3 po ng Senate rules. Sa sinasabi po doon, nung siya po ay manumpa, Ms. Karen, ang sabi niya po doon, that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position. Anong duty po yun? Na maging presiding officer po siya every day at pumasok po siya at mag-preside. Pwera na lamang kung may force majeure, may national emergency. Eh, wala nga ho eh. Hindi siya, ayaw niya pumasok kahit na wala pong valid reason, Ms. Karen. Pangalawa, dapat po, according din po sa Section 4, Rule 14, Section 41, dapat sinasabihan ang minority leader, majority leader na
2: o hindi siya papasok o walang pasok ang Senado. Hindi rin po niya ginawa yun. So, dalawa na po kagad yung violations niya. Dalawang rules po ng Senate ang binayolate niya, Ms. Karen.
15: Okay, ano ang plano ng minorya? Makikipagdialogo ba ang minorya? Yan ang sinabi po at panawagan ni Senate President Cayetano sa Facebook niya kanina.
2: Ms. Karen, yung problema eh, puro siya Facebook, puro siya live. Eh baka gusto niya maging vlogger na lamang. So, bakit nilila lang po? At least sa pagbablog, eh, may kikitain pa po. Di po ba may monetary ika nga, compensation? Doon na lang siguro kasi 3 times, 4 times, 5 times siya. May oras siya sa pagbablog, pero yung gawain niya rito, yung trabaho niya bilang Senate President, hindi niya magampanan. What does it tell you? Sayang, Ms. Karen, yung pasweldo sa kanya ng tao. Sayang yung pasweldo ng sambayanan sa mga senador. 300,000 mahigit pa ang sweldo namin. Hindi ka papasok. Diyos ko po, nasasayang, Ms. Karen, yung 10,000 per day na sweldo namin dito sa Senado. Yun po yung hindi po niya naiisip siguro at ng mga kasamahan po niya.
15: Senator, medyo personal na no yung mga pahayag kanina laban sa mga tulfo sa inyong magkapatid. Sinabi po ni Senate President Cayetano, kung hindi lang kayo tulfo, ipapatulfo ko na kayo. Yan yung quote.
2: Kailangan baka stress out lang po ang Senate President. Kailangan po siguro ikaw magpatingin ho sa doktor, magpakonsulta. Paano naman yung sasabihin na ipapatulfo niya po kami. Kami po si Tulfo. But I know what he means, Ms. Karen, na wala siya mapagsumbungan. Eh, nung may susumbong mo, ikaw ngayong may mali. Ang gusto lang po namin, Senator Alan Peter Cayetano, I know you're watching, pumasok po kayo sa trabaho, isama nyo po yung inyong mga miyembro para makagawa tayo ng mga batas, magawa natin ang trabaho. Kahiya-hiya po, dalawang araw na po tayong walang pasok.
15: Okay, isa pang personal no na obserbasyon laban sa inyo. Sinabi po nung panahon daw ni Duterte, kamping-kampi po kayo sa drug war. So siguro sinasabi ngayon ay bumabaliktad naman ang paninindigan niyo. Quick reaction on that.
2: Dalawang bagay, Ms. Karen. Una, ang issue rito ay ang Senado, hindi po yung drug war ng Pangulo. Sabi ko nga, siguro kailangan magpa-check up po si Senator Alan Cayetano, sa psychiatrist, psychologist. Meron po kami dito sa Senado. Hindi po yan ang issue tungkol sa drug war. Pangalawa, tama po yun, suportado ko po dati. Suportado namin yung drug war ng Pangulo ng pag-upo niya. Pero yung sunod-sunod na nanlaban, araw-araw may nanlaban, tricycle driver nanlaban, okay. Lahat ng namamatay, biglang may mga baril na mga paltik. How is that, di ba?
15: Okay, balik tayo sa issue ng Senado very quickly ito. May plano ba ang minorya na bawiin ang committee chairmanships? Kung meron, paano po ninyo ito gagawin? Kung hindi po sila dadalo bukas?
2: Paano po mababawi? Kayo na rin ho yung nagsabi. Wala ho kaming numero. We don't have the numbers. So how can we do that? Kailangan po namin ng numbers. 11 lang po kami. Hindi po namin kayang bawiin. Dagdag ko na rin po dahil sinasabi nila, kontra po kami dun sa Blue Ribbon Hearing. Hinaharang po namin. Wala pong harang. Kanina niya pa sinasabi na hinaharang namin yung Blue Ribbon. Wala pong maharang. Gusto niya pong mag-hearing. Bukas, walang problema. Sa isang bukas, wala pong problema. Hindi po namin haharangin. Siya nga po may problema eh. Natatakot siya. Alam mo ba, Ms. Karen, dahil ex-officio siya, dahil minority leader siya nung binuo po yung Blue Ribbon na sa pangunguna po, Senator Ping Lacson, hindi siya nag-attend ni minsan. Wala pong inatenan niya na Blue Ribbon hearing. Pangalawa, ayaw niya pong pumirma. Ex-officio ka? Ayaw mo pirmahan yung chairman's report? Eh, kung may mga kontra ka, hindi mo gusto, pumirma ka, dapat nakalagay doon with reservations, with amendments, kagaya po ng ginawa ko. Hindi po ako sang-ayon sa report, Ms. Karen, ako po yung vice chair, dahil nakukulangan ako. Di pumirma ako, nilagay ko doon with amendments. Ibig sabihin, pag-usapan natin sa floor, at doon mo sabihin na kulang itong report. Eh, bakit ninyo po ginawa? Kasi, Ms. Karen, ang problema sa kanya, may tatamaan ng mga ika nga, kamiembro niya ngayon sa majority diyan sa flood control line. Ganun lang naman po kasimple yun.
0: Okay, pero Senator, para maintindihan ng buong sambayanan, no, ang totoo dito, may impasse, may deadlock. 11 kayo, 12 sila, pareho kayo na walang 13. Kung hindi pumasok ang mayorya, wala kayong magagawa. So, paano po ang trabaho sa Senado ngayon? Paano po lahat ng nakabinbin dyan? Kailangang amyandahan. Paano na po yan, sir?
2: Yan po ang hindi niya masagot eh. Live po siya ng live sa kanyang Facebook page. Puro banat, mga priorities ng, ano raw ba ang priorities ng minority? Ang priorities po ng minority, Ms. Karen, is may pasa itong mga nakabingbing panukalang batas, Ms. Karen. Eh, hindi po niya nababanggit yun kung anong plano. Kami ho, ang ginawa namin, all we can do is ask them to come to work tomorrow. Kung kailangan po namin lumuhod, we will do that to just, ika nga, please, please come to work, Senator Cayetano. Please come to work, majority members. Para naman magawa natin ang trabaho dahil nakakahiya sa taong bayan. We are being paid almost 10,000 po, or over 10,000 pesos a day po ang bayad sa amin. And then, pakaangkaang lamang po, paupo-upo kayo dyan sa, in the comforts of your home.
0: All right, Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa inyo, sir.
2: Maraming salamat, Ms. Karen.
0: Bukas po ang TV Patrol sa panig ni na Senate President Alan Peter Cayetano para tumugon sa mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
4: Ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft ni na Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, ano ang dahilan kung bakit na-postpone ang arraignment?
22: Bernadette, ayon sa korte, ay kailangang resolbahin muna yung mga nakabinbin na motion ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya naman ay sa June 4, Webes na sila nakatakdang basahan ng sakdal sa kanilang kasong graft. Binigyan din ang pagkakataon ng Ombudsman Prosecutors na tumugon sa mga motion matapos silang sabihin na hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng mga ito. Matapos magpalipas ng gabi sa Quezon City Jail sa Payatas, muling humarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa itinakdang pagbasa ng sakdal sa kaso niyang graft ngayong Martes. Sabi ng kanyang anak, hindi nakatulog si Estrada sa kanyang unang gabi sa kulungan. Sunod namang dumating ang kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sakay ng ambulansya at naka-wheelchair ang dating kalihim matapos i-anunsyo ng PNP Health Service na stable na ang kondisyon niya. Pero bago magsimula ang pagdinig, nagpabalik-balik ang ilang health personnel para suriin ang nakababahala umanong blood pressure level ni Bonoan na umabot ng 160 over 90. Kaya humiling ang kanyang kampo na i-reschedule ang pagbasa ng sakdal. Nais din nilang ipatingin si Bonoan sa cardiologist para alamin kung may cardiovascular symptoms ba si Bonoan na nakararanas ng alta presyon.
23: Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure.
22: Mananatili si Bonoan sa PNP General Hospital habang nakabinbin ang kanyang motion for hospital arrest. Ipinag-utos naman ni Presiding Justice Geraldine Ekong na namumuno sa 2nd Division na maghain ng written motion ang kampo ni Estrada sa kanilang hiling na payagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig ng walang posas at hindi suot ang BJMP uniform matapos silang ikiit na nakapagpiansa na ang senador sa kasong nakabinbin sa kanilang division. Humiling din ang depensa na payagan si Estrada na dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paalala naman ni Justice Ekong, pwedeng piliin ang mga akusadong lumahok sa pagdinig via video conferencing. Hiling din ang kampo ni Estrada na makadulo siya sa caucus, committee hearings at sesyon ng Senado. Pero paliwanag ng korte, labas na ito sa kanilang jurisdiction. Kaya sinabi ng abogado ng senador na si Attorney Noel Austria, ipagpapaalam nila ito sa Senado mismo. Nauna na naghain si Estrada ng mga motion na ipagpaliban ng paglabas ng warrant of arrest, ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman o i-remand ito pabalik sa Department of Justice at Ombudsman para muling maimbestigahan. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na inaresto ng mga otoridad si Estrada matapos sabihin ng senador na sumuko siya.
12: matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan.
22: Ayon sa Ombudsman Prosecutors, tumanggap umano si Estrada ng nasa 573 milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga proyektong kontrabaha, bagay na mariing itinanggi ni Estrada. Bernadette, magkasunod na lumabas si Estrada at Bonoan dito sa Sandigan Bayan kaninang pasado alas 3 ng hapon matapos ipagpaliba ng korte ang kanilang arraignment. Samantala, sa June 4, Webas din sila nakatakdang basa ng sakdal sa isa pa nilang kasong graft at sa non-bailable na kaso nilang plunder na hawak naman ng Sandigan Bayan 5th Division. Balik sa'yo, Bernadette.
5: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Lola, nahagip ng tricycle, patay. Dalawang motorsiklo nagsalpukan, apat kumilapon. At bangkay na na-recover mula sa guho sa Angeles, 20 na. Abangan ang iba pang mga nagbabagampanita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
25: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu na samsam ng mga otoridad sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radio Patrol, Roen Cueto. Roen? Balikan po natin mamaya ang ulat ni Roen Cueto.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa X30.
7: Ang oras, 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
6: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
28: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio TV. TV Patrol sa DZ.

0: matapos gilitan at pagsasaksakin ng kanyang kumpare sa Parañaque City. Ang krimen sa pool sa video habang naka-live ang biktima sa social media. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Ay, labanan naman ang mga person.
2: Naka-Facebook Live habang naglalaba at nakikipagkwentuhan sa kanyang kapitbahay ang lalaking ito Webes ng hapon sa Barangay San Isidro, Parañaque, nang bigla na lamang siyang sunggaban sa leeg ng kanyang kumpare. Nagpumiglas pa siya pero inundayan na siya ng sunod-sunod na saksak. Dumepensa at sinubukang agawin ng biktima ang patalim sa kanyang kumpare pero wala itong tigil sa pag-unday ng saksak at bumunot pa ng isa pang kutsilyo. Nagtagal din ng ilang segundo ang pag-atake hanggang sa tumakas na ang suspect. Bagamat duguan, kinuha pa ng biktima ang cellphone na naka-Facebook Live pero maya-maya pa, sigawan na lang ng pamilya at ilang kapitbahay ang maririnig matapos na mag-collapse ang biktima. Naisugod pa sa ospital pero dead on arrival na ang lalaki. Ayon sa Parañaque City Police, dating nang may matinding alitan ang magkumpare.
3: The previous day at bago nangyari yung krimen, parang nagkakaparinigan sila. Parang may alitan eh. Alitan sila na previously nga yung pagkapang-abot nila. So yun yung impisa at yung mga, kasi magkapitbahay ito eh. So malamang nagkakaparinigan at may mga yung incident eh, hindi pa rin na naayos.
2: Lunes nang maaresto ang suspect sa Barangay Singkama sa Makati City.
3: Pagkatapos ng incident, umalis itong suspect nagtago. So we have some informations kung saan siya nagtatago. So yun ang kinandak natin from the start.

0: kaya nangyari yun. Pero hanggang ngayon, di pa namin siya nakakausap ng mahaba-haba.
1: Nakaburol na ang biktima. Ang kanyang pamilya, labis pa rin ang pagkabigla sa insidente.
2: Sobrang sakit-sakit talaga, ma'am. Promise. Hindi talaga namin matanggap yun, ma'am. Kasi kausap ko pa yun. Kausap pa namin. Tapos minuto ng oras nang nawala na. Pagbayaran niya yung ginagawa niya sa kuya ko. Bulok niya sa kulungan. Ang dami niyang buhay sa nila, ma'am. Hindi lang sa amin. Sa lahat, mga magulang kapatid niya. Grabe. Wala siyang awa. Sobra talaga ang masakit.
1: Mahaharap sa reklamong murder ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Nasawi ang isang babaeng senior citizen matapos masagasaan ng tricycle sa Guawga, Pampanga noong Huwebes. Kita sa CCTV na nakaupo ang biktima sa harap ng isang tindahan sa Barangay Bangkal habang hinihintay ang pinapa-photocopy niyang dokumento. Nang makuha ang dokumento, tumayo na siya at naglakad kasama ang kaibigan. Pero natapilok siya at nadapa. Tiyempo namang dumadaan ang isang tricycle at nahagip siya. Dinala ang biktima sa ospital pero namatay rin makalipas ang 3 araw. Sasampahan ng kanyang mga kaanak ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang tricycle driver. Sugatan ang 4 na individual matapos magsalpukan ang 2 motorsiklo sa Barangay Villamagat, San Mateo, Isabela. Sa kuwapo ng CCTV, makikitang papaliko sa isang kanto ang isang motorsiklo nang biglang dumating ang isa pang motorsiklong mabilis ang takbo at bumangga sa harapang bahagi nito. Dahil po sa lakas ng salpukan, tumilapon ang 4 na sakay ng 2 motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad silang nerespondihan ng mga rescuer at isinugod sa pinakamalapit na paggamutan para mabigyan ng kaukulang lunas. Ayon sa San Mateo Police, nagkasundo ang magkabilang panig na pag-usapan na lamang ang insidente.
4: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang sama ng panahon na magpapaulan sa bansa?
5: Alam mo Alvin, sa ngayon wala nakikitang sama ng panahon na pwedeng mabuo sa loob at palibot ng ating bansa sa susunod na 2 araw. Magpapatuloy pa po yung pag-iral ng habagat bagamat aakyat na yung kaulapan at pagkapaulan nito dito sa bahagi ng Luzon na posibleng magdala ng kinakailangang ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na yung pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod po sa mga pag-ulan ng habagat sa Luzon, meron ding aasang thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At kahit tagapaulan na po yung habagat sa Luzon, may mga lugar pa rin nakararanas ng alinsangan. Ngayong Martes, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Surigao City. Bukas, Miyerkules, 10 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pangungunahan po yan ng Infanta, Quezon sa 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Aparica, Cagayan, Hinatuan, Surigao del Sur, Surigao City at maging sa Tuguegarao City. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na nasa 172.4 meters Martes ng umaga. Pero inaasahan po magsisimula na ang unti-unting pagtaas nito pag mas madalas na ang pag-ulan sa Angat Watershed. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 3 sa Luzon, malalakas po ang paulan ng habagat sa umaga sa Calabar Zone at dito sa Central Luzon. Malalakas din ang aasang ulan bandang hapon dito po sa may bahagi ng Cavite, Batangas at ilang lugar sa Northern Luzon. At dito po sa pagsapit ng oras ng hapunan, pwede pa yung malalakas na mga pag-ulan sa may Mindoro bagamat mababawasan ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na mga pag-ulan sa hilaga at itnang bahagi ng probinsya at pag lumubog naman yung araw, posible yung mga pag-ulan dito po sa southern part ng Palawan. Sa Visayas, magsisimula ang mga pag-ulan bago magtanghali at may kalakasan po yung mga pag-ulan bandang hapon sa maraming lugar dito lalo sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Negros at Panay, gayon din sa ilang lugar sa bahagi ng Cebu. At pagsapit naman ng gabi, may aasan pang mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan. Tanghali naman magsisimula ang mga paulan sa Western at Northern Mindanao bagamat kakalat na iyan sa maraming lugar sa Mindanao pagsapit ng hapon. May kalakasan po yung boost ng ulan bago lumubog yung araw sa may Zamboanga Peninsula at dito sa Bukit

0: noon at pagsapit po ng oras ng hapunan, pwede po yung malalakas na ulan sa may Agusan del Sur at sa Cotabato at may aasahan pang mga pagulan sa ilang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at Sokcergen pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan po ang pagkapaulan ng habagat mula madaling araw hanggang bago po magtanghali. May malalakas na ulan ulit pagsapit ng hapon at posibleng pagsapit naman ng gabi ay pwedeng maulap na lamang at mababa na ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
1: At susunod, sanggol ilang beses inuntog sa sahig hanggang sa mamatay. At pagiging kapamilya ni Janine Gutierrez, selyado na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. DZMM Radio Patrol Flash Reports.
3: Meron po tayong tatanggaping flash report mula sa kamera. Naroon pa rin si Radio Patrol Pamela Vasquez. Pam?
7: Botong 265 na pabor, 14 o 14 na hindi pabor at 8 abstentions ay formal na pinatawa ng expulsion si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos i-adapt ng Kamarang Rekomendasyon ng House Ethics Committee dahil sa disorderly behavior o hindi kagandahang asal at mga paglabas sa House Code of Conduct. Nag-ugat ang committee report sa complaint o reklamo inihain ni House Deputy Speaker Janet Garina na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na panggugulo sa mga proseso ng Kamara, kawalang galing na pag-uugali sa mga kapwa-kongresista at paggamit sa social media para sirain umano ang dignidad at integridad ng kapulungan. Una rito ay 2 beses na patawan ng parusa ng 60 araw na suspension si Barzaga, kung kaya para sa komite ay hindi na sapat kung magpapataw muli ito ng panibagong suspensyon. Bago rito ay nagpahayag ng kanikali ng manifestasyon ng ilang mamabatas na nagpahayag ng suporta kay Barzaga kung saan higit sa isyu sa mababata sa sumitira umano sa imahe ng kapulungan, paano naman nila ang imahe ng kamera dahil sa isyu ng katiwalian gaya ng flood control. Pero para naman sa ilang mababata na hindi na dapat magpatuloy, ang hindi kagandahang asal ni Barzaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
3: Samantala, sa isa pang balita, mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam ng mga otoridad sa Maynila. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen? Roen? Balikan po natin muli mamaya ang ulat ni Roen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
3: Ang oras, alas 7.22 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Alam niyo, may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro! Silmarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liver Aid Pro.
11: May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
14: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: palitang ito. Ilang beses na inuntog sa sahig ang isang babaeng sanggol hanggang sa mamatay. Isinilid pa ito sa sako hanggang sa mabulok. Ang suspect sa krimen na ang tagapag-alaga ng sanggol na live-in partner ng tiyuhin ng biktima. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Sa ikalawang palapag ng apartment unit na ito sa barangay Pasong Putik, Quezon City, nagtapos ang paghahanap sa nawawalang 11 buwang gulang na sanggol na babae. Kalunos-lunos ang lagay ng bata nang matagpuan ng pulisya Linggo ng hapon. Nasa loob ito ng sakubag, nilalangaw at naaagnas na. Ang may kagagawan sa krimen, ang nag-aalagang babae na live-in partner ng tiyuhin ng sanggol. Ayon sa PNP, ang suspect pa mismo ang nag-report sa pulisya noong Sabado na may dalawa umunong lalaki na pumasok sa kanilang apartment at tinangay ang sanggol. Agad namang nagkasa ng follow-up operation ng pulisya at sinuyod ang mga sinabing dinaanan na mga tumangay umano sa bata. Nag-backtrack din sa CCTV ang pulisya pero walang nakitang mga lalaki na may daladalang sanggol. Pero nang iimbestigahan na ang loob ng apartment, biglang nag-alinlangan ng babae na nag-report sa polis.
2: Pagdating doon sa apartment nila, in ayaw, nag-hesitate, nabuksan yung apartment nila. Hanggang sa buti na lang, napilit namin na voluntary na binuksan. Doon, nakaamoy na kami ng hindi magandang amoy.
1: Inamin ng babae na inimbento lang niya ang unang salaysay at siya mismo ang nasa likod ng krimen. Selos at pagod ang lumalabas na motibo sa pagpatay base sa investigasyon ng pulisya.
2: Yung live-in partner niya ayon sa kanya, mas inuunang inaaruga o pinapansin yung pamangking kaysa yung anak. Napagod na daw siya. Kaya nung dilim na yung paningin niya,
3: nawala na ako ng sa pag-isip. Sa kasi dami akong ginagawa sa sobra tali yung pagod ko, sir. Hinantok ko lang yung ulo niya tatlong beses. Sana po mapatawad ko sa tamang panahon. Yung ko po, sir, kasi lang na inaamin ko lahat ako ang kumat na sa anak niya.
1: Ayon sa PNP, nasa 3 months pa lang sa pangangalaga ng suspect ang sanggol. Nagkatrabaho kasi sa ibang bansa ang nanay ng sanggol, kaya ipinagkatiwala sa kanila ang bata. Nasa probinsya naman ang tatay nito. Maharap sa reklamong murder ang babae. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Ito ay matapos sunod-sunod na ma-recover ang ilang bangkay ngayong Martes. Live mula sa Angeles City, nagpapatuloy si Dennis Dato. Dennis, may mga hinahanap pa rin ba ang mga rescuer?
4: Bernadette, sa tala dito ng Unified Command Center ay zero na yung mga nawawala. Pero nilinaw ng mga otoridad na maaaring mayroon pa rin mga naipit sa ilalim ng guho dahil posibleng hindi lahat ay nakasama sa listahan ng mga missing. Dahil dyan ay magtutuloy-tuloy ang paghahanap sa iba pa. Lalo't kanina ay may mga na-recover na mga babae at bata.
5: Bumuhay pa ako.
4: Sa halip na masayang ipagdiriwang ang kanyang 80 kaarawan ngayong buwan, tumatangis ngayon si Estrelita. Ang kanyang nag-iisang anak na si Wilson Rivera, posibleng hindi nakaligtas sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Security guard ang kanyang anak na tanging sumusuporta sa kanilang mag-asawa.
5: Hindi yung natutulog, nanunahan, hindi ako makain. Ay, napakasalit naman po ang pagsubok sa akin. Ang trampo, sinunan mo kami, natulingan ako. Ipakita niyo niya po siya. Natin niyo na. Wonderful na mag-wonderful na po.
6: Masipag po yung lag namin. Mabait pa. Ngayon po.
7: Papahingay niyo muna.
6: Wala na kaming katulong. Kami-kami na lang. Sana po. Bumalik ng buhay yung lag namin.
4: Mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng madaling araw, 4 na bangkay ang nakuha sa ilalim ng mga nakadagang kongkreto at bakal. Isa pa lang sa kanila ang nakikilala. Kasama rin sa natagpuan ang isang patay na aso. Nitong Martes ng hapon naman, tatlo pang bangkay ang nakuha. Isang lalaki at dalawang babae. Para sa Angeles City LGU, nagpapatibay ito sa nakuhang impormasyon na may pamilya sa mga natabunan.
8: May reported po na mukhang bata yung isa sa mga na-extreme.
2: Babae.
8: Opo, kaya po lagi nating ginagamit yung termino more or less. Kasi may mga reports nga na nandun, aside from the construction workers, nandun yung mga kanilang pamilya or mga asawa.
4: At kasabay ng pagdadalamhati sa trahedya, nagsampa na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi. Kabilang sa inireklamo sa Angeles City Prosecutor's Office ay ang may-ari ng gusali, contractor at site engineer.
9: So far, isa pa lang po yung na-file but susunod na po yung mga na-identify na bodies. So susunod na po yung pag-file sa kanila kasi nakikipag-ugnayan na po yung ating mga kapulisan sa kanila.
4: Nahihirapan namang umusad ang investigasyon ng fact-finding team na binuo ng Angeles City LGU. Hindi pa umano kumpleto ang sinusumiting dokumento ng may-ari at kontrakto ng gusali na kanilang hinihingi para sa investigasyon. May hanggang ngayong Linggo may-ari ng gusali at kontraktor para isumite sa fact-finding team ang mga dokumento. Bernadette, naghahain na din ang CIDG, Angeles City Field Unit, sa City Prosecutor's Office ng request para ma-issuehan ang precautionary hold departure order at immigration lookout bulletin ang may-ari ng gusali, ang kontraktor nito at ang structural engineer. Bernadette.
0: Maraming salamat, Dennis Dati.
10: Pinaghahandaan na ng mga guro at magulang ang bagong three-term academic calendar na ipatutupad ngayong taon. Sinagot naman ng Department of Education ang mga alegasyon na gumagastos ang mga guro mula sa sariling bulsa para tustusan ang pangangailangan ng mga silid-aralan. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpipinta ng isang silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City ngayong Martes bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga ikinabit na CCTV para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Inutusan ng Pangulo ang Department of Education na tiyaking handa ang lahat ng mga eskwelahan sa pasukan sa June 8.
12: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pagtraining sa ating mga kabataan.
11: Bukod sa paglilinis ng mga silid, kasama sa pinaghahandaan ng mga guro at magulang ay ang pag-a-adjust sa panibagong three-term academic calendar na ipatutupad simula ngayong taon. Sa ilalim nito, hahatiin na lamang sa tatlong termino ang school year na dating apat na grading periods.
13: Ang mga bata ay hindi sila ipu-pull out sa oras ng klase, tutok, yung tawag dito ay instructional block schedule. May mga kanya-kanyang number of school days sa bawat tatlong termino. At ang mga bata sa end term ng bawat block, sila ay may health break. Diba? Gusto ng mga bata yan. At for example, may mga modules rin tayong nakaantabay, kaya ang mga bata walang left behind.
11: Umaasa ang DepEd na makatutulong ang bagong sistema para maging mas epektibo ang edukasyon sa bansa.
14: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, mas may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya.
11: Kwento naman ng ilang magulang, hirap pa ding bumasa ang kanilang mga anak. Pero may nakita silang kaunting pagbabago.
15: Na-i-confer ko po yung pag-aaral na nila dito kasi pag umuwi kami sa bahay, may nakikita silang letter or words na babasa na nila unti-unti.
11: Nakatulong sa mga anak ni Aileen ang tagabasa program ng DSWD kung saan tutuguan magbasa ang grade 2 students ng mga kapos na estudyante sa kolehiyo kapalit ng kaunting bayad.
16: Maganda naman yung response, no? Pag kinakausap mo yung mismong stakeholders, the parents, the teachers, the students, for the past couple of years, maganda to. In fact, sumulat ngayon DepEd sa amin na sinasabi nila na sana ituloy natin.
11: Bahagi ito ng Cash for Work program na tutulong para maitaas ang antas ng literacy sa bansa.
17: Department of Education na mismo ang nagsabi na maraming taon pa ang bibilangin para tuluyang maisaayos ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pero nagsimula na anila ang mga reforma para dumating ang panahon na wala ng estudyanteng tutungtong ng grade 6 nang hindi nakakabasa.
11: Samantala, sinagot din ng DepEd ang paratang ng Alliance of Concerned Teachers na gumagastos ang mga guro na sariling pera para matustusan ang pangangailangan sa silid-aralan sa kabila ng bilyong pisong pondo ng kagawaran.
14: Maganda dito ngayon, mas malaki yung budget. Tama yung ECT na mas malaki yung budget para sa school buildings, para sa learning remediation, yung aral program, tapos yung mga materials din po natin at saka sa feeding. Yan. So talagang lahat ng aspeto po, mas malaki na po ang budget.
11: Tumulong naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela ng Diosdado Macapagal Elementary School sa Barangay Tatalon, Quezon City, na mahagi rin siya ng cleaning materials sa dalawa pang eskwelahan sa lungsod. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
18: Bakit nga ba tinatakpan ang mukha ng ilang suspect sa mga kwento ng krimen? At bakit may ilang videos o imahe na hindi pwedeng ipakita sa mga ulat? Yan po ang iba pang kwentong gumimpal sa bansa. Ang tampok sa ikalawang bahagi ng special podcast ng Philippines Most Shocking Stories.
19: Oh, how do you categorize something na shocking? Paano masasabi na ang isang kwento ay truly shocking?
20: Nagiging parameter natin na shocking siya pag nakita natin na yung from dekada 80 as ang manonood mo yung mga Gen Z.
21: Ito po, laging sinasabi to sa mga story ako. Yes. Hindi lang po sila karakter sa aming story. Sila taong po totoong tao, totoong anak, totoong pamilya ng mga taong pwedeng manood dito.
19: Hindi mo naman kailangan makita na ganun ka-gory para maintindihan mo yung story.
21: Yes.
19: Paano ba pinipili ang episode kada season?
21: Okay.
20: Kaya palang gawin ng isang tao yun sa kapwa-tao.
19: Paano ba binubuo ang Philippines Most Shocking Story?
20: Para hindi nga, tama yung sinabi mo, para hindi hilaw pag nilatag natin.
21: Yes,
20: Oo. Masinabi? Oo, masasinabi.
21: Nagawa kang patayin ng sarili mong anak.
20: Nilalagay ko lagi yung sarili ko dun sa... Paano kaya kung sa akin nangyari to? Ganon din ba yung magiging reaction ko? Baka nga mas masahol pa eh.
21: 72-page decision nila. Sa conviction niya. Tapos babasahin mo pa yun.
20: Pero toto, balikan po natin yung
19: episode.
20: Pag-sorda ba?
19: Ito ang part 2 ng Behind Philippines Most Shocking Stories, a podcast special.
18: Mapapanood na po yan pagkatapos ng TV Patrol 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: Susunod, bayarin sa kuryente ng milyong-milyong customers ng Meralco, tataas. At sino sina Charmaine, Vanessa at Melanie? Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.38 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
5: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMN.
23: Ang programang ihatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Di ba mamaya yung gabi pag-flight natin?
27: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
27: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: EO, love your eyes. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7.40 ng gabi.
23: Oras sa tidsanyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
30: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
18: Mismo si Energy Secretary Sharon Grina ang nag-abiso sa milyon-milyong customers ng Meralco na tataas pa ang paparating na bayarin ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon. Samantala, ipinaliwanag naman ng Meralco kung bakit iba-iba ang rate na sinisingil sa mga residential consumers depende sa laki ng konsumo sa kada household. Tumaas ng bahagya ang bill sa kuryente ni na Carmen pero nagtataka siya kung bakit magkakaiba ang rate na nakalagay sa bayarin. Noong nakarang Abril, nasa 14 pesos at 31 centavos lang kada kilowatt hour ang kanyang rate. Pero ngayon, nasa 14.41 na ito. Ang rate na ito na matatagpuan sa gitnang kaliwa ng bill ang imumultiply sa laki ng konsumo kada buwan. Ibig sabihin, kung malaki ang rate at malaki ang konsumo, lolobo rin ang bayarin.
31: Medyo magulo. Hindi ko gan maintindihan. Kasi kahit na i-compute ko to, sa 14.41 times 131, parang hindi ko pa rin maintindihan. Bayad na lang ng bayad.
18: Ang kabarangay ni Carmen na si Al Jane, halos dumoble ang bill sa mahigit 10,000 pesos dahil sa paghaba ng gamit sa aircon. Ang rate naman niya, 15 pesos at 52 centavos kada kilowatt hour.
32: Pag na-times ko, nagdarasal na ako eh. Pumipikit ako, Lord, huwag naman sana 15 times. Baka pwede naman kahit 13 lang, 14.
18: Ang paliwanag ng Meralco, nag-iiba-iba talaga ang peso per kilowatt hour na rate ng mga residential consumers. Ang prinsipyo, habang lumalakas ang konsumo, tumataas din ang overall na rate ng kada consumer.
2: Nitong Mayo, nasa 14 pesos at 33 centavos kada kilowatt hour ang pinakamababang rate, 15 pesos at 74 centavos naman ang pinakamahal sa residential customers. Ang problema, dahil sa tindi ng init ng panahon, marami ang tumatawid sa mas mataas na bracket dahil nga sa paglakas ng konsumo sa kuryente.
4: Yung dating 200 during period na medyo malamig yung panahon, pagdating na summer, tumataas yung kanilang konsumo, so tumataas din yung kanilang bill based on the socialized structures.
2: Ang payo ng Meralco, pag-aralan kung paano mai-record o mailista ang reading ng metro kada araw o linggo para ma-monitor ang konsumo.
4: It gives you that sense of trying to manage your consumption. Kasi kung hindi mo titingnan kung ano na yung iyong nagiging konsumo, tendency talaga of some, hindi ko naman nila lahat, of some, is to just keep consuming.
2: Samantala, paghandaan na ang parating na June billing ng Meralco dahil mismo ang kalihim ng Department of Energy ang nagsabing tataas na naman ang singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
5: Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat na LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya.
2: Sa Visayas, kahit yellow alert pa rin o manipis ang reserbang kuryente hanggang ngayong araw, hindi umano tatas ang singil sa kuryente dahil ayon kay Garin, nabawasan ang tinatawag na line rental na ipinapasa rin sa mga consumer. Pero nauna nang sinabi ng mga consumer groups na hindi dapat consumer ang sasalo sa kapalpakan sa transmission at generation ng kuryente dahil wala namang kaalam-alam dito ang ordinaryong mamamayan.
0: Tinatalasik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barasaga matapos ang dalawang suspensyon at live mula sa Batasan Pambansa si Agatha Gregorio. Agatha, ano ang naging resulta ng botohan sa plenaryo?
8: Bernadette, sa botong 265-14-8, pinatalsik na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakita sa investigasyon na merong anyay mapanira o slanderous live broadcast ang pinatalsik na kongresista. Nakakagulo rin sa mga plenary session at nakakaabala sa mga miyembro ng Kamara.
9: The respondent posted a video on his official Facebook page superimposing animated crocodiles over the former House Speaker and the Majority Leader during an official speech, pairing it with a mocking comedic tune to humiliate the leadership. On the 23rd and 24th of September 2025, at the height of the critical 2026 national budget deliberations, the respondent conducted unauthorized Facebook live broadcasts from the plenary floor. He used these live streams to record colleagues without consent, mock the proceedings, and make serious unparliamentary actuations live on camera.
10: Sir.
8: Matapos ang botohan, ilang kongresista ang nagsalita sa plenaryo para magpahayag ng pagkadismaya sa pagpapatalsik kay Barzaga. Bago pa man ang rekomendasyon ng komite para sa expulsion, umikot na sa plenaryo si Barzaga at sinabing huling araw na niya ito.
10: The last day of Congressman Kiko Barzaga.
8: Rito, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barzaga kaugnay na mga hindi totoong mga pahayag tungkol sa putukan sa Senado noong Mayo at 13. Pinag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Ayon naman kay Barzaga, papatunayan niya ang mga aligasyon sa korte. Bernadette, matatandaan natin na sinabi na dati ni Barzaga tungkol sa posibilidad ng expulsion na hindi siya nag-aalala. Aniya, marami pang uputukan unidad para sa kanya. Bernadette?
0: Agatha, kailan ito magte-take effect?
8: Bernadette? Bernadette, sa pagkakaalam nga natin ay expelled na siya dahil adopted na nga ang rekomendasyon sa committee report. Nakalagay nga sa committee report na mayroong disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives ang miyembro ng House na si Barsaga. Bernadette?
0: Agatha, sa pagkakaalam mo, first time ba ito mangyari sa isang congressman?
8: Bernadette, nangyari na nga dati na may in-expel na congressman at naalala nga natin ang dating congressman na si Arnie Teves ay na-expel din dahil nga sa absence niya sa House of Representatives. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio.
1: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng Birmingham Open sa England. Tinalo niya ang pambato ng Australia at world number 143 na si Priscilla Hahn sa round of 32 ngayong gabi. Dominado ng Pinay ang laro sa unang set at binlang po ang Australian. Sa ikalawang set, agad lumamang si Ayala 5-love. Na-break ni Hahn ang serve ni Ayala sa ika-anim na game, pero tuluyan ang tinapos ni Ayala ang laban sa ikawalong game para manalo 6-love, 6-2. Target ni Ayala na makabawi sa kanyang kampanya ngayon sa grass matapos ang ilang pagkabigo niya sa nagdaang clay court tournaments.
2: Susunod, Janine Gutierrez emosyonal sa kapamilya contract signing dahil sa Mariposa. At pangalang Charmaine, Vanessa at Melanie. Napanotaryo na kaya? Yan, narito pa ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Malayang Usapan, Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Matinganza. Radio Patrol, balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: si Janine Gutierrez. Pero bago ang contract signing, bakit kaya naging emotional si Janine? Alamin yan sa Pagpapatrol ni Ganiel Krishnan.
1: Opisyal na pumirma bilang certified kapamilya ang aktres na si Janine Gutierrez. Ngayong araw kasama ang ABS-CBN executives, Star Magic officials at kanyang pamilya. Happy si Janine na selyuhan ang kanyang pagiging kapamilya.
2: Sobrang laking pasasalamat ko to have this event and just to be able to do this with the bosses. Yung sobrang grateful ko na talagang they go out of their way to, you know, do the contract signing with me. And of course, yung buong Star Magic family, lahat ng friends from the press, kumantap si Diego.
1: Ngayong officially part na ng Star Magic, game din si Janine kung sakaling magka-project kasama ang kanyang kapatid.
3: Yeah, I'm so happy kasi dati pa namin ginajoke na para kaming mag-classmates lang when we're both in ABS.
4: I hope so. Kaya ba? I think kaya naman.
5: Kaya natin yung gagalingan
1: natin. Bago pa man magsimula ang contract signing, kapansin-pansin ang dalawang mariposa na nakaabang sa pito bago dumating si Janine. Kwento ng organizers, misto lang ang dalawang lola ito ni Janine na sina Asia's Queen of Song Pilita Corrales at National Artist at Superstar Nora Honor.
2: Actually, pension na iiyak na talaga ako kanina pero sabi ni Tita Cora, don't cry, so hindi ako umiyak. Pero I do feel talaga yung presence ng mga lola ko.
1: Bukod sa ilang video messages mula sa kanyang pamilya, surpresa din kay Janine ang pagdating ng boyfriend na si Jericho Rosales.
6: This is an amazing day for you and I know how much you've wanted to seal the deal to be a part of this family. I'm so proud of you. I love you.
1: Kasado na ang seryeng pagbibidahan ni Janine at Echo, ang The Loyalty Game. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
0: Goodbye Orange! Hello, Charmaine! Bakit nga ba viral ang pangalang Charmaine, pati na sina Vanessa at Melanie? Alamin sa Pagpapatrol ni Daryl Sarmiento.
7: May maganda balita ako, may nahanap na akong isa.
8: Isa ka rin ba sa mga napa? What the hell?
7: Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
9: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
8: Bakit Charmaine na ang tawag sa prutas na orange? Sa isang video kasi ng content creator na kilala bilang si Baet, umalma ang prutas na si Orange dahil aniya, niwala man lang ka-effort-effort ang ibinagay sa kanyang pangalan.
9: O diba ikaw ang pangalan mo ay Mango?
7: At tapos?
9: O Mango ka, diba?
8: Buti pangaraw si Mango. Mango ang pangalan, pero dilaw naman. Kaya suggestion ni Orange, what if, baka lang naman, pwedeng Charmaine na lang ang kanyang pangalan.
7: Ay, ang ganda, no, oh, sayang. Ipanotaryo natin niya.
8: Pagkatapos mag-viral online with 7.3 million views on TikTok, iba-ibang brands na ang nakiride. Sa isang mall sa Legazpi City, goodbye Orange, hello Charmaine na talaga ang label sa kanilang fruit stand. Pati brand ng pintura, aba, in! Baka bet yung mag-repaint at kulayan ng Charmaine ang buong sala. Say pa ng isang dessert shop, masarap nga raw yan siya. At eto pa, trintahin approved na ata ang Charmaine scented ointment na ito. Idinaan naman ni Bayan Patroller Mac Casero sa fashion ang pagsakay sa trend habang suot ang kulay ni Charmaine. Habang rumarampa sa Calagos Island, Camarines Sur. Pero teka lang, hindi nagtatapos dyan. Sa TikTok kasi ng content creator na si Baet, Avocado is out, Melanie is in.
7: O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O yan, gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. O diba, mas maganda yun? Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin.
8: At hindi lang yan, ayaw rin pahuli ng fly o langaw na Vanessa na lang rin daw ang itawag sa kanya.
7: Diba langaw ang pangalan mo, Mare?
9: Palayaw ko lang yun, ano ka ba naman? Ang totoo kong pangalan ay fly.
7: Ayaw nga.
9: Diba napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako.
8: Kinagiliwan rin ng Bureau of Plant Industry ang nasabing trend. Ayon sa post, Team Charmaine, Vanessa o Melanie ka man, basta ba't huwag kalimutang suportahan ang agrikultura sa bansa. Only in the Philippines sa ganitong klaseng trend. Pero Orange you glad na may mga ganitong klaseng good vibes sa social media? Pero ang tanong, kung tatatak nga ba ang Charmaine sa bukabularyong Pinoy o kailangan lang ng Orange na sabihan na just be yourself? Charmaine. Este, Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
4: Buhig
10: Nagpili ako doon ha. Doon sa labas ng ABS nun, di ba?
11: So may mothering na siya.
10: Okay, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students Choice Awards na inorganisa ng Leyte Normal University at Asian Development Foundation College para sa ibinigay sa aking parangal bilang Best Female TV News Anchor. Wow naman! Thank you po. Thank you sa patuloy niyong suporta at paniniwala sa ating serbisyo. Thank you, thank you, thank you. At yan ang mga, may gusto kong magpuntuhan.
11: Siyempre,
10: O, yan na tayo. O, ano natin?
11: Tama-tama yung mga estudyante, gusto ko sabihin na dapat mag-ingat po tayo dahil kanya-kanyang naratibo ngayon. Labanan ko yun ng naratibo. Di ba? Ayaw tumigil ng Senate President. Panay ang press kung di umaattend dun sa session, pero nasa social media. Tama ba yun?
10: Ano ang dapat na naratibo?
11: Hindi, ibig sabihin, dapat kung may paniniwalaan kang naratibo, meron kang batayan.
10: Yeah.
11: Ano yung katotohanan? Oh. Hindi yung maniniwala ka lang dahil kaibigan mo. Diba? Mag-die ano hard supporter ka. Oh.
0: Anong credibility?
11: Oh.
0: No?
11: Yes.
10: Yeah. Oh. And what are the implications?
11: Yes. Importante yun.
10: Actions. Oh. Okay, so walang magbo-boycott. Bukas magkikita tayo.
11: Sinabi mo yan, ha? Pag Biyernes, napapansin ko, hindi ka pumupunta pag Biyernes.
10: Ano graduation ng ano?
11: Congratulations, Lucas.
10: Baka mamaya, ikaw ninyo, ha? Baka mag-boycott ka.
11: Wala, walang magbo-boycott.
10: Galang ganun, ha? Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
14: Kabay! Kabay!
15: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: Oo na ni.
1: Hay mga ka-vibes, mayong gabi eh. Sa mga wa makaabot kaganina sa ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ania ang reply sa kaagi, sa gugma, kasinitian sa kinabuhi. Ini nga tong sinder nga si Dodong, 26 anyos, taga Barili, Cebu. Mao na ni, ka-vibes.

0: And hello, sa mga ka-wives karon, kumusta og may hapon sa tanan? O niya, syempre, kamo na minaw, kamo na mati sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-wives. Mauna ni. Okay, oy, kumusta ang tanan na itong mga ka-wives karon? Kumusta nga itong mga higala, ilabi na sa adlaw nga Martes Paskang, Paspasar, Gids Pagdagan, sa panahon apan. Oy, kaganina mga ka-wives, dito po tagikan dahil sa kaniang Bariolos, no? Diha sa may eskwelahan sa Bariolos, mga ka-vibes. Tungod kay, karong adlawang Martes, Pizza 2, nagpahiga yung tag-servis yung ka-vibes. O niya, namintal ta dito, namintura ta dito kay lagi. Hinangat naman po sa ang pagbalik sa kanaang klase, mga ka-vibes, no? Nagkuan ta dito, kanaang brigada eskwela ta. O niya muna, nindot ta kayo o kanaang mga pintura ang mga kuan dito, no? Ubang mga kanaang ilahang classroom dito, uban mga ka-vibes na ato apong napintalan po gaganina, no? Ani kuan na kayo kanang hayag na kay tanaon. Muna niya, usap po na sa mga kuan po, magkapaingan niyo sa mga estudyante nga kanabitaw mo, ganahan sila nga mo kuan, ganahan mo eskwela, murag ka ng maghinam-hinam nga mo tungha ba? Maghinam-hinam nga mo eskwela, garong Lunes na ba ang kanaang ablis klase, no? Okay, labi na tanaw nila, murag hamugaway na kailang classroom, o niya, nindot agag mga pintal, mga kabibes, no? So muna, karoon, nagpahigayon taog service yung kabibes, o niya, ito, pagani dito sila si DJ Langganida, na pagani sila dito si kabibes Tonton, o niya, si Ma'am Junita, og si Ma'am Kuan, Ma'am Miludz na apa po dito, og anduha ka Gabriel, no? Og syempre Uncle Boy, pasok. Okay. Alright, kumusta nga itong mga ka-vibes karon? O siyempre, sa mga naminaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes mauna ni. O nga siyempre, welcome sa atong programa ang Request 931, sukad ta sa launa sa hapon, ngari sa alas 4 mga ka-vibes. Anya, siyempre, di po ta malimot sa nga manginaot ang matagal adlaw nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas og manghinaot usab kita nga adlaw nga Martes mamahimong malamboon og malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumo. Hello sa tanan, kumusta mo? Mayong hapon unya karon di ang taod-taod ang atong sinder mga ka-vibes kay wa pa man si Miss Iba, no? Basig to pa dito sa kaniang barangay o sini Bariolos, no? Unya mo ni ang atong sinder karong hapunan mao ni si Dodong dai mga ka-vibes, no? Dyan naman si DJ Pamela. Oy DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
1: Vibes, yan na minaw. Karoon nga po na, syempre, ako na po dusam si DJ Pamela, ang inyuhang dalaging ding, apan si Miss Eva. Wala pa naabot si Miss Eva, tungod kay, murang naapa dito sa atong ipahigayon ang Cool Boy, nga service yung ka-vibes niya sa may Bariolos, no? Nanala sa itong mga ka-vibes, yan na minaw. Karoon nga po na, ang atong sinder, ang ato, akaroon nga koan, ang magpabuhagay. Andam nga mo share sa iyang kasinatian sa gugma kaagi sa ginabuhi mao kining si Kuan Dudong. Onya nagtago lang sa pangalan nga Dudong ang Cool Boy nga 26 anyos, 26 anyos dai nga taga Barili dai ni sir kana ang Sir Kuan kana ang Virgil. Mao ni si Dudong ang atong sender karon ang Cool Boy. Okay, onya muna, ugon sa pagkaunsa, ha? Nganong naabot sa punto nga si Dodong nakauna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share ni iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi nanhala. Karong taod-taod, ha? Abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Hala, sige, text na. Text na sinyo. Apan sa dili pa, ang ato usab nga FB page is 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro mga ka-vibes. DJ Rico Mambo.
0: Okay, unya mo na sa ito mga ka-vibes karon. Hala, sige, pag-usgin ninyo mga radio. Kay hantod pa tangan to sa kuan, ha? Nga ito pata sa alas 4 sa kahapunon mga ka-vibes nga mag-uman-uman. Ini nga ito ang programang Request 931. Oga, syempre, kamo din hakaroon pahimutang mo pagkusgin yung mga radio. Ilabi na sa mga ka-vibes sa ito karoon mga taxi drivers, sa ito mga grab drivers, ang Cool Boy, sa mga habal-habal drivers, sa mga bus drivers, Dias may North Bus Terminal o sa South Bus Terminal. Hala, sige. Ako sige ni mga radio kay hantod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban. Ining atong nga programang Request 931 mga kabimes. Ang atong sender, karoon ako balikon sa magkausa, maugining si Dudong. Ang atong sender, maugining si Dudong nga 26 anyos nga taga-Barili. Ogon sa pagkausa ang anong naabot sa punto, naabot sa higayon nga si Dudong, nakahuna-huna man og pabuhagay, nakahuna-huna og pag-share iniyang kasinatian sa gugma, karong taon-taon. Atong himay-himayon ha. Apan sa dili, pamubalik na karong taon-taon mga kabimes. Dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabimes, mauna ni

0: Oy! Musta mo sa manmumunihang mga kabayam? Sa kabalikot sa pagkaosa, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 diin sukad sa launas kahaponon nganhina sa alas 4 mga kabayam. O siyempre, sa mga nagtikaw-tikaw, ining adlaw nga Martes mga kabayam, on air po daha sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayam. Okay, siyempre, aniyan na, DJ Rico Mambo o Miss Eva. Okay, ako sa ningingo o nimuhang microphone din na naman din si Miss Eva. Itaod ang kuha din ha. O sige ka na. O ginagka na, Miss Eva.
1: Yes.
0: O gina, sige. O, ay, paglangay-langay. Aron, sugo na yun ta.
1: Sige. Init ka ayo. Bago ha? Naman gugunaabon.
0: O sumagikan ka dito sa kuhaan. Service yung kabayab sa Barilos, no?
1: Yes.
0: O, niya muna. Namintal na ka dito.
1: O, nagkabulit pa ganin niya akong kamot.
0: Mita, no? Pero muna, nindot po kayo mga kabayab. Sino ka ka nabitaw nga kuhaan. Makatabang po ta. Makakuhaan ta, Miss Eva, ba nga makaingon ta nga gana ang labi na padong na hinangat na ang klase, no?
1: Mm-hmm.
0: Makaingon po mga estudyante inig tungha nila nga, wow, kanindot sa mo ang tulunghaan, no?
1: Yeah.
0: Sumuna. Sige niya, karong hapon na mga kabayabs, ang istorya ka, agi sa kinabuhi ka, agi sa gugma, kabahin ni Nikoan. Sige nga na ni Miss Eva.
1: Si Dudong. Dudong.
0: Oh, no, mm-hmm. Sa Miss Dudong dahi.
1: Okay. Na problema sa iyahang girlfriend. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sa to pa, hinigugma pa ni niya.
1: Oo, hinigugma.
0: Hindi pa ni niya ka na ang di pa sila kasado.
1: Pwede pa niya mo quit.
0: Pwede pang mo lift. Ano, lift the group. Sige. O niya, ready na ka, Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, sige din na tumaglangan pa. Mga kabayabs, ani ang kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi, niningatong sinder, nga si Dudong. O sa gabay tisayas anyos nga taga-Barili. Ani ah. Mayong hapon, mga kabayabs. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa, pinag-agong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa ito mga kabayabs nga maghatag bulawanong pangunahuna, nining ako ang kasinatian. Mga kabayabs, mga DJ, taguan lang ko sa pangalan nga Dudong, 26 anyos o taga Barili. Akong problema mga kabayabs kay ang akong uyab, nga sigig ingon nga unsa may gusto ni mong kanon. O niya, inigtubag na ko og bisag unsa lang, masuko man hinoon. Mahurot na lang ako ang sweldo og sigig rabod para lang mahilom ang iyahang baba og ang iyahang tiyan. 26 anyos na ko mga kabayabs, mga DJ. Imbes nga magtigom ko, magtipid ko aron magkatigom, para sa magtigom ko para sa balay, ganahan magugko nga makaangkon og kaugalingon akong panimalay. Apan nahurot man sa food trip, kana bang sige na lang og kaon, sige gasto basta kay dunay sweldo, aw kaon gidayon. Sige og food trip nga siyaray mabusog. Unya akoy tigbayad mga kabayabs. Unsaon kahani nako ang akong uyab? Unsaon ako pagpasabot niya? Unsaon ako siya pagsulti mga kabayabs, mga DJ, nga dili siya masakitan o dili siya malain din ako? O manghinaot ko nga mabuhatan kinig duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O kini na lang ang inusuki nga tigpaminawan, Dudong.

0: Ay, love, musta magalab, musta man imong hangguan, musta man imong hangbuhay-buhay.
1: Okay na gihapon, humana di kong pa-enroll.
0: Eskwela pa day ka?
1: Yes, eskwela pa ko.
0: Nagdahaw man kukuga na ang dugay na kani-graduate kay murag di man maklaro si mong naong nga wapag kani-graduate.
1: Ay, kagrabe sa ni mo love, oe.
0: Ay, bitaw ang kana, joke ra, yun na pa, unsa naman day kang guan, unsa naman day kang graduha day, love.
1: Graduating na.
0: Graduating sa kinder?
1: Dili, oy.
0: Sa high school? High school? Saan?
1: Sa college. Ikaw ba? Murag dili ka, oyam. Ganun, dili magkaswito na ako.
0: Umang yun na, umang ko magdahom dahil nga, murag, muna magkaanak ko ba nga dali, ragaday ka panahon, kaya nagtong umang ko kaniato nga high school pagkapan, dahil college naman dahil ka, no? Pero, sige lang, usan naman lang kahon natin mo, love. O sunod, wala, mag-OGT na ka, human, wala,
1: graduate na. Ang kuhan siguro, love, ang height na ko, mo'y pang-kinder.
0: Bitaw, kay dugay-dugay naman pugas kalibutan apan murag wangyod ka mutubo gaayo no? Pero sige lang. ang importante nga kana ang importante guwapa lab mo
1: maog yon
0: ayun na pa kana ang unsa man sa may

0: na lang ta.
1: Sige. Og mo to mga kabayem nga nakabantay na gyud ko. Kaning ako ang uyab nga paskang hiligag yung kaon-kaon. Pero mo to nga ako mang uyab ako na lang gyud pagpasagdan. Kay mali pa ra man pug ko magtan-aw niya nga kanabitong makaingon ko nga kuan gyud ba kanang makaingon ta nga kusog gyud mo kaon. Mahingaon gyud. Kay naarabay uban nga magdi mo kaon. Mo to nga ako lang gipasagdan. Apan mao na yadto ko ga silaha labi na padong na sweldo. Magsigi kumiglaag. Nagingon ang ni mga panghitabo, mga kabibes. Kana ang love.
0: Yes?
1: May kay... Ito ko ikuan ni mo ba? Sweldo man ako. Kana ang... Unsaman...
0: Tagunsan nag-iing mo sweldo love, no?
1: Dali ra kay kinsina man. Kinsina man o niya gawas pa na. Ang kana ang naapo ko yung mga incentives muna nga. Nagplano lagi tako nga, nagplano ang tako ba nga magtigom ko. Kay ganahan ko ba nga, ganahan ko nga kanang makaangkon ko akong kaugalingong panimalay. Ganahan ko nga makatukod og ako ang tahanan, ana.
0: Ay, naku ni mo love, kalayo pa ana oy. Ibaw ka, kanang sweldo ni mo, mas maayo pa imo nang i-enjoy. Kanang food is life ba ya?
1: Food is life day, ha? Pero,
0: yes.
1: Mao manggod nga ako manggong na huna-huna ba? Kung naabot sa kong huna-huna ba? Kanahanot ako nga kanang magkatukod ko panimalay la ba? Mao na nga magtigom unta ko. Kanahan ko nga makatigom ko kay aron magkuan ba? Puhon-puhon, makatigom na ko, magkapamalit na ko mga materialis balay kay mahal ra ba kay materialis karon da?
0: Unya na huna-huna, alam. Ang atong huna-hunaon nga ma-enjoy ta diri sa kalibutan. Layo pa kayo nang magtigom ka para sa balay.
1: Mas
0: maayo pa love. Ado ta sa kuan ay sa may iskina gani sa kuan kanang sikat yung kananan ba diya sa syudad.
1: Nanapod ay kanibawaan nga bagong
0: kanang abli diya. Seafoods
1: na po.
0: Oo, kanang love, nindot ka ayo. Sige na, naman kayo motor, mag-joyride ta.
1: Uya,
0: oo, inighuman, muhapi ta dito para makatilaw ta silang mga bagong seafoods. Sige na love.
1: Kana ang...
0: Unya na nang tigom-tigom, uy. Naunsa man ka, uy. Mga unsa ta ba?
1: Maumang ka, nanala. Sige, doon na lang ta. Og mao ni mga kabibes, at tungora, huwag yung kukapugong sa kuang hinigugma kay lagi, uyab ko na ako god. Nangulit, kuan man ko ka na ang nangulita ako kung kuin iso muna. Ako na lang yun po siyang ipaundayunan kay nalagi ko na po siya bagong nahibawaan nga, nag-abling nga pagkaunan, si Pudge na po ko no. Mao to nga ako lang gipasagdan pero mao na ako siyang giingnan nga magtigom na ko kay gusto ko nga makaangkon og ako ang kaugalingong panimalay. O gunya, sunod adlaw ni ana, sunod buwan ni ana mga kabayem, sweldo na sab nako. Mao to nga wag ko ka sagang ba kay wa na ko musulti niya nga din sweldo nako. Apan ako may giyo na unahan og unya ingon ani mga panghitabo mga kabayem.
0: Love, aligo diri, dali. Dali tayo.
1: Ngayon naman ka lang.
0: Ato na dito sa unahan, na nasa ibagong butol-butol dito nga pagkaunan.
1: Dali na ba?
0: Ali, doon na kaayo, dali tayo. Pagdali na ba?
1: Kanaang...
0: Guyuro di ka ron.
1: Kanaang love, kanaang... Di pwede dahi o sunod, di pwede sunod sweldo na lang ta mga on kay... Ang ako magong sulido garon, gamay-gamay ra ba kay may overtime. O niya, maulag ito, nagplano pa ko nga magtigom kay may 26 anyos na ko, idad pa doon na ko matiguang taong ini.
0: Ay, naunsa naman ka love, oy. O niya, ako kay gigutuman ko, naglaway di ko atong mga nangaon dito sa gawas. Naragid sa unahan, o niya, kibaw ko nga paborito po to ni mo. Unsa may ganahan ni mo love? Musi ka na ani mong kanon.
1: Okay ra man ko na may utan din ha. Okay ra utan munggos lang ako niya. Sing pansit niya. Kuan? Pansit niya. Balik 20 lang pansit. Okay ra ko ana.
0: Kabarat ana love. Oy, ayo ana. Ato lagi ta dito sa kuan. Bagong office. Ay open ba? Nga kuan budol-budol.
1: Mao ba?
0: Sige na lang.
1: Di ko katigo man ni day kalakihan ni mahal man gyud kay bawa man kang mahal gyud na di hanapita pag-una na.
0: Naunsa man ka oy, ayo lagi na ko nauna ang tigo. Nya usa pa sad, enjoy lagi ang ato ang kinabuhi mientras na ata diri sa kalibutan.

0: Benga ka vibes. Ao gini, bao gini na problemahan ako garon ini nga kong hinigugma. Nga paskang paghahilig gaon. Unya, mao lagi na ganahan o dago ba nga magkatigom ko. Ganahan ko nga magtigom na ko ginahinay kaya aron makatukod ko gako ang kagalingong panimalay. Aban, ang pangutan na ini, sa man ako pagkatigom kung ang akong kwarta, ang akong sweldo, mahurot lang sa sige na mo pangaon. Mahurot lang sa grab permit. Sige lang palit mga kabibes. Mga kabibes, mga DJ, unsaon gahanin ako? Ako ang uyab. Unsaon ako pagsulti? Unsaon ako pagpasabot kaniya nga dili siya masakitan o dili siya malain din ako? Palihog daw ko be, advice daw ko ninyo be mga kabibes? Unsaon manin ako karon? Digin ko katigom. O maoning kalakihan nga paskang hiliga kaon. Nga kada sweldo, wag yung sipyat na ang ikaon ni may rabag bratuhon. Nga durabagin sa mahalon mga kabayams. Unsaon manin ako kung uyab? Unsaon man ako sa pagsulti nga dili sa masakitan? Tambagi daw ko ninyo. Kini na lang. Inusupi nga tigpaminawan ning nabantog na kayo ng programa sa radio. Ang request na 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Dudong. Oy, mara to ha. Ato na to siya ang istorya ni Dudong mga kabayans. Miss Eva?
1: Yes.
0: Amo na to ang istorya sa kaagi gugma ni Dudong iniyang hinigugma karon, yang uyab nga murag pong paniya murag kuan man kana ang hiligag kaon kuno Miss Eva.
1: Unsa kanino tambok ba kani?
0: Na depende man siguro Miss Eva
1: na may uban nga kanang gamay na pero hilig ko kaon no.
0: Na may uban nga kana bitawang bisong kaana ka ba? Oy, asa man gibutang nimo imong kinaon nga halos magkasigin
1: ka. Basta sa buhok.
0: Oh, sige magkagkaon. Apan, di ay huwag magkamuda. Oh, huwag magkamuda ko. Daot magyapon ka. Sumuna sa ito mga kabayabs, karoon namin na, unsa may inyong mahatag advice, unsa may inyong mahatag na bulawan ng pangunahon ni Dudong. Sama, buwagan lang kanin niya, Miss Eva, o gusto siya magtigom kayo. Magsige siya inani, muna nga, di yun siya katigom kayo. Adto magiging siyang uya pa doong kwarta. Oh, mauna bitaw no. Sama na ni atong akong kuan pud Miss Eva to kung igagaw nga. Nalipay siya nagbuwag siya siyang uyab kay makakaon na siya siyang kwarta ka ng klaro kay
1: sa una. Sweldo.
0: Kada sweldo pud kay sa una ko no. Kuan murag di mag-apiki gid sa kwarta la pirmi labi nang naato yang uyab kay murag ato gid dito mahapak ba tanan. Mao ni sila kaagi ni kuan Dudong. Oh, nga kana ang si Dudong pugar na problema kay kada sweldo lagi niya. Murag dali kay makaditik yang uyab niya dito dayon. Oh.
1: Pero di jiri ko mambo, maayo na lang na kay nangayo rag pagkaon, wala nangayo pang bayad sa kuan, eskwelahan.
0: Oo. No?
1: Nabiyay uban nga magpa-shoulder sa ilang uyab.
0: Alam mo na nga, uyaban ta, gasto ko sa akong pagtungha.
1: Okay. Kita na may mag-boost, ani.
0: Ang iso na ang nag-aapan na Miss Eva, ini-graduate, ugbyaan ka.
1: Mauna. Na-ajoy, daghan na hitabuan na.
0: Daghan kayo na nga, kaya pag human og eskwela,
1: gibyaan.
0: Human og abay ka ni, nakahuman, nakagraduate na, wala. Hindi na magpakita.
1: Oo. Mugani na ang uban nga, ilahan na lang pabuntisan, kaya para sure ko lang yun ba. Oo, yun, anak na lang yun.
0: Sumuna, no, sa itong mga kawayabs garong naminaw, sumayin niyo ha, sa itong FB page, Miss Eva, way mga nag-kuan din ha?
1: Kuan. Naa si Sir Remy, Remly Proveda, maayong hapon, boss.
0: Oy, may hapon. Musta magkadin ha, boss. O, niya muna, no, sa ito ang mga kabayabs garon. Ikaw, Miss Eva, sa ang mga kanini, kay siguro, nahigugmang yun siya, Miss Eva, kay di masya ganahan nga masakitan. O, sa ang kuno niya, pagbadlong, o sa ang niya pagsulti, yung hinigugma nga, musurinder ka, simana siya, ingnon ka niya ba nga, di na, tapalabi, anak ha?
1: Kuan, ako adi jiri ko mambo kung ako si Dudong unya ang akong uyab ka ng palakaon og wala koy kwarta gyud ako siyang inon nga kanang gibudget na ko akong kwarta na atay gamay makuha para kaon at the same time nagtigom pod ko
0: ana inon lang niya nga kuan maglungag ng tagsaging
1: inon ana pod di jiri ko mambo nga moingon siya nga pwede lang ako nalay magluto para mas sweet
0: ganin
1: ng ina.
0: Di gawasan ng ina ng sweet maka
1: save. Okay. Ako na lang magluto, lutuan na lang tika.
0: Ang pangutan na ron, ang pangutan na ana
1: siya magluto.
0: O gawasan ng kamao ba siya magluto? Ang pangutan na ana og mukaon ba pud siya niluto kay basi ginahan ko siya ato kanang naagil sa mga hiligra mag grab food ana.
1: Kay no.
0: Ginahan ko siya ato mga fast food chain ba nga. Kanang lamian yung mga luto mm-hmm. sa iba.
1: Bitaw, kanang mga panandalian mm-hmm. ba?
0: Kaya kanang... mahalon man giguno mo kaon, giguno niya. Ana lagi siya saon, unani, yung permaminti nga mahalon mo kaon. Wag gid siya matilog sa sweldo, wag gid siya matigom kay mahapak gid ito tanan sa kaon kuno mas iba.
1: Oo. Pero maulag ini ingon ani na lang magkuan siya magpaas if siya nga iyang gi-check ang diet plan ana. Iyang ingon dito nga bawal ka ani. bawal ka an oh para dili makuan. Oo, makaguba ni sa imuhang lawas.
0: Ingon niya nga kana ang bawal ka ning kuan ha sipod sa nga kana kuan kay kasagaran sipod mahal mas iba kana mga limang.
1: Oo, kana tinuoy.
0: Alimango, pagkamahala gina na.
1: Hindi ka pwede nga magpalabi ani kay ma-allergy ka. Ano ba, yun nalang hadlo ko.
0: Hindi ka pwede kay mabaga mo, dako yung mabukton. Murag bukton sa limango.
1: Ingon na, nauni lang siguro niya pag-istorya.
0: Iyan na lang ang tikatikon. Kaya huwag maulag gina iyan yung naproblemahan yung tao. Sa oman eh, huwag mag-inani, padayon sa inyo na ani, huwag yung siya mahimo, huwag yung kwarta na mga kuhan. Ano siya, good PM DJ Rico Mambo, akong ikatambag sa sinder, magpakawala siya sa iyahang aki, magpakawala siya sa iyang kaugalingon para makasabot ang iyahang uyab, para makasaving siya sa iyahang umaabot nga panahon, gikan ni Clifford.
1: Maingon na lang siya nga.
0: Huwag ito ay kwarta ron.
1: Wala biya ko'y kwarta. So...
0: Aban, maumakuno kay maniid mas iba yung sildo niya.
1: Oo, pero...
0: Mga, sildo naman dahil ka diya.
1: Mauna lang lagi siguro na, kanang iyahan na lang prangkahon. Oo nga, ingon na, wala nag-chair kwarta. Kung dili mo sabot, nahala, pangitaglain.
0: Ano na lang.
1: Simple na kaayo.
0: O ingon na nga magpadagyo ka ni, siyempre, uyab ni mo, magpadagyo ka ni, unya mo na, og na kay mga pangandoy, na kay gusto nga maabot sa mga kinabuhi, nga mag, siyempre, o magsige pataka, gagasto din ha. Awas yun kay kagamot. Muna nga, unsa pa may imuhang magasto sa kanang imong giplano, nga butang, sama na magpatukod, gagbalay di, magiging basta-basta, gid ana nga.
1: Oo, okay, mahal kay materialis
0: mas iba, lansang pa lang, wana.
1: Yes, oo. Usa pa lang ka lansang, wana. Abot nagkuan siguro, ang...
0: Kanang sa kalibo ni mo, kuwang mong nakainas lansang. Labi nagdipindi po sa imong balay. Muhimo lang kagmurag kurong din ha. Okay ra siguro sa kalibo.
1: Kurong.
0: Kanang murag kurong sa manok.
1: Palitan na lang akong kawayan. Oy.
0: Palitan lang kawayan, lipakang ka din ha. Kanang igor ka maghigda, di ka kabarong.
1: Bitaw no, niya, ikaw di Jericho Mambo, kung ikaw si Dodong.
0: Una, ako ay yung na Dodong, kuan yun, ako yung magbilin yung para kuha. Di ko din ako nga, kani, ako nang igahin para sa itong kaon, huwag din ni kaigo mo ni,
1: kasuwi kuan. Baka, DJ Rico Mambo, nga, gasto sa imong uyab, kanang swildo ni mo, ana.
0: Kanaang,
1: muingon baka, muingon baka nga, kanang, mga ola dito, ana.
0: Dili mo kayo kung manghagad mo sa ibang kaon, labi na katong uyab-uyab pa sa una. Murag, wag kayo hilig nga mga on time sa so, yan na ba?
1: Kamo ni DJ Rica.
0: Kami na no.
1: Mukuan mo naman. Kaon.
0: Okay ra kay kami na magyod. Nag-asawa na magimi, ipo na magimi. Pero katong nag-unapong kato kaniyan to nga uyab-uyab, pamurag wag kayo hilig ka ng mga...
1: Mu-invite o kaon.
0: Kasulan ko anang kay... Gasto ka. Tinoon ka naging ni... Kanang giingon ni Kuan, gasto kayo, samok kay ba? Gasto kayo niya.
1: Bitaw murag, mo.
0: Makaambot lang, lahi mang lalaki, pero para sa Kuan, murag way puser ba? Murag,
1: ngayon man, nagigikaon man.
0: Nagigikaon, pero muna, kanang murag tanaw ng kubanga, o gusto na ko, ako lang, o ako rin kong kaon.
1: Kahangol.
0: Hindi, ganun dahil, pwede magkumukaon. Ganang sa kaon ko, ganang
1: kuan. Ako rin musulit ito. Picture-picture ka diyan nga, ni kaon ka diyan niya.
0: Di masag ko hindi ko picture kay may bawaan man. Niya, gawas pa namin si iba, maikog ko magsigig post, Facebook, magkaon ko nga kuan kay naman tayo mga, atong mga kuan ba, kaliwatan ng taon nga naglisod, magkaingon, maluoy po ta. Muna nga, talagsarag yung kayo ko mag-post ka na magkaon.
1: Pero, Karon, kamo ni DJ Rica, okay na kaayo.
0: Na
1: mag-post ang mga laming pagkaon.
0: Usahir man po. Panagsarag yun. Di po ingon nga permaminti yun. Kanang tagsata, makasaswa katuig, na ikaduha ba ron? Inanara. Bitaw. So, muna, no, sa itong mga kabayan, sigurang naminaw, unsa may inyong mahatag advice, bulawano, panguna-una. Sa ito ang sinder, karon nga maokin ni si Dodong. Okay? O niya, sa itong pagbalik, karon ito, daon mo si Eva, mag-aoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela, ha?
1: Okay.
0: Sige. Sa itong mga kabayan, sigurang naminaw, sa mga radio, ang itong numero nga pwedeng i-text, 0995-472-0802. Text na, nining atong sinder nga usa kabay disayas anyos nga taga-Barili nga si Dodong. Okay, Miss Eva, sa itong pagbalik, kaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Dinhi lamang na sa itong paboritong radio sa Subo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Mauna

0: Karong buwan na tayo ng oras panahon sa tuwang programang Request ni Trewan din sukad. Sa launa mga kabahibs hantod ta sa alas 4 sa kahaponon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Mayroon, sa ito mga kabahibs ka na mina, salamat kaayo. Niya, syempre, on sa may imong masulti, Miss Eva, sa to ang sender nga si Dodong.
2: Kung may naman kong advice.
1: Ah, man na rin. So, ako na lang. Ako na lang masulti ni mo, Dodong. Ako an lang. Uyab, babitaw mo, Ana. O, tanaw ni mo nga, mapurloy ka na yung uyab. Yain na lang. Oh, ngita na laglain nga uyab nga kanang makaingong ka nga mura o ganaang dili ka mapurdoy kay tanaw na ko nga si Dodong murag taas na og paglantaw sa ugma niya Miss Eva. O niya, karon niya nginigugma mura og kuan lang kanang diadiha ba ganaan siya nga kanang kanang giingon nila nga 1D millionaire lang nga di magunahon na nga naa diay. Di magunahon na nga kanang bitang magtigom, di magunahon na nga magkuan sila Miss Eva. Mura na, yang uyab kay kaon ano, naman ang ginahon na po diay.
2: Pala kaon jud kaayo no, kaya na.
1: Sumana, tanaw ni mong maapiki, gani mong bulsa permig. Kuan na lang na oy, dispatsar na lang na may daghang taon din na, ana na lang.
2: Kanang naay daghang taon di mo kaon.
0: Mau na, oh. Labi na, mangita na lang siya ka na tao nga magsigig diet, Miss Eva.
2: Oh, kana, para oh. Makatipid.
0: Oh, kanang inig panghagad ni mo nga mangaon today, mo ana nga di lang sa ko, kay nag-diet man ko. Oh. Oh, muna nga, kana nalay pilia, kana ang siya nga ni Dodong, kay kana kasi mong uyab na, buslot ang bulsa ni mo ana, kay sige magkaon na, pura nagbaboy day. Oh. Pero nagbaboy mong uyab dahil kay hangkuan mo na kana ang siya nga ni hingaon man. Oh, sumuna, sunod, makauyab ka. Sakto tong giingon ni DJ Pamela, pangita na lang og uyab nga kana ang nag-diet perme. Oh, kanang wala magkuan, nagsige lang og tipid sa kaon kay aron di mo tambok mas iba.
2: Yeah.
0: Oh, sumuna, ngita na lang kagsiksin, hinain ang mga dagko-dagko. Oh. Sige, salamat kayo niya muna to. Wala naman tayo kong oras. Kayo na, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dirino mo sa atong programa Request 931 Lunes hantod Biyernes alauna hantod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni kini na lang ang misteryosang Inday sa kahaponon, Inday Eva Sophie. Bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
1: Mayroon, sa ito mga ka-vibes, ginaminaw, karong nga po na, ako na lang usap si DJ Pamela, magingon, stop thinking and then start doing, kang salamat, o mayong hapon, kanatang tanayin mga ka-vibes, Uncle Boy!
0: Okay, unya na pa'y gidadalig suwat si Mami Lord, kaya na ako nung say, apas, unya, Miss Eva, ipaligo ko great Miss Eva.
2: Unsa man na, ikuha na diri sa sulod.
0: Sige, ikuha sa niya, iya, okay na. Oh,
2: like happy that. Birthday! Kinsa ng pangan?
0: Man, pintura. Unsa?
2: Isun na diri, tarungan na, be.
0: Oh, pintura, daisy.
2: Asa man yun, mimubasa? Iplas ka
0: to ng kubos, goro. Oh, happy birthday, pintura man yung kita. Ah, nahala, sige, unya. Samtang nagsuot si Mami Lord sayang ipag-greetings kay mga pong niya. Birthday sayang manghod, baro no? Ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon tiguang bitaw paniti di Bataros. Okay, onya, DJ Rico Mambo. Okay, onya muna, sige. Kana, dako na kayo kayo na, syarog di kaya po na makitan. Oh, sige. Tapos ang i-greet ko noon ni Miss Eva.
2: Okay.
0: I-greet ko Miss Eva.
2: Happy birthday, BB Bro Haron Lau.
0: Oy, happy birthday, BB Bro Haron Lau. No?
2: Happy birthday.
0: Happy birthday.
2: Yes. Mayong pagsaulog. Iksuon na siya ni Ma Melody.
0: Iksuon ni Ma Melody, no? Kana ang mayong pagsaulog si mong adlaw nga natawhan.
2: Yes.
0: Karong pizza dos ning bulan sa Hunyo. Tuwag 2026. BB Bro Haron Lau.
2: Lau?
0: Oh, Lau. Okay. Kumlong. Okay, sige. Bawa na ito, ma'am. Happy birthday, ha? Sige,
2: thank
0: salamat
2: you.
0: Kayo. O niya, wala naman tayo kong oras. Ako, ano lang masulti ni Mududong? Kung ano lang, no? Kato na lang giingon ni Uncle Boy. Pili na lang ato. Ato bagam toong pamila ni Uncle Boy. O sa ito, mga kabayab, sige naghatag. Karo sila bulawano, panguna-una. Wala naman tayo kong oras. Ako na lang usap. Si Jericho Mambo, magingon lihok na. Mintra sa iyo pa. Mintra sa bay panahon. Napay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayab. Sa dipata, mubiyas kang inan, magbilin taog mga maanindot ng mga sunata. Then hilamang na sa babo nitong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Type 1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

Paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio ang 93.1 your favorite music FM radio ka vibes manani maayang morning my butang mga kababs. Welcome sa ito ang programa matag sa iyo sa kabuntagon ang programa

Miyerkules. Grabe ka, beautiful. Sa early morning, sa adlaw, sa Miyerkules, mga ka-vibes. Siyempre, no, kaoban ninyo karunwa na ilain. Ang kugihan kay mamukaw ninyo, mga ka-vibes, DJ Sprocket Gunato, aka nyo. Ang certified lami oin. Wanay lain, radio DJ dire sa kinatibukan sa Cebu. Nga lami un ako na.

Onsa kay ato ang pasumpay sa istorya karong adlaw mga ka-vibes? Onsa man? Kaog palaman. Oh! Tiara. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Nga manginahanglan sa inyo ang pagtubag. Diara. Diara. Ah. Gimahal nimo kay sumpay eh. Gimahal nimo kay bahala na mo kung unsaon ninyo pagsabot ng gimahal, unsay gimahal ninyo dia. O sumpayin na ninyo mga ka-vibes. O karo taon-taon, ato na pangbasahan ninyo mga tubag, no? Oo, ang katong mga baguhay na aron nga nakatune in ato, o ganahan mo mo sumpay sa itong istorya, pwede mo manawag, pwede po mo mo text sa 0995-472-0802 akong host boy. 0995-472-0802. For the meantime, mga ka-vibes, no? Ato sa ning pabuto-butohon ninyo mga tagsa-tagsa ka mga radio para sa ato ang modern talking ato mga 80s, 90s sa mga sunata. Og kamo na minaw sa 93.1 your favorite music FM radio ka-vibes, mga ka-vibes.

0: morning, maayong buntag. Oto muna minalanggi po sa inyong paborito nga sasana sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music FM radio. The vibes, manini. Lamia, oy. Oh. Maayong morning, maayong buntag, mga ka-vibes. Ato ang ka-vibes. Pasumpay sa istorya maoni. Di mahal ni mo kay. Oo, sumpaye. Sumpaye mga kabab, sumpaye, sumpaye. Sa mga gusto niya mo tawag, 0995-4720802, natay caller. Hello, good morning kabab. May buntag ka vibes, Roger di sa Leyte. May good morning. Kanang ka vibes sa Roger, kanang sa pagkakaroon kay nagmintinan sa ta. Oo. Naapay, oo, naapay pahugtanan.
1: Nga.
0: Oo, kanang hopefully kay karon man na kwanan, karon man na sugdan og usay nga aning ayo og repair. Hopefully ma okay na nitong pag sibya. Oo. Ang kwan, pwede gyapon ka makapaminaw sa kwan sa apps. Pero napo tay signal, napo tay signal, pero di lang yun siya mo kwan. Di siya mo kwan og layo kaayo. Oo, dire ra sa kwan ka

dalagit may ngana ba? Yeah, murag maabot na sa Camotes pero dili ko sure sa Leyte ha. Yeah, murag namang gyapon sa Ormoc. Oo. Oo, oo. Nakuan lang yun. Kanang na magay panahon nga magkuan kita mag maintenance. Oh, pero kanang pabut-abot lang kay pon-pohon ma-okay ra ni ang tanan.

0: tinan sa takadali. Kaya, Kondra, kanong karon mga simanaha? O, makuha na nato ang resulta ni inig hinahinay na o kuha na rin ka ng liso sa mga lisoan.
1: Oo.
0: Oo, pero kuha niya po na, nagay po tayo portion din sa may part sa Bohol. Inyong asa ka rin dapat tinuha sa Leyte gani? Asa?
1: Bato.
0: Ay, bato. O, bato Leyte. O, basin sa kuan siguro, kanang na siguro yung maka unsay nga naning makasangit siguro mo na hindi mahilahos. Pero sige lang, sige lang, ka vibes
1: kay. Tinawag din ng inyong kondre ha. Ang tinawag din ng inyong station direct.
0: Oo.
1: Oh, bisa ka sa kondre sa kuan ta kung gi pangyot. So yan ba nga tubog long sound. Di yot.
0: Oh, nakwa na kanang sa karon na siya. Karon na siya kanang ayo lang kagool kay mubalik ratag abot niya.
1: Mayon ta.
0: Oo, pon. Mukwara na. Karoon na si Manaha ang ato ang mahibawaan kung unsay pamaagi ani.
1: Sige, DJ. Mauna lang to kay ako nagsusin ng kuba.
0: Oh, pero kung kuha, ano sa manay mong cellphone ka ng touchscreen or katong keypad ra?
1: Keypad rin tao ni DJ. Kaya ako ay kapalit yung touchscreen.
0: Ah, okay. Kay mapaminawan mata sa apps kung panalitan. Pero kinahang lalagi sa internet, oo. Oh. Oh, sige lang, ka vibes kanang Roger dia sa may Batulete. Mo abot ra ang kanang kay karon man eh kanang karon si Banaha. Ariyo naman eh.
1: Mayon ta.
0: Okay. Yeah, salamat kayo. Ug may buntag kanimo.
1: Salamat kay DJ Mon sa feedback.
0: All right, daghan kayong salamat. Ug may buntag. Onya, syempre mga ka vibes. Ato ang pasumpay karong buntaga. Hello ni Mac Dolobi. Good morning. Oh, mahal ni mo kay. Oh, bakit mo mahal? Sige daw. Oh, mahal ni mo kay. Sumpaye. Oh, mahal na ko senior kay Shaman. Shaman bayi para nako. Onya, maunang mahal kayo na ko siya. Ay! The vibes ko ay, Jerome, ay! Mahal ni mo kay, ay! Onya, natay caller! Ano, wag tan! Tawag balik, 09.

0: Kaingero. Good morning. And natay caller, be. Hello, good morning.
1: Hello, good morning. Major bracket yung pinakalami.
0: Good morning, ka vibes. Miss Yao.
2: Love you.
0: Kumusta, mine?
1: Hinay, gikay mo.
0: Hinay pa? Pero makadungog ra kagamay.
1: Oh, pero wala na ang kapang.
0: Ah, sige lang, kay karon manggod ko, anak. Karon si Manaha, ariuna na siya. Hopefully, ma-fix kung unsa man ang na-broken heart na ko.
1: Okay.
0: Unya, kumusta man? Namainit na ka? Namaha?
2: Lumiyo.
1: Kung pa mo, kaya kung pagmata rin, akong gilis-uliso ang radyo, nakuha naman si Ruinay.
0: Oh, sige lang, kan lang ka nang, ang kuha na is, para pudmingawon ka na mo, ha?
1: Ano na?
0: Unya, Miss M, kaman tayo, ka-vibes ba sumpay sa istorya, karabuntaga andam na kang musumpay? Alright, Miss M, sa ito ang ka-vibes pa sumpay sa istorya, mauni! Imong gimahal kay sumpay.
1: Ako gimahal.
0: Kay?
1: Ako gimahal kay guwapo, buutan o kugihan.
0: Mau ba? Dili sa taas dako o gahi.
1: Ay, bahala na nagwa ng taas dako gayoy. Basta buutan, guwapo, kugihan.
0: Kana? Oh, taas, guwapo, buutan, kugihan, sa buntag, kugihan, sa gabi eh. Labaw na. Labaw na. Miss Ems, kayo mo manasumpay na itong istorya. Wala sige, i-greet ang imuhang mga ka-vibes sa imuhang mga silingan. Pamukawa, lahos! Mau na diha. Unya, mo na kami.
1: Unya, ngakong pumao, ngakong mama di sa budget public market ako sa banding pamani.
0: Di, laging portion yeah,
1: sa makwan. Sa Maribaldi family, Silvano family, Monsida family, Aman family, mayong buntag na lang ninyo sana, di ba sa mga kaboy, sa mga girl.
0: Aha.
1: Isa kumakapil sa kanginang kung nakadungog ko. O sana si Nicolas sa Guban sa Amlat.
0: Oh, nanawag sa kagahapon.
1: Emily Flores, Miranda Flores, Hilos to Barili siyang mga anak ng Junmark GB. Then, si Mami Penny Rosales, si Uy Alex Mancha. Then, si Mam Ligaya, si Sherry Dilipa, ngawa na Diyos ko, kadungo. Namin doon ako yung boses, ay nga murag si Matt Mundo. Radeon,
0: Alright.

kay sa man eh? Kay Samantig bayad sa akong parcel. Ay, mayong odto. Mayong odto na noon. Mayong buntag sa mga ka-vibes ato ng mga gahe sa Colon. O diya sa may imol, ha? Oo, mayong buntag yung tanan. Hello ni Fafa. Kasi eh? Fafa Rams. Watching from Cebu habang kayakap ang asawa ng kuya ko. Hoy! Kuya Rams, mahal mo. Oh, mahal mo kasi. Oh, dugtong eh. Maayong bungkag. Watching from Doha, Qatar. Hello ni Sain. Good evening inyo diya, Sain, sa Middle East. And good morning diri sa Pilipinas.

0: to ang signal sa pagkakaroon. Hopefully, maabot na mo niya. Kaya ron, hindi na mo mag-all. Aso naman ang ako, mga suki, sa Grab. Pag-book na mo town para makabawi ko sa gas. So, muna diya. O, i-book ninyo si Kavibes sa Jerome. Oo. Oo. I-book ninyo din si Kavibes Jerome diya, ha? Kay Intawon. Hello ni Langga, it's me Rocky. Good morning Langga, it's me Rocky. Good morning, good morning. Hello, hey, good morning. It's Bjorn, all the way from Spain. What's up, y'all? Kumusta man? Uli na tayo color ato na pasodlon, no? Hello, good morning, Kavibes. Hello. Ang importante bahala karat basta di iabag.
1: Ako may nakanda tong sa tunin yung kaluwasan ko. Karon nga, gitan matang sa hintay utso. Muna medyo murang bar-bar na, utso kaya nagpawa na, hal-hal na.
0: Pero dili oy, kay ingon mas labas na magkadugay ko no, magkahait man.
1: Oo. Muna ay po, may tungod.
0: Onya, kumusta man ka vibes, Oscar? Nagyapon ka sa kwadron, nakadya sa Pasil.
1: Pasil. Panagya po sa ron niya, same as usual, lingkod ko din sa bangko. Anyway, pagkuhat ako sa oras nga muadol kong gulo.
0: Kana?
1: Ika-unom nga adlaw sa nabidaryo ni Senior Santa Cruz niya sa Mega Mahalulo.
0: Mm-hmm. Unya, asa bang ka naminaw ron? Naminaw ka sa radyo?
1: Oo, naminaw ko sa radyo.
0: Piti, kaya niya, piti.
1: Piti kayo.
0: Kana?
1: Mga moringingon, mauna ni.
0: Unya ka vibes, kanang Oscar na amatay pasumpay sa istorya, karong buntaga andam na kang musumpay.
1: Andam na kang musumpay, okay.
0: Kana, ang tuwang ka vibes, pasumpay sa istorya, mauni. Gimahal ni mo, kay. Oh, sumpay eh.
1: Gimahal ni mo ang akong kalipay.
0: Gimahal ni mo ang akong kalipay. Nga naman.
1: Gimahal ni mo ang akong kaugalingon.
0: Tana! Mane ako kanadya. Gimahal ni mo ang inyong kaugalingon.
1: Okay. Sa unang karaan pa, napil mo kong Ludabi, lupa sa Dagang Bisaya. Sa ano mo tumapila na kayo? Sa original na mo din ni Princess Mata.
0: Pero makadagan Japon.
1: Ha?
0: Pero makadagan Japon.
1: Ah, oo.
0: Hmm. O niya?
1: Kanang magtagintagi ilan tayo mga Bisaya.
0: Hmm.
1: Ito nang ako. So, pagkay ko nini mga Silvias, mga patanoon dito, mga pingong, ayaw dira.
0: Oh.
1: Kanang pingong nga, alangan.
0: Alangan.
1: Oo, oh, alangan. Imbisang ang pingong, alangan.
0: O saan ay ingong diay?
1: Kanang pingong nga, tadabuan. Pingong, tagabuan.
0: Imbis nga kadabuan, tagabuan na noon.
1: Tagabuan na noon.
0: Musupak ka na.
1: Nasakto mo gina na maong gina kay buhay po to si Anhing. Sirli to Osmenia. Anak ni Isiring. Sampuon yung mga to.
0: Oo, kay kinahanglan yun sakto gina paglitok sa istorya.
1: Sakto po rito.
0: O sa may imong maingon anang dili kay ba mulitok sa pangan?
1: Aw, kanang hindi kay ba mulitok sa pangan? Mura ba kanang marang kana mali nga mga matanon ba?
0: Mali! Mali yun na, Sir Virgil! Mali ko na! Basta di kayo ba mulitok sa pangan? Mali na!
1: Kaya ang himong, ang sarko, himong
0: Naputol na! Tawag lang balik, eh, basin na po. Oh. Ohayo gozaimasu. I'm listening and watching from Hiroshima, Japan. From Gilmore. Hello ni Day Pat. Hello ni Chinia Heart. Hello ni Mia. Aray mo. And hello ni Chinia Heart. Good morning. Hello ni Pisay. Hello ni Faye Tumaraw Lumba. And again ha, shout out ni It's Beyond, ni Shikoy, and ni Brian de sa Spain. Good evening ninyo di Tanoin. And good morning watching from KSA. Hello ni Ma'am Michelle Paraiso, base naka-familiar ka sa It's Beyond. Na sila di karon sa Barcelona, Spain. Usa sila sa mga known nga mga vloggers na a good friend of mine. O ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga maoni. Gimahal ni mo kay sumpaye. Gimahal ni mo kay sumpaye. Layo ang Barcelona sa Alicante, DJ. Ah, okay. Now I know. Nganong wala man kaning kuyog. Asa man ko pagkuyog sa Spain? Wala mag DJ dire. Wala na mag DJ dire kumukuyog ko sa Spain. Hello ni M Grace 360 all the way from Qatar. Oh, wala naman siguro to'y load si Kuan, oy. Wala naman siguro load to si Kavimes Oscar, oy. Oh, it's Bjorn. Oni-chan, si Kuyern. Opa Brian style. Tereong, deong, deong, deong, deong, deong, deong. Ah! Alas 4:58 na sa kabuntagon, mga Kavimes. Kamu na minaw lang gihapon. Inyong paboritong istasyon sa Radio 93.1. The Vibes, Mawanani.

programang Buntag na Vibes. Ako mas mo na to ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Gimahal nimo kay Gimahal nimo kay Blank sumpaye. Sumpayin na.

buntagon mga ka-vibes. O, kumusta man ka-vibes, Jerome? O, nanay ni Book ni Muria? Nanay ni Book-Book ni Muria? Balik tayo po ko dili kung nanay ni Book na ni Muria, ha? Yato ay great imo ang pasahero. Good morning to Quiz Show Shop. Happy Wednesday.

Alas 5:02 na sa kabuntagon. Oh. Atuan na nga i-reveal niyo mga sumpay dire sa istorya. Oh, gikan ni Chinea Heart. Gikan ni Chinea Heart, gimahal ko no niya. Kasi macho. Hoy! Macho daw. O niya, si Gilmar. Gimahal na ako, bisan na ako ilain ka na. Nindot ka na. And also to Lito, hi, good morning DJ. Request ko, hawak ko ang hawak ko ang beat. Alright. So ito na i-play ulit, Todd. O niya, minahal ko kasi mabait pag tulog. Oh, diba? Mau na diha. Good morning ni Benito Lombra. Mamuka ko sa nang mata na diri sa may sayaw si Bunga. Oh, ka-vibe sa Benito Lombra. Gimahal ni mo kay? Oo, minahal mo kasi? Oh, sumpaye, dugtong eh.

pasumpay sa istorya. Gimahal na ako kay dako og bunal. Hoy! O saan na siya ka na kwan? Tanon? MJ, tanon? Dako og batsotsa? Mora niya. Watching from South Cebu. Asa makadapit sa South Cebu? Mi amor, asa kadapit? Good morning, mga ka-vibes!

0: usara akong asawa. Ah. Laka nai, di ka ni Benito Lombra. O niya, oh, si Mia Mor, kay Gikan sa Sambuan. Good morning. And si Zana Oil. Hello, good morning ni Zana Oil. And also to Emily Latayada. Good morning, good morning. Oh, sa mga nag-request niya, hawak, hawak ko ang beat. Maone.
1: Muna tayo.
0: Let's go, let's go, let's go! Alas 5:06 na! Maayang morning, may butag mga kabay!

0: single mom nga tomboy. Why? Maninood. Maninood magka black and white. Good morning, Kavimes. Mapamukaw ni Margie. Ayaw, sige, tikongkog. Barog na. Oh, minahal. Oh, minahal na. Ay! Di mahal na ako kay Buutan. Dayon, responsable nga partner. Oh! Congratulations, Ma'am Mitchell, ha? Good morning ni Boss Daddy. And si Leslie, good morning, DJ Watching from Kuwait. Oh, always gini siya nga watching na to. No? Thank you, thank you. Hello ni J.A. Good morning. Di mahal ni mo kay matinod anon man. Kana? Pare kung ganahan ka ng mga matinod anon ba? Congratulations sa mga kundi agi tinood niya ha. Dami na halay lang God me DJ. Oy! Morning na dyan, binahal na mo. O niya, masinabdanon nga partners bisag sa poton ko. Ay! O siyempre, kay babae, magsapot-sapot man, kay para ibigin ba? Oh! Lahat ay caller mga kabibs, ato sa Nipasod Londe. Hello, good morning! Good morning, kabibs. Sir Dodo, kumusta? Nauli na ka? Dugay na. O niya, Sir Dodo, kanang namatay kabibs, masumpay sa istorya, andam na ka musumpay. Oo, ato ang kabibs, masumpay sa istorya, maon niya, Sir Dodo. Gimahal ni mo, kay, sumpay eh. Gimahal ni mo kay si Jara imong gigugma. Kinsa man na?
1: Babae.
0: Kinsa may pangalan? Oh, ba? O niya, Sir Dodo. Imo man na sumpayan ang atong istorya karong buntaga. Nala, sige, i-greet og pamukaw sa imo mga kababs la house. Oy, wala labot ang usa kay Menjo.
1: Naminaw man sa ilang karungan dawa.
0: Oo.
1: Punta na ron. Paminaw mo mo. Ano ano ni si Bracket lang yun.
0: Kana? Good morning. Kinsa pa man?
1: Labi na po siya. Sa bangkampol po si Chris Morales. Labi na pong PM. Labi yun. Pagyan po na.
0: Oo.
2: Labi yun.
1: Salamat. Kumunin mo yung buntag niya sa nanda.
0: Alright. Dagan kayo salamat Sir Dodo. May buntag ka ni mo. Alright, dagay kay salamat Sir Dodo ha, o gamping-amping kanunay. Oras na to alas 5:16 na sa kabuntagon. Oo, minahal na ko, gitagaan ko balay og yuta. Wow! Congratulations Emily Ginon. And gimahal na ko kay gidawat man ko niya kung unsa ko og kung unsay naan ako. DJ in short, contento. Wow! Ano yung ganahan ninyo ba? DJ, madungog mo sa New Kurila. Maski asa ta. Asa ti buo ka kalibutan. Madungog ta kung naamoy application. No? O, kaninga estasyonan di rin sa Cebu. Pero madungog ta ninyo kung maka-install mo sa atong apps. Maski asa pa mo sa kwan. Maski ito pa mo sa North Pole. Basta na mo internet. Kung ganahan mo maminaw sa mga programa di rin, install lang ninyo ang sa inyohang Play Store ha. O, wala ni sa iOS, sa kwan lang, sa Android. O, ato mo sa Play Store, i-search ninyo ang FMR Philippines. O, Favorite Music Radio Philippines. I-install na ninyo FMR Philippines. I-install ninyo, syempre na-install na. Ablihe. I-able ninyo, makita ninyo tanan FM radio diri nga diri sa tibok Pilipinas. Pangitaan ninyo ang Cebu na sa pinakaubos nga bahin. Oo. I-scroll na ninyo, makita ninyo sa ubos nga bahin ang FMR Cebu. So madunggan namin ninyo kung sa atong programa diri sa ato ang istasyonan, mga ka-vibes. And TikTok ra ko, DJ, para makita imong naong ay.
2: Ayaw mo anya ba? Ayaw mo anya ba?
0: Unya sa Radol, naami Victorias ng Harvest. Asa man dapat ng Victorias? O ng Harvest? O sa menu gi Harvest diya, John Skitig Bao. Asa man ng Victorias dapat? And sa Mindanao man, DJ, sa New Kurila. Pwede ra gyud. Basta na mo ikuan, basta na mo eh.

Oras na to mga ka-vibes, alas 5.22 na. Hello ni Babe Jamel. Good morning, Babe Jamel. Uulitin ko po yung ating ano ngayon, ha? Uulitin ko po yung ating ka-vibes. Padugtong sa salita. Oo. Minahal mo kasi dugtong eh. Minahal mo kasi dugtong eh. In Bisaya, in Cebuano, gimahal ni mo kay Sompaye. Gimahal nako DJ kay Sharaman ang para sa ako. Uy, charot! Kaya lang yapan yung ubos ng alagad sa kahanginan, mga ka-vibes. DJ Sprocket Gunato, a.k.a. Nior. I'm certified ka-vibes, certified Lami Oil. Good morning, good morning, good morning, good morning, my buntag. Oh, sumpaye, sumpaye, gimahal ni mo kay. Oh, blank, oh, sumpaye. Brogoy, sumpaye, brogoy. Gimahal ni mo kay. Oo, shout out Dodong Butlog from Talisayan, Misamis Oriental. Gimahal kay Dako Man. Hoy! Dako og buot.

Oh, nagdungan gid mo sa siboyag ni CJ, oh. Okay, dako ko, no. Ayaw ko. Gimahal ko si idol. Oh, kisa may idol ni mo, ah. Kisa man nga idol ni mong gimahal, be. Sige, down, be. Dako, og. Ole, tagi. Tagi pusoon. O, saan ni tagi pusoon? Oh, thank you, Babe Jimel, sa pagmahal. Babe Jimel, thank you. At ang inin yung mga ka-vibes, alas 5:30 hangtod alas 6. Ang ato ang ka-vibes pa, budot pa, Zumba! Oo mo, di ano? Katong mga viewers na ito diyan, nga wala mahala, may reason ninyo. Basta kay at least si, sorry, Babe Jimel, iya kong gimahal. Good morning ni Tio Iber, ni Tia Ellen Gunato sa Barangay Diala Poro Camotes. Good morning ni Edson, ni Yan Yan, ni Redford, ni Ai Ai, ni Erwin. Good morning!

Dami nagmahal sa iyo. Ikaw lang nagsabi. Ikaw lang nagmahal sa akin. Salamat. Salamat, ha. Oh, salamat talaga. Oh, andaman ninyo daan inyo mga stepping mga ka-vibes, no? Kay karong taon-taon magpa-zumba na ta pa-budots. Oh! Zumba pa-budots. Yes, love ka. Namo DJ Ice, salamat. Ikaw DJ naanay nagmahal mo naa. Nagmahal ang parcel. Nagmahal ang panaliton.

0: Nagmahal ang gatong, o, mo na diyan. May gani ka ni rollback ang kuan, ang krudo kagahapon, no? O at least, nag-stinta kape na lang, ang litro. Punta lang sa tag 80 or 90. Pero mahal gihapon, mo na, o, daghan nagmahal. Mahal na tanan, mo na diyan, magmahalan tayo. Permi po di ay ka na ay parcel DJ. Katong na pa ko ikabayad, karon wala naman. Wala naman tayo ikabayad, so wala na tayo parcel. Pero kung na ay mga malumuog kasing-kasing diha, mga kanong dagkoog mga dughain, kanang ganahan hatagan kog parcel, okay ra gyud. Oo. Alas 5.27 na. Natay color pasodlo na to, nebe. Good morning, ka-vibes.
1: Good morning, Miss Rocket.
0: Good morning, ka-vibes. Telly, kumusta?
1: Okay na.
0: Okay na? Oh, kumusta ba tong radio niya? Okay ra? Dili pa madungog. Sige lang, kay karon man na si Manaha. Karon na si Manaha na to, kanon, kanang tuyukon, lisuon, o kanang ayuhon.
1: Tama, Didi.
0: O niya, kanang kumusta man na, mainita ka, namahaw, naghigda, nibangon, naglakaw-lakaw. Ah, sige. O niya, bahala wa kay madungog, basta yung importante. Andam na ba ka musumpay sa itong ka-vibes, pasumpay sa istorya?
1: So, ayan,
0: o. Sayon ra kay ni ka-vibes, Telly. Atong ang ka-vibes, pasumpay sa istorya, mao ni. Gimahal nimo kay sumpay eh.
1: Mahal na ako kay mahal kayo.
0: Mahal kayo ang unsa man?
1: Mahal kayo ang bugas.
0: Mahal kayo ang bugas? Unsa man gimahal nimo kay?
1: Gimahal na ako ako man ginikanan og igsoon.
0: Kana? Diha ra.
1: Among atong
0: Ginoo. Tanda.
1: Nagatog sa atong kinabuhi.
0: Tanda, sakto na. Very very sakto gyud. Unya, kay nasumpayan man nimo ang atong ka-vibes pa sumpay sa istorya karong butaga. Nala sige, pamukaw sa imo ang gustong pukawon diha. Mga ka-vibes nimo lahos.
1: Agin pukaw na ko ang akong mga kaliwat diri sa mo.
0: Aha.
1: Iksoon nga. Naayon ang pulihan kawan siyang ibabi.
0: Aha.
1: Ang

0: party.
1: Sige lang, sige lang. Ako lang, kamo niya.
0: Ibanez, mga pamili, pamili. Huwag na lang mga Pasko pamili. Huwag siya kong mga kabay siya. Nakalimutan po kung isa na sila.
1: Ayaw kalimot.
0: Nedetire ko mambo.
1: Hello, Land. Good morning, Land. Hello, Ninich. Good morning, DJ. Just wanted to greet myself a happy birthday. Happy birthday to you, Ninich. Happy birthday. And speaking of birthday, belated happy birthday sa kuang wife kagahapon. Oo, belated happy birthday. Huwag sa tanong mga nag-birthday karon, ha? Oo, sa mga nag-celebrate o birthday nila karon. Happy, happy birthday, mga kabahay. O niya, syempre. Dire DJ walay COD, need payment daw. Ano mo na diha? O at least kasaligan mo diha. Dire ka dili man pwede. Hi! O niya, hello niya. Tagan kag partial DJ, pre ko bayad yung gabot. O, yung pastilan. Ayaw mo na. Gimahal na ko, idol. Kisa may mong gimahal? Hello ni Fatima Sumablay. Good morning, good morning. Kisa may gimahal ni mo? Onya. Good morning to Archie. Request kong song at chocolate. Oh, kisa mo na nga chocolate. And good morning, DJ Pasata. DJ, ang lahat ng Philippine Road Guardians, Luzon, Visayas, and Mindanao. Alright, good morning po sa inyo lahat. Hello ni Gogo, watching from Cavite. And ni Ma'am Mary Lynn, happy birthday Nits, happy happy birthday. And also to Daping, good morning Daping. Ekleo Lugas, good morning, good morning. Kasayo makiksumbaga ng Daping, oy. Alright, mga kabayes, mauna dyan na!
2: Kabayes, pa-zumba!
1: Igawas sa inyo mga stepping, igawas, igawas, igawas! Kabayes, pa-zumba na mga kabayes! Daping! Isayosayo ni mo lawas, Daping, kay nagwa na, ka na medyo heavy na, heavy!

Tag na vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Maona ni shoutout sa mga Tinagan family sa Olongapo City and also sa itong Sukingting Paminoan dia sa may Carbon Public Market. O si ka vibes Jumar dia nag-i-volume ang radio sa may Unit 1 sa Dodong Belen Meat Store. Good morning yun to na dia mga ka vibes. Tayong good morning may pagsayosayon yun dia. Samtang naghiwa mo sinyong karne. Why lami ang kinabuhi kung why karne? Igawas sa'yo, Stipping. Igawas.

Sato mga ka-vibes, alas 5.47 na. Huwag ka muna minaw, nag-iapan sa programang Buntag na Vibes. Huwag may pagpaminaw diyan sa may Tabuan Public Market. Nag-volume sa radio ato ang suking tigpaminawan diya. Grabe ha. Oh, naglanog-lanog ta diya. Diba? Diba Ma'am Gina, naglanog-lanog ta niya, no? Sa may Tabuan Public Market. Oo, na diya karon sa may unit stall number 94 sa Gina Dried Fish. Oo, diya sa may Tabuan Public Market. Good morning, good morning, good morning! Og sa tanan mga busy diha ngo na naninda sa may Tabuan Public Market. Good morning niyo tanan diha mga ka-vimes. Ayon, good morning diha sa Pardo Abasha and Vanji family. Oo, good morning. And also Yolanda Paradero. Request daw sila og chacha. Oo. Sige, sayang mo niya, sayang mo niya. Igawas inyo mga stepping ha. Sayos kapunta ko ni exercise.

A las 5.59 na ugmaon na dyan ni. Ugmaon na dyan ni. Magpatigholog na dyan ko mga kabay. Dagan kayo salamat sa inyo. Pakiguban ka na ko sa Lord. Sa duha ka oras sa programang Buntag na Vine. Sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu Cavite.

0: has been your DJ, DJ Bracket Gunato aka Noir, ang certified Lami Oil. Hola again. Og syempre, sadali pa ko mahulog, no? Mobalik ko ni alas 11 para sa programang ka-5. Sad, sad, sa uto. Og syempre, musunod na dayon ang programang Arangkada sa Buntag. Wait ka-5 sa Tontoin. Og mga na mga ka-5, padayon lagi mo sa pagpaminaw. At ko na ko mga ka-5, ha? O amping-amping mong tanan diyan mga ka-5, kay love-love ko ka mong tanan. Bye, Buntag mga ka-5.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na Jod, alas 6 sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Show,
1: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kunang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 3 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alcusantugo. Magiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, kabaibs. Ang atong mahal nga nasod sa Pilipinas karon nahimo gyud nga unod sa mga balita sa tibuok kalibutan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Tungod kay daghan kayong mga panghitabo dito sa kauluhan, mga kabibes. Ha? Sa mga nagsunod sa balita, padayon nga trending kining duha ka mga panghitabo, mga kabibes. Ha? Una, kining nadangatan sa usa ka kongresista gaginganlan og si Congressman Francisco Kiko Barsaga dito sa Dasmariñas City sa probinsya sa Cavite, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Naila sa iyang alias nga si Congressman Miao, si Kong Miao, mga kabibes, kagahapon ang mayoriya sa iyang mga kaubanan sa Kongreso mihukom nga palagputon sa ato pa ilang gi-expel isip kongresista si Congressman Kiko Barsaga.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Doon ako'y dalit ngadto niya.
2: Mayra!
0: Ha? Mayra sa diyon. Kay nagpaka-uaw ra ang maong kongresista sa imahe sa mga Pilipino, ilabi na sa mga tigpanday na tugbalaod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay tingali sa mga nagsunod sa balita, ha? Di man malimod nga inyog yung nakita ang taras ni Congressman Kiko Barsaga, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Nga ambot og kamo'y pasultion unsa inyong description niya? Nga tarong ba na nga samtang doon na pa'y nagdiskurso dito sa Wanan sa Ubos Bay, Balaoranan, mga kabibes? Si Kiko Barsaga, buhimo man sa salidang iya diha sa social media nga makaingunta katawaan ng klase pagkakongresman. Digid masabot taon ang kinaiya sa maong 27 anyos nga ha? Anak og kanang mitaliwan nga congressman nga respetado sa iyang mga kaubanan, mga kabibes. Apan samtang ang iyang amahan nga si kanhi congressman o ang mitaliwan nga congressman nga si Attorney Elpidio P.D. Barsaga, ha? Ang anak, mga kabibes, ako moingon nga mura magyugdunay diprensya. Asa gug ka nga, ha? Samtang dunay mag diskurso musalida musag iya nya iya bagyong ipakita diha social media mga kabibes. Ha? Unya numero uno nga tigsangyaw sa fake news si Congressman Kiko Barsaga.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, mahuog ka ni Ron nga tawgo na lang siya nga ex-congressman nga nalipay ra ba? You know, I have an information nga kining bataa, 27 anyos man taon pa, na kanabang spoiled brat. In fact, ako namang nasaysay ninyo nga nisalmo ta og national campaign ngatong tuig 2022. It was a nationwide presidential campaign, mga kabibes. Di ko malimot aniniya kay when we visited Dasmariña City in Cavite, dito ni siya. O niya, tiyatong panahon na hilom-hilom rin ang taon ni Sdopli, ni Kiko Barsaga, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? So, practically at that time in 2022, ha? Although he was a city councilor in their city, ha? Dili pa ni siya high profile politician kaniadto, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: By the way, sa wa pa makatultol sa atong text line, pwede kay kamong maka-react. Pinagi sa inyong mga text sa 0995-472-0802. Akong Osbon, ang among text line.

0: Basta, ambot may kaingon lagi ta nga kining atong mga kaigsoonan, demokrasya man yung ato. Ha? Kanana ang libog lisita. Ngano nga basta si Congressman Kiko Barsaga na gani magpo sa social media, mga ka-vibes, tagkamang pakpak, ambot lang po. Ngano na sila? Di ba ka maurang kaliwata? Laliman ka nga, ah? Si Kiko Barsaga, mga ka-vibes, katong nahitabo bitaw sa, niyatong Mayo 13 sa gabi, sa before pa nga naka, nakaskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Si Kiko Barsaga nagpataka lang report niya sa social media. Gamatod pa niya, doon ako na'y pinusilay, unay doon nangaigo, ningon pa nga doon ay nakalas. Pagka-irresponsable na sakop sa Kongreso. O may ngunta nga kanisakop sa Kongreso.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya di lang na, doon na pag-idagang higayon nga iyang ipakaawawan ang iyang mga kaubang mga magbabalaod. Ha? So ingon niya na ang taras sa maong congressman nga expelled na officially sa Kongreso, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga ambot lang, di ganyan siya masabot ba? Ang iyang advokasya, nagoy, usa ka congressman dito nga, di lang na ko hinganlan, gawagin ka pugong sa iyang gibate. Nga gingan lang yung animal si Congressman Kiko Barsaga.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In fairness sa maong congressman, ang iyang gibuhat, mga ka-vibes, iya pong gi-justify nga nung iyang ginganlag animal si Kiko Barsaga. Kay matod pa niya, pusang ina mo kuno.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Tungod kay ang advokasya ni Kiko Barsaga, mahigugmaon man siya sa mga pusa. Muna, gingon niya nga, tungod kay mahigugmaon siya sa mga pusa, pusang ina, animal talaga. Hihi!
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumana ay nahitabo, mga ka-vibes, sa maong kontrobersyal nga congressman nga ako lagi sad sa prangka-prangkang pagka-istorya. Ang kanang mga DDS, ha? Ako ramang ilakbit ni rong taon-taon kining ilabang gibuhat ni Senador Jinggo Estrada nga dunag yung mga content creators nga naunsya na may tao ni atong mga kaigsuunan. Ang gipasangilan nga nangawkaw sa kwartas katawhan, himo na mahinoon nilang Santos kagahapon. Ha? Bayani pa to. Karoon ni level up na yun. Gusto nilang tawgon nga Santos si Jinggay, Jinggay, Jinggoy Estrada, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa sa kong amigo nga veterano nga journalist, wa nagin mamao. Laliman kag imong ilang ipaisip nga Santos si Jinggoy Estrada, mga ka-vibes niya, ang sa pagpangawkaw sa kwarta nga iya sa katawhang Pilipino.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Di nagin mao ba? Unya, kinilagi sila, basta si Kiko Barsaga na gani ang mo, kanana ang mo post niya social media, alang nila tinuod na unya ila pagintaong i-share sa makadaghan. Naglibog na lang yun ka. Bisag dili tinuod i-share sa mga Duterte diehard supporters, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Si Barsaga, mga ka-vibes, ka 27 anyos. Gi-expelled siya tungod sa gitawag og disruptive and disorderly behavior. Ha? Ay yung tayo-swertress niya. Sa buto nga 265 265

0: ka mga congressman ang mibutar pabor sa rekomendasyon sa House Ethics Committee, akining committee report number 298, nga i-expel na gyud sa hingpit si Congressman Kiko Barsaga nga sa sayo pa kaduha gyud na expel og tag 60 dias sa ato pa tagurha ka buwan. Wa gyud matagam. Nigkara pagidinoon si Congressman Kiko Barsaga, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ang naitabo kagahapon, 265 sila ang miuyon nga i-expel si Barsaga. Doon ay 14 nga ni Supak, unya doon ay 8 ka-abstention. So, ato siyang pagatawgon nga ex-congressman Kiko Barsaga. Unsa ra toy panawag ni ka-vibes Juby niya?
2: Sos, Mari Joseph.
0: Adili, oy, daray, daray. Ngari ay.
2: Mayra.
0: Mayra, gyan. Kanang di ay tampo si Kabaib 0792. Sir, let us remind this. Grabe po. Kanang sorry kayo, 0792. Kanang imong term nga, medyo laom na yung iPod. Ako lang ingon nga holes, DDS. For the ninth time nga sila ay nibutar aning BBM, gubot ang Pilipinas ron tungod sa ilang genius idea nga padaugon ning duha ka spoiled brats. Unity mo niya karon, we criticize them ug moingon sila atong presidente si BBM. Mao gyud. Ako, for one, I did not vote for BBM in 2022, for the record. Muna nagkapait nila niya, sa tinuod lang ba? This is a battle between the Marcoses and the Dutertes, mga ka-vibes. Anya, naamong ang tibuok Pilipinas, tungod sa unity-unity, tadawa, polarize kayo atong nasod. Gani, inigka second portion, akong isgutan, kining nahitabo dito sa Senado, mga ka-vibes, nga ang latest sa dito, gusto nila nga pa-resign nun si... Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako sa nang isgutan nun niya. Nga di lang siya tang Kiko Barsaga, mga ka-vibes, kay... Pastilan gid kapag kaklase nga tao, eh. Laliman, lagi ka nga. Ang butog. Matod palagi ni... Congresswoman Janet Garin sa Iloilo. Manawag ko no ang inahan ani ni kining Congressman Kiko Barsaga kay Mayor Maniditos das Marinas, ang biuda nga si Mayor Jennifer Austria Barsaga. Tsaka nagikaingon lagi during the national campaign nga nasalmot ko, it was a presidential campaign. I was able to meet this personalities ba? O niya, lahi rin kayo, ang inahan, maluoy ka, maka-imagine ko ni Mayor Jenny Barsaga. Sa iya bang kabalaka sa iyang anak, pero sa akong taman nga, maumay. Bitaw? For a lack of a better term, maingon ko nga, special child ng bataa. Mayon ko bataa ka, 20 anyos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya aglibog lisan lagi ko sa mga hinanib nga DDS. Ila mahinoong giisip nga daw idol nila si Kiko Barsaga, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Prangka-prangka ba din na lang ta maglipod-lipod din yung end? That to me is a very big question mark, if not necessarily a problem. But kasabot baka ni sila sa akong in English nga rin. Libuga bitaw sa mga DDS, unsang klase nga mindset la? Ang ila lang yun kay malipay sila nga manghingaan si Kiko Barsaga nga doon ako na yung mga buhaya. Unsa may sabot buhaya nga? Unsa man apel Jinggo Estrada niya na? Nga karon si Jinggo nga nastabilizar nga sama sa kong gibutya kagahapon Mukantidad og 573 milyones pesos ang matutpay ang kickback sa flood control projects controversy. Unya ra ba ilan ang giisip ni gusto nilang ikonsidera nga Santos si Dimas Pastilan. Mga kabibs, alas 6:30 na mapos ako niya humaniini. Mabalik ta sa atong panagiskot ag niining kabahin sa pagka-expel ni Congressman Kiko Barsaga ug ingon man sa gustong mahitabo sa mga DDS nga ilang ikonsidera, ha? Ilang ipatawag nga Santos kuno. Naunsa na ba yung tao ng utuka si Senador Jinggoy Estrada, mga kabibs? Palihog, standby.
1: Arangka!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo padayon sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabaib si Tonton Alcos Santugo. Pero mao lagi na. Nga. Ha? Maglibog tanganong ang mga DDS. Nga alang nila, ilang mang idol si Congressman Kiko Barsaga, mga kabibes.
5: Arangkada sa butang.
6: Ha? Idol ni mo nga mag sigilag pataka og yawit dito sa Kongreso? Ha? Muna nga, ambot lang. Ganong ingon sad niini ang mindset sa mga Duterte diehard supporters?
5: Arangkada sa butang.
6: Ha? Good morning at Tunica Vibes, Jesus Caniete Celestial. Listening. Salamat kayo, Kabibes, sa Jesus Caniete Celestial. Ingon man nga Tunica Vibes, Mike Angelo Cobar. Good morning, Kabibes Tonton. God bless. Nice one. Mauna ni, salamat kayo, Kabibes, Mike Angelo Cobar. Unya, doon ay timang sad si Kabibes 0792. Sir, sa tinuod lang, unfair kaayo para sa mga buaya. Hihi, nga ikumpara sila aning mga kawatan sa gobyerno. Ang mga buaya, they're just trying to survive. Pero kaning mga politiko sa Pinas, wa ni sila'y katagbawan. Matod pa ni Kabibes 0792.
5: Arangkada sa butang.
6: Well, my rejoinder to that, sa tinuod lang, kaning isyo sa korupsyon, mga kabibes, dili ni bag-o sa Pilipinas. Prangka-prangka pagka-istorya. Ha? Kanana ang, o gato lang yung tukion ba? Pero, mayingon ko, back to you, Pilipinos. Ha? Kesa ako nang gikaingon, I did not vote for Bongbong Marcos in 2022. Ha? Pero nadama mo silang naratibo sa unit team, kuyog sila ni Anto. Ha? Ni Vice President Sara Duterte nga mao karon ang tubong sa usa ka impeachment case dito Senado.
5: Arangkada sa butang.
6: Nga kainyong mahinumduman, world record ang pamilya Marcos. Ha? Sa tinuod lang ba? Real talk ta din eh. Ingon bitaw ko ninyo, ha? Nga kining atong programa, Statement of Facts. I am never an apologist of the Marcoses because I don't know them. Ha? Naratibo rin sana sa mga DDS. Ha? Ang tinood, ang amahan sa mga managsuong Marcos, si Senadora Amy Marcos o si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginganlan ni og World Greatest Thief sa Guinness Book of World Records.
5: Arangkada sa butang.
6: Nung na DDS, you try to research ang mga naminaw na turon, katong mga DDS particularmente nga dibutar ni BBM nga garbuso kayo nga you belong to the 31 million Filipinos who voted for the unit team nga itong 2022. Tanawa, unsay resulta?
5: Arangkada sa butang.
6: Nga karon ang kalabad aning duha ka pamilya, apilon mininyo. Unya rabaog, maigo ang inyong idol nga si Sara Duterte. Ngalan na ikunin niyo nilaban kong bangag. Ano ko taong mulaban ko? Ha? Ngangako lagi din gipresentar gid nako ang isyu mga kabaybes. Ang kadaot lang ninyo basta ang maapektahan na gani ang habig na gis mga Duterte. Ha? Murang mamug muligid sa paghilak mga DDS. Amot lang unsa nang utuka ninyo.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mauna yung nahitabo nga inyo pang gihimong daw idolo kining napalagpot karon nga si Congressman Kiko Barsaga. Ha? Mayon ko back to you lagi kay kamoy ni Butar sa unit team. Despite the fact kung unsay record sa mga Marcos, mauna yung labing tinuo di ha? Ha? Nasyat mo, staro inyo na. Karon naglaban yung oo. Oh. Kami nga ng Butar inyo ming idamay. Unya og atong matandog ang inyong idol nga si Sara Duterte. Nganlan dahil ta ninyog nilaban sa kasamtangang presidente.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mag-isko ta ng issues malita. Dili ko mako. Ako lagi di ko balihay sa issue. Provided there is a strong evidence, then I will be on that issue. Ha? In fact, ambot na po ning kaklaro niyo kayo nga doon ay ipatawag nga hearing ang ha? Blue Ribbon Subcommittee ug mga adlaw ako nang tukion later on sa atong second portion. Subalik ta, kamura man sa lagiing taon nga nibutar sa unit team. Karun, nga nabungkag sila. Unya nito sa mos naratibo sa lain pong pasangilan nga makaingon ta mga kabibes. Ha? Nga doon na say gibuhat nga milagro. Mga atong programa dahil nga lain din ninyo. So kung sa paingahan ninyo nga rin ako. Ha? Kamura may nibutar. Laliman kagingan lang ng amahan ni Ana ang world greatest tape, pero kamo, kasagaran, 31 milyonis mo ang nibutar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna'y labing tinuod, ha? I don't mind, really. Ha? Muna nga, mahay na moron. Unya diya sa ning inyong di gay mong idol nga si Sara Duterte. Ngambot unsa na inyong mathematics? Ang nasubay nga kwarta nga transaksyon sa bangko binilyon ang kantidad. Unya ang gideklara sa publiko 88 milyones pesos ra para ninyo. Sakto gihapon pagkatoy-toy sa daan ng utuka oy. Ha? Katawar ko ninyo. Kone lisod kayo ba dawato na to sa nag-analisar yun sa isyo? Ha? Ang maingon ta sila tablado. Kaya dunay isyo karon sa matod pa ilang balikon kining flood control projects controversy. Ha? Salamat kayo ni Kabibes Aria Alvero. Good morning. Listening while driving to work. Share pa shout out ni Miss Cha. Thank you very much sa Kabibes Aria Alvero. Take care while driving Kabibes Aria. Ha? So, mauna'y tinuod niya isyo mga Kabibes. Gingan lang na world greatest thief ang amahan, but despite that, you voted for Ferdinand. Ha? Bongbong Romualdez Marcos Jr.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nya karon idamay mi ninyo wa nang mutar. Naitampo si Kabibes 9354 matud pa niya 2016 onwards ni grabe ang korupsyon sa Pilipinas perting tambuka sa mga buaya. Mayo pang pagkagam ni Digong karon gihinay-hinay naglaming ni PBBM. Niangal lang ang mga kaubana nilang mga buaya pod. Si Kiko Barsaga naguol kay wa pagan isiya kahunat o pangurap. padung na yabo ilang, okay, doon ay sumpay. Padung na yabo ilang, unsa man yung sumpay ani? Padung nagyabo ilang, padung na yabo ilang bahawan. Laom sa nimo binisaya si Kabibes 9354. And I would say, I agree to this. Ha? Mga Kabibes, ang tinuod lang ka ng isyo sa malita-malita flood control projects controversy, nobody is exempted ni ini. Prangka ha, pag-istorya. Because of the fact na nang gitawag nga allocables, nga matag congressional district, even din sa Sugbo. Ha? Why exempted ni ini? From the 1st up to the 7th district in the province of Cebu, unya, the 1st and 2nd district in Cebu City, ang north og south, puros na sila doon ay allocables. In other words, doon na sila yung mga pork barrel. Unya, tungod sa pork barrel, mga kabibes, bisag kapila na nila ilimod, but they really have a say sa mga infra og mga flood control projects sa matag congressional district sa tibuok Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: That is why I go with the observation of Senator Panpilo Lacson nga sa tinuod, why klarong mastermind ni Inioy? Because everybody has been doing it. Ha? Di lang masabot ang naratibo kay ilubong man sa mga tampuhaw klase ng mga Duterte diehard supporters. Nga tanawang nahitabo sa syudad sa Davao, bago lang gibaha. Nga perteng dakuha sa pondo alang sa infrastructure projects dito to the tune of 51 billion pesos. Nga gustong ilubong sa mga DDS ang maong isyo.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tinood kayo ng gisulti ni Kabibes 9354. Because at that time, during the Duterte administration, mga Kabibes, dito nagsugod ang pagkadako sa kontraktor nga magtiayong Pacifico Curly Discaya o Sara Discaya nga piniriso karon diha sa BGMP facility sa Sitio Suong, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, sa ato pa diha sa Sugbo, si Sara Discaya, mga Kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ngunay labing tinuod, but you know, sad to say, the DDS and some of their apologies is trying to hide that from the public. But if one will be very objective in discussing that issue, nagsugod ning tanan, sakto ni si 9354, panahon pa sa Duterte administration.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Bidag nga no, 51 billion kang pulong Duterte sa tulo katuig nga katapusang tulo katuig sa Duterte administration. Di ka may buong anak? Unya karon doon na sa nagungong nga kaso dito sa ombudsman. Kay tingali with due diligence, nag-research og maayo si Congressman Antonio Tinio sa Alliance of Concerned Teachers Party List. Doon na sila nakita ng at least 4 billion pesos nga doon ay timailhan nga lakip na ini ang mga ghost projects of substandard projects dito sa Davao City, mga Kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Kananaang diha po ni Kabayab Sarik si Rosa. Pag-show diha Kabayab Sarik. Oy, anong intrigahon man nimo among stasyon? Good morning ito Kabayab Barbin Ladera. Maayong butag karangkada Kabayab sa Tonton Dan Share and Heart. Minang always din hi tindahan sa mikaputaw pati mga customer gapaminaw. Salamat. God bless always. FMR 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna ni salamat kayo kabibes. Marvin Ladera.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Di na lang kumutubay ni mo kabibes. Saan ni Sarex Hirosa? Intrigahan sa minimoy. Sa real talk lang panahon nga na President si Digong naghinay-hinay kahugno ang Pinas. Ha? Ni mahal ang mga commodities, nalugi ang mga farmers kay sige silang import, nanaghan ang crimes kay gipasulod ang pugo, nauso ang EJK, resulted in the killings of missing sa Bungiros, og si Mark sa DPWH tahimik nga okay. Unsa ni? Tahimik nga kay paha atong tan-aon ang iyang kinatibuk-an nga mensahe mga kabibes. Tahimik nga nangawat ni samot kahugno kay gipadaog ang unity team sa mga DDS. Exactly. Mao man ay labing tinuod. Adi dipinsa dai ni Sarik si Rosa na matud pa ni kabibes Benjamin Hildore, morning kabibes Tonton, ako wala gyud ko bubutar sa unity team. Ha? Anang nang damay mo na sila wala mo mamutar, natag-anan gyud nako. Mamang gay tinuod ba? Akay kay pa ona gud mo record sa mga Marcos. Ha? Padaman mo ato mga reels kaniadto nga the golden age of the Philippines. Ha? Ako lagi mga kabibes. Kani akong gipasabot ninyo ha, real talk ta. That is why it is wrong to say that there is a mastermind ni ining issue aning flood control projects kay tungod matag congressional district sa tibuok Pilipinas. Doon na lagi na sila pork barrel ang mga kongresista.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Wa lang nagipalutaw sa mga DDS kay ilang gusto pasangin lang ng kasamtangang administrasyon. Ha? Mga pinatong dito pag balik ni Rizal Dico, kautrom siya itong kukhang dako. Ha? Ila pa yung taong ikuridas tanan nga ito ni former speaker Martin Romualdez. Bitaw. Kano ang labing tinuod manggod sa preparation niya ng controversial kayo nga 2025 national budget mga kabibes. Real talk na. Bisag usana lang ka tamla sa tiyaw ka ng agis tinta. Wa, gyud ya. Wa ang pirma ni kani Speaker Martin Romualdez sa pagpreparar niya na. Ha? Kinsay ni partisipar ni Anto? Ha? Durwar gyud ang very prominent ang karon nagtago-tago nga si kani Congressman Saldico nga gipalagputsan unya si kani Senate President Chase Escudero sila natursad sa paglusot sa gitawag og ha bicameral conference committee wa say pirma si former speaker Martin Romualdez ha samutan pagdiri sa gitawag og small committee. Gaya nagsabot-sabot, sila rin doon si Saldi Cora o si kanana ang ha? Chase Escudero. Mga kabibes, kay hasta ang chairperson sa Committee on Finance sa Senado nga si kani Senator Grace Poa sa gipa-appeal. Mga bitaw na nga doon na po inag-ungo nga kaso karon. O giimbestigar nga kaso ang ombudsman kalabot ni kani Senate President Chase Escudero.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tanawa na po, ilan na dahil kung pasingin lang, pila ko na isuod sa malita. Pagkagahiag-uuning mga tawhana, pero kahit pa ako. As I was saying, ebidensya atong gibasihan din eh. Ha? Asas, inyo na sa kong, o oh, dahil, nagsunod sila eh. O ni mga kabibes, ang mag-real talk ta ba? Ha? O niya, diya. Gahapon, ilang giisip si Jingo Estrada nga, ha? Matod pa nila, bayani ko no. One brave person kay nakigbatok sa issues corruption pagkatoy-toy klaseng panguna-una. Ha? Ngano'ng taon? Mao'y gipasanginlan nga nidawat sa kickback nga 573 million pesos. Grand slam sa plunder. Mga DDS, umabaliwa niya. Inyong gusto mo ang bayani? Sa mga leader ay kanagingan lang si attorney, ha? Regal Oliva nga, oy Regal, diay imo. So mo ni ang labing tinuod mga kabibes. Unya, ang worst pag yun, doon ay mga content creator nila na di ilang santo o di ilang bayani, ilang gusto nga tratahon si Jingoy Estrada nga santos mga kabayib si Saint Dimas katong kuyog nga gilansang sa krus sa atong Ginoong Manunubos dito sa bukid sa Kalbaryo kay si Dimas kuno si Jingoy Estrada mga kabayib pagkatuy-toy klasik utuka. Himuon ninyong santos? Ilan sa kong gedistorb? I don't mind really. For as long as you are just presenting the facts. Ana, kamo good. Diba mo color green? Nahiluan na mo. Magawas na bitaw na. Bantay bitaw og. Muligid mo sa pagpanghilak ha? Kung magilty si Sara Duterte, inigka pahigayo na sa kananaang impeachment trial mga kabibes. Bantay na yun mo. Lain siya ang obserbasyon ni kabibes sa Benjamin Gilheldore. Okay lang unta kung mabalik sa politika kuto brasidador nung ka-presidente. Kitsa imong buot pasabot kabibes sa Benjamin Hildore. Gika ni Kabibes 9354. Kabibes tonton, wa ko mabutar sa unit team sa una akong rason tungod ni Sara. It means wala ko nasayop. Nakataghap ko. Ha ha ha. Okay. Yan na po nilang istorya nga. Labanan ko nung dagang adik. Asos, Ginoo ko na istorya ha. Onsa may giingon ni kanin senador Antonio Trillanes. Dili niya akong version ha. Ningon si Sani Trillanes nga naibong siya. Nga samtang, matod pa, gihigusgan sa Duterte administration ang kampanya sa ginadiling drugas. Nadiskubrihan ni Antonio Trillanes nga tanan sila gikan ni kanhi Presidente Duterte, ngadto ni Vice President Sara Duterte, ngadto ni Congressman Pulong Duterte, ngadto ni Mayor Basti Duterte, hangtod na sa kamanghurang anak sa kani presidente nga si Kitty Duterte. Sigun sa gibutyag ni kani senador Antonio Trillanes. Nakadawat og kwarta gipasod sa bangko sa ginganlan og si Sammy Uy. Suspetsado nga big time drug lord dito sa Davao City.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mauna diha, dili na akong istorya. Kay Sammy Trillanes na. Nya kibaw mo mga kabibes kana ang usa sa interesante kayo nga atong gipaabot sa gikatakda nga impeachment trial karong Hulyo size but you know sa tinuod lang daghan pang mahitabo ni ini gani inigwalit na ko niya akong isgutan kining panawagan karon sa mga sakop sa majority black for Senate President Alan Peter Cayetano to resign mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Muna yung mga kabibes ang libog ng pagkaan ng Alan Peter Cayetano. Troublemaker yung gayo ba? O niya daghan ni taon ang mga ha? Mahimo na ang tagbalaod. O sa kung nakita ka itong kinibitawang huwag di ka kabayad sa ospital, mahimo kang pugnan, mahog nga you will be detained sa mga ospital, mga kabibes. Usahang tanis, mauyunan na. Pero tungod sa pagkataspukan, tungod sa personal ambition o personal interest ni Senate President Alan Peter Cayetano, wa ni matuman. Gumikan kay padayon nga wa mo tambong sa ilang sesyon dito sa Senado ang grupo sa moingon ko Cayetano Black, ha? Sa akong panglantaw, mga kabibes, it's wrong to call them the majority Black, ha? Tungod kay ha? Unsi naman lang sila kabuok. Wa naman si Jingo Estrada, di naman to kabutar kay tuagi preso naman unya, ha? Maingon ta ang wanted nga si Ronald Bato de la Rosa utrom sa to. So unsira na sila. O atong isipon, napo na ng mga lumalaban ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unya ang minority Black ay lang gingan lang unsi. Uy, tabla tao ng unsig-unsi. Uy, giunsa ba ninyo pag ihap tao na diha? Matod pa ni Kabibes 9354, pamilya drug lord ng mga, okay, di lang ko mukaan ha, kay dili pwede ang termino ni mo Kabibes. Di ko maila dila kay nakapuyo ko halos upat katuig. Uy, matik mga adiksad. Drug lord man gani, ngilgiga ani mong revelation, Kabibes 9354. Uy. At tanawang ilan na lang po kong ipunayan dari og story di mo. Umaw lagi na. Basta maigo gani ilang idolo. Jesus, ambot lang gini nyo. Iampo na lang tabo. Ngayinaot, hinaot, na matuhay ng inyong kinabuhi.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Bawa kagong sa gibutiag di, ha? Ni Muntulpo. Doon ay nadato nga usaka kani presidential adviser sa panahon sa Duterte administration. Kamao'y nag-manage sa mga troll farms. Usani, kanis kakak porsel, kanis sinya. Ha? Lagmit lakip ni sa mga troll farms nila. Kaya matod pa ni, ha? Kanang, ha? Ni Muntulpo. Nakapalit ko daghang kabtangan kining kani presidential adviser. Okay, nisood si Kabibes Lord ng Margarita. Good morning in Pinas, Sir Tonton, and other staff and personal of 93.1 FM Radio Cebu, mga Kabibes. Mauna ni, be safe, God bless. Likewise sa Kabibes Lord na Margarita.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumunay labing tinood, mga Kabibes. Ugma, matod pa mo. Tunga ko nung 18 marriage. Sige, tanaw na to. Ako lagi, I don't mind. Pero provided that there should be an evidence, ha? Tanaw na kogma, kaguliyang mo na. Kay ang mahitabo niya na, mga kabibes, di man siya na magpapugong ang mga sakop sa, ha? Kanang itawag nila rog minority Black. May bawan gina na to, kogma. Kung unsay isay-say aning gingong 18 Marines, doon na ba sila ebidensya sa bka? Ha? Tanaw na to, kinsay manambong ba? Kay, day ako ay, it is an exercise in futility gihapon. Nga no, tungod kay gikitakta na ang gitawag nga og adjournment sine day, kutobra sa, ha, karong adlaw Biyernes, ha, ang kanang sesyon sa ubos Bible oranan og sa Senado. Kani suspaita ni ilang mga ha, klaro kayo? Zinya, klaro kayo troll ba? Ha? guapa pa kayong babae, ang butang litrato taon, ng murag Korean. Mao na diha. Nantinood no? Mga troll farms mga kabahibs nga ila sa tanggi pasudlan.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mga kabahibs, bupos ako kay atong hatagan o agianan ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. But mabalik ko sa naandan, inika alas 7, imidya hangtod na sa alas 9, alang sa atong second portion sa arangkada sa buntag. Ako gihapon yung kabahib si Tonton Alco Santugo. Sa ngalan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Binyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako mag-ingon, hinaut paunta nga ang Diyos Galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabahibs at tangi ako pagbalik inika alas 7:30. Kabahibs, mauna ni!
5: Aral!

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Mark Gallis. Sir Mark, good morning.
1: May buntag, Ma'am Zuki, ug sa mga sugin tigtaminaw, mga itong latest weather update para karong adlaw. Padayon niyo po nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa northern Luzon, central Luzon, naman po sa kasagpang bahin sa southern Luzon. At doon ang buta ginamunit na karoon sa low pressure area, may mutang gawa sa to ang Philippine Area of Responsibility around 495 kilometers northwest sa Pagasa Island diha sa May West Philippine Sea. Sa pagkakaroon, at doon ang basay ubus na tsansa, low likelihood na mahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Dito sa Bisayaan, karong adlaw, makasinasita ang arang panahon. Apan na arang gyapo yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patakpat at sa mga pag-uwan, pabundog kilat gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Ito sa hangin o sa kadagatan, dito sa Kabisayaan, at doon napagabuntay mga sinating na himay na ito na sa kasarangan na puguro sa hangin, di na ito kadagatan, pampabiling magbalinaon ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dili sa Cebu at ang kadagatan na doon ay taog, karong alas 11:07 sa buntag, hunas, unyang alas 7:34 sa gabi. Temperatura na magasukot gikan 27 ito na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw, musalot unyang alas 5:03 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7:17 na sa kabuntagon. O mawala ito ang latest weather update, ikan dili sa buhatan. Sa DOST Pag-asa Mactan, Christmas Dallas, maayong buntag o daghang salamat.
0: Maayong buntag o daghang salamat, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Mark Gallis. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga gitangtang sa House of Representatives human giingon nga nagpakaulaw sa dungog sa mga kongresista. Nadesisyonan sa House of Representatives ang pagtangtang kang Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga human makakuha og 265 ka boto pabor og 14 ang supak og 8 ang abstain. Ang desisyon gibase sa iyang padayon nga pamatasan sa social media nga giingong nakaapekto sa dungog og imahe sa institusyon. Una nang mireklamo ang National Bureau of Investigation kun NBI batok ang Representative Kiko Barzaga pinaagi sa ethics complaint tungod sa giingong malisyosong mga post kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Si Representative Barzaga nakaservisyo na og duha ka 60 kaadlaw nga suspension sa miaging mga kaso nga susama sa iyang pamatasan sa social media sa wala pa ning pinakabag-ong kalambuan. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Tungkol ganyo ma'am sa mga sutintig ko minaw, at ulit sa traffic update karon dito sa ito ang pinalagang dakbayan sa sudan sa Sugbo. Ang kita masugo sa may SRP area. So ato ang CNCR o sa SRP area labiligin sa ato ang North Mount o southbound ini mga orasa alas 7:19 sa sayong kabuntagon. Madrid

0: kita nilawat ng panagbanda, tali sa mga sekanan nga ni agi sa tuwang CNCR o sa SRP area ni ining mga orlasa karon. Sa buong downtown area, alam din yun din sa Tundalan, Estus, Menia, mga kaisunan, mudri pa ang dagan sa natad sa trapiko, gayon naman din sa itong MG Quinco, Usminia Boulevard, General Maxim, Escario, Durordo, in Bacalso, alam din yun din sa Derama, at sa Banawa area, mga kaisunan, mudri pa ang dagan Japon sa natad sa trapiko, gayon mga orasa karon. Doon sa itong Governor Quinco sa Talamban area, kung sa Japon ni ini mga kaigsunan muli Japon ang dagan sa natal sa trapiko o gingon mo sa dili sa tuang EAS Fortuna ang mga sakyan o sa lalitan sa Mandawi City Pasu dili sa tuang Foodland area sa binigugan na rin po muli Japon ang dagan sa natal sa trapiko ngayon mga orasa sa pagkaroon ako sa kita na nawag ngayon parang baga tali sa mga sakyan ngayon agi sa tuang downtown area o dili sa usap sa tuang rin po kaingon sa tuang Talamban area mga kaisuna. Sa background, ako mo dito sa traffic update sa Sudan sa Langgang Dak, bayan sa Sudan sa Sudo, ining inyong umusog alaga at base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kayo sa Pangingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapatid si Blue Basog na ining lawod sa Palistan. Ini ugulan, habog katapoy gagawin sa gitnamo ang kanan. Kaya buktong sa gitnamong tinguha sa mo. Among malagara, map sa ilamang ang dagan sa natad sa trapiko, dinini-ining atong kadalagam, dakbayan sa edad sa Sugbo. Kaya salamat ug maayong buntag sa atong kalang Sugbo, ano?
1: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes. Blue Ribbon Committee, gipatawag silang former Speaker Martin Romualdez o 33 kalaing resource persons alang sa flood control issues. Gipagawas na sa Senate Blue Ribbon Committee ang listahan sa kapintulo kadosenang resource persons alang sa umaabot ng hearing sa kontrobersyal nga flood control project nga giingong nagwaldas og binilyon nga salapi sa katawhan. Ang hearing sugdan karong Hunyo 4, 2026. Naguna sa listahan si kani House Speaker Martin Romualdez kinsa nangulo sa lower house sulod sa kapintulo katuig. Sa usa ka pamahayag, giingon ni Committee Chairperson Senator Pia Cayetano nga nagpaabot siya sa kooperasyon sa tanang giimbitar nga resource persons og mga ahensya samtang gihimo sa committee ang ilang mandato alang sa pagpanalipod sa balaod og publiko nga accountability. Apil usab sa gipatawag si Attorney Levito Baligod, abogado sa 18 ka kanhi Marines og civilians nga ipagawas sa expose kabayan sa gatusan ka mga maleta nga gisakay sa mga helicopter og private jet ni kanhi Kongresista Zaldico. Giingon kini nga mga maleta gidala ngadto sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno, apil na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mga opisina sa mga senador gipadad-an na og imbitasyon alang sa pagtambong sa hearing diin gilauman nga masuta ang kahimtang og accountability sa proyekto nga naglakip sa dagkong pondo sa katawhan. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, barangay og SK elections, ipahigayon karong Nobyembre 2, 2026. Giklaro sa Commission on Elections kon COMELEC nga ipahigayon ang eleksyon alang sa barangay og sangguni ang kabataan karong Nobyembre 2, 2026 subay sa Republic Act number 12232. Kinisukwahi sa mikatap ng mga posts online nga nag-ingon nga postponed ang maong eleksyon. Ang balaod gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni atong Agosto 13 sa milabayng tuig. Subay niini ni pahimangno ang COMELEC sa publiko nga ang pagpakatap og sayop nga impormasyon nga makahatag og kalibog sa mga botante mahimong usa ka election offense ubos sa section 261 sa Omnibus Election Code. Sa pikas bahin ang Facebook page nga nagpakalat sa sayop nga impormasyon mahimo na og aksyon og i-update ang ilang post aron taruhon nga madayon ang eleksyon karong Nobyembre 2.

0: Samtang, usa ka good news mga ka-vibes. Cebu Province naglusad og right to care program. Mipirma si Governor Pamela Baricuatro sa Executive Order No. 29 nga nagtukod sa Right to Care Program sa lalawigan sa Sugbo. Ang programa nagtugot sa mga residente nga makapili og care partners nga motabang kanila sa mga sitwasyon sa panglawas, emerhensiya ug social welfare. Ang pulisiya nagtumong sa pag-ila sa caregiving relationships bisan gawas sa kasal o tradisyonal nga pamilya. Lakip na ang mga non-traditional arrangements. Ang mga designated care partners mahimong motambong sa hospital visits, makadawat og update sa pasyente kung otorisado og mahimong emergency contact. Gihimo usab ang usa ka registry system ubos sa Provincial Social Welfare and Development Office, kauban ang Provincial Health Office og Gender and Development Office diin ang mga residente mahimong ma-register, mag-usab o mukan sila sa ilang designated care partner. Subay sa executive order, wala kini naghatag og legal rights sama sa kaminyuon o inheritance, apan limitado lamang sa administrative recognition alang sa health og emergency support. Gipasiugda usab sa probinsya ang non-discrimination clause nga nagpanalipod batok sa pagdiskriminar base sa sexual orientation, gender identity, marital status ug uban pa. Gipaabot nga magsugod ang implementasyon sulod sa 60 ka adlaw human sa pag-issue sa EO nga nagpasabot nga usa kini sa unang lokal nga pulisiya sa nasud nga formal nga nag-ila sa designated care partnerships. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninyo Carpuz. Ingon man sa itong FMR News Break, Arangkada Balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera ug sa TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Antugob. Pwede mga ka-vibes, atong ipadayon ang pagtuki sa mga nag-unang isyo sa atong nasud karon. Ha? Unya, ang usa lagi sa kanabang dakong panghitabo nga maoy maingonta nakapadako sa kayo. Ha? Sa nahitabong kontrobersiya dito sa Senado, kining nadangatan lagi ni Senador Jinggo Estrada, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nga si Jinggo Estrada, kung ang atong tuhuan ang mga hinanib sa Duterte diehard supporters, para nila, mga ka-vibes, si Jinggo Estrada angay nga isipon nga usa ka santo.
1: Arangkada sa Buntag!
0: O yan bagod mo? Ha? Nga kananaang ang usa ka tawo nga dili lang kay usa ka beses apan tulog gid kay gayon napasakaan og kasong plunder. Ha? Ang gusto sa mga content creator, sa mga nasa troll farm, mga trolls, mga keyboard warriors sa DDS, ila siyang isipon nga kadtong Santos nga si Dimas nga nahikuyog ni ba Hesus Kristo sa diyang gilansang siya sa cross dito sa bukid sa Kalbaryo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kay matod pa, ah, kanang nagbasol ko no si Jinggo Estrada sa iyang nahimong sa siya ba basula tao, no?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Muna nga ang katong mga tarong nga mga netizens, mga ka-vibes, ha? Kanang ha? Nihinaway yun sa gustong mahitabo sa mga DDS.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Yeah, si Kakak Porcel ay matod pa niya din, ha? Kula niya basahon kay fair man ta din, ba? Hmm? May gani santo ang inyo hagyod kay gihimong Ginoo si Martin Romualdez kuno par stilan pa rin mga tawana.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Asa man tao mo nakabasa og post nga ingon ni Ana ang tratamento ni ha? Ni kani speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. Ang kamugyod ma malagi na ba nga apot og unsang klase ni nga pinsada ang naang mga DDS sa tinuod lang bitaw? Ha? Asagog ka? Grand slam ha? Grand slam kay katulo! Nakasuhag plunder! Ilang gusto mong santo? Pagkatoy toy klase nga may nalang ato ikatawa, oy. Okay, matod pa ni Kabibes sa 0475. Good morning Kabibes Tonton. Pasensya lang atong batunan. Hangtod magawas lang gid ang matuod. God bless. God is in control of everything. I really agree with you on that score, Kabibes 0475.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kunya, ampo yita mga ka-vibes kay usahay na kining mga mga yawan-on nga grupo sa atong palibot, di ginamalimod. Nagyod!
1: Arangkada sa Buntag!
0: Laliman lagi ka nga gikas pagkabayani, gusto nalahin mo ang santo si Jinggo Estrada sa klasihan ng utukaw. gikan ni Kabibes 0792. The truth really hurts, sir. Og mao nay dili nila kaya dawaton nga sila'y rason sa kahugno. Aning Pinas kay nagbinugo silag elect aning unity team. Yes, kamong mga DDS ang rason aning tanang kagubot kamoy ni elect kang BBM. At tinuod, doon naging kay punto Kabayb 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, matod pa niya, o kirahin mo ang santo ni Sir Jinggay, sir, basta. Ayaw, sodoy. Lain po niya, basta kuno blank lang, 0792. Kanang, I don't want also want to speak ill sa atong mga kaigsuunan. Nga nga ko lang good nga, I go with you on that. Nga, ang matuod ba ang mutumaw ba? Ang mamahimong resulta. Kasi tinunod lang lagi, kanyang issue sa flood control projects controversy. Ha? Kanyang naratibo sa DDS, ang ilagong gusto, i-blame ang kasamtangan ng administrasyon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kung atog yung sugdan, ha? Human sa iyang kananaang ha? State of the Nation address sona sa Hulyo sa milabay nga tuig nga laba nga raba karon there will be another State of the Nation address sona nga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos iyang gibutyag tong kabahin sa mga flood control projects nga nabuhat sa Pilipinas. Ato ning karon ba, let us put everything in a proper context.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tungod niya ito mga kabibes, doon naman siya nadiskubrihan ng mga milagro sa flood control projects. Muna nga, gipa-imbestigar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang tanang mga flood control projects sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Maunay labing tinuod. Unya, how could you blame a person nga mao gani ang gusto nga mahibaw ang tinuod? Gipa-imbestigar niya. Nga, ilang pa sa ngilan nga ang mastermind ko sa PBBM. Pagkatoy-toy klase nga argumento lagi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And in the process, mga kabayos, morning ng gawas ning naitabo nilang Jinggo Estrada. Gawas ni Jinggoy, ang lain nga na laki pa si kani Senate President Chase Escudero. Ha? Onya, lakip na ning sige paggiskot o ginoo-ginoo nga kuno mga versikulos Biblia si Senador Joel Villanueva. Mga DDS man eh. Onya ka itong iskutan din eh. Muhilak, halos buligid sa hilak ang mga DDS. Kano ka ha? Ano nga ito? Dala sa litawang katawaan, oy? May lang og sa uban. Ila na nga lagbo ay, pero sa ila ha? Pagka kamorgoy sa mga naminaw. Og ang maigo mga congressman nga lang nilagbo ay, pero sa ila ha? Imo nilang Santos, di ba? Pagkatoy-toy, ha? Sa klasihan ng pangutok. O katong isgutan din is Paulo Duterte nga gipa-imbestigaron sa ombudsman kay dunay mga timailan nga dunay ghost projects ito sa Davao City. Mga suko. Ha? Gusto man kasilag tinuod. Ha? Ugma, nangapakpak sila. Kaya ugma ko, no, mahibawaan ang si Ibutyag sa 18 Marines. Bida lagi ako, basta way ebidensya, di lakay way labod ang 18 Marines, oy. Ha? Muna, di hay labing tinuod. Ang anlanin mo ninyog Duterte, o sana, diehard Duterte haters. Sa tinuod lang lagi, kamugod, basta kamuna gani mapiktahan, grabe kay mo makadepensa. Asa kog ka manangkong anang inyo bang? Ibutang ta inyong moral compass, baon sa man inyong compass, dasaag na. Ha? Sabot baka ni sila compass, ha? Ha? Laliman kag katulo na mga kabibes. Nakiyag plunder. Himo nilang bayan eh. Diba tulibag bag klase nga pagkautok? Himoon pagsantos. Himoon pa nilang ihimplo ng atos mga butanon. Noong sa nagkutawa na itong naso, maingon niya na, mailang katawaan ng mga tawahan na lagi. Matod pa ni Kabibes Lorna Margarita nga nagtanaw na ito ron live gikan dito sa Australia. Kasamok yun ang Senado o Gobyerno sa Pinas. Huhu. May makadiha ma'am kay tanaw ko. Lami kay mong pamahaw niya. Siyempre, hanggang press ko kay hangin diya sa Australia. Kami taon diya sa Pilipinas ma'am. Ha? Padayon namin na ni kay Sikay yun. O niya, let us also contend with this DDS nga maglibog ka ma'am. Nagatubang og krimen. Ha? Kung dili mang galing imong bayani, ila pag yung gusto nga i-consider nga Santos, eh, tsang uto ka na, ma'am, Lorna, uyon ka na. Matod pa ni Kabibes 0792, sakto ng imong punto, sir, nga kaning Blue Ribbon nila kay Tano, ang tumong nga ipinpoint si BBM as mastermind. Aron absulto sila Jinggay, pero there's no such thing as mastermind aning flood control. Kay binuhata ni sa sindikato, daghan sila mga involved ani. O niya, si LeBron o Steph Curry, wag yun in town, maka 3 feet. Ah, sakto sa demong termino, sir. I agree with you. Pero si Jinggo, effortless, naka 3 feet yun sa plunder.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ako gani, sir, kay grand slam yun. Katulog yun. Sagdan na sa kakak, ay, kaya sa trabaho. Ayang gusto nga atong maliso ba nang iyatang i-distract. Mauna'y labing tinuod ba, kabibes? O nga, mag-hearing ko na sila. Niya, nunod traba niya na, ha? Ako lang na supayan karong taon-taon kay I still have a very long time kay alas 9 pa man ta magtapos. O niya na ba, kabamos, Jinggo Estrada, ha? Matod pa sa balita. Pero mauwaw siya, pasulubon siya ag sinina sa mga pinderiso, kanang gitawag og persons deprived of liberty. Kay ang iyang mga abogado ni awhag sa Sandigan Bayan, nga patambungon siya sa hearing nga kanang imbes nga musulob sa kanang color bitaw yellow o orange nga sinina sa mga piniriso, kanang gitawag og persons deprived of liberty, ilang uniforme, ang iyang gusto nga mag plain clothes ra kuno, sa ato pa civilian clothes ra nga white attack nga PDL nga piniriso si Jinggo Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang iyang abogado nga si Noel Austria, ha? Mahimo sa mong appeal ngadto sa Second Division sa Sandigan Bayan. Kundiin, lakip niya ini, nagikiha, ha? Uban niya si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At anawa rin, murag nisuhol yung suutok ni Jinggoy kay asa kong ka santo, bayani santo. Ang gusto sa Jinggoy, nga dili siya pasulubon o tataka ni mo piniriso kay naman na diha. Ang ilang uniforme, butangan man nag-BGMP niya. Naay kasagaran, ibutang siloyo, inmate. Dili gusto si Jinggoy niya na. Liman ka astago niyang pusas. Gipusasan man siya, gitago niya og Tuwalya mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: So magpa-espesyal guys, Jinggay. A Jinggay naman, Jinggoy Estrada mga ka-vibes. Nga gusto mo ang santo. Sa mga kurokongho, nganlantan lang sila, DDS. Mahal na sila mahinga na to. Ha? O na di ha? Unsang klase man nga himplo inyong ipakita sa mga kabatanunan? Nga okira ang mga ang kanana ang magatubang tagkrimen nga nangawa tas kwartas katawhan? Sa klasiha, agon mo DDS. Ha? Sana po. Ingnan ko dari sumbagay ko nung Jinggoy. Dila ni Bada. Aning ilan troll kanana ang ka-vibes Virgeloy. Ibutang dari sumbagay mong Jinggoy show. Hagit mo nilag sumbagay na unsa. Maligin na sila ka na bitawang imabitawang mapiit o grason ni sila. Why lain ba? Lain no noon ang inahuna-una. Ha? Kay imabitawang mapindown. Namingon lagi ko, kanin laging sakto gyud ka ka-vibes kanana ang 0792. Wala gyud ma pinpoint nga mastermind ini because as explained by Senator Panpilo Lacson. Trabaho mo gud ni sa mga kontraktor nga gipaboran sa Department of Public Works and Highways.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: Matod pa ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte, Monig ingon ka-vibes kanang mga DDS bisan mabuak pa mga ulo ana ang makita nato usulod kay bakukang regyon agrobiya po di mo ka-vibes Francis Yanyan Huerte oy bisag unsaon sila patuyok sa mga Duterte tilap gihapon na sila sa agrobiya lubot yun Francis ka-vibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: Mauna sila. Ha? Kay, ha? Unsa na? Mingon siya din eh. Show na, malagi mo'y troll. Ay, di gyan ko troll. Lagi sila. Same raman. Lagi sila comment. Kaysa isa'y mag-comment, taon. Tuyang lang ni sila, oy. Ha? Oy, cut for sale. Huwag na pa ko'y troll, no? Gipabahaan at ang komentaryo din eh. Man, tabi tao, di ko worried kay because I don't have a troll here. Ha? Di parehas ninyo nga inyong trabaho, butag-adlaw, usahay o mayang lawas. Paras nimo. Ikaw mo ay paldo kay troll ka man.
1: Arangkada sa Kabutatan.
0: Ay mo raging in effect na nadakpanag nakubit raging kasi mo ba? Ha? Angkon yung ka ha? Na-troll na ka. Kaya paras na kung nag organic town niya akong mga listeners, sir, gawas ni mo. Ha? O ni mga ka-vibes ang kapait mo niya. Tawa, Jinggoy nga. Ha? Gusto sa mga DDS nga himuong bayani. Ha? O niya, doon na sa ilang mga content creator nga klaro, nga kaayang binayaran sa mga vloggers based in Davao City. Nga gusto si Jinggoy. Ilang yulagoy si Jinggoy nga si St. Dimas. Sus. Klasihang mga utok mayroon yung katawan. Awa na, nagbinastos na sila mga kabayos. Mane pait. Mapiki na ganit ni mo, mane sila. Nga, di mo na malimod. Nga, bago lang gibihaan ng Davao City. Ha? Laliman kag taga kananaang hapit maaabot sa liog sa mga residente dito sa 11 ka barangay sa Davao City ang baha. Unya, dako kayong budget sa flood control o sa infrastructure projects nga nakuha sa so, usaka distrito dito. Pinaagi ni Congressman Paulo Duterte panahon siya kamahan 51 billion guda sa kumanang kong ana. Ha? So, tinuod lang na ako yung mga information nga naam ganit sa in town nga ha? Kani district engineer dito wa lang sila magkasabot ni Pulong. You know, before that guy died, suito ko gamay mga ka-vibes kay lagi ayang from Jensen. Dol kanang Davao City, pilara na kaoras na gano'n na mo. Ha? Lagi ay very reliable person ang ni ingon ako. Nawa ra sila magkisarabot ni Jinggoy, rather ni Paulo. Ha? Yang gibuhat, yang gipapahawa dito sa Davao City. Kay bao ka kung siya rason? Ha? Kanana ang gigamyan ras pulong para lugar siya. Kay sabot na mo, unsa na?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni Francis Yanyan Werte, kinsa may troll ba? Ikaw nga profile pic, manok sa silingan nimo? Hehehe! Wala! Ha? Di ba, kabayos Francis Yanyan Werte, sa inland nga troll ka. Kabayos, untop ng alas 8 mo, post ko niya, human sa atong commercial break, largo na ta. Hantod na sa alas 9, din sa atong arangkada sa buntag, palihog, standby.